0: ang 3-time NBA Slam Dunk Champion nga si Mac McClung. Ipirma og kontrata sa usa ka basketball team sa Spain nga gibanag-iya sa NBA legend nga si Pau Gasol. Si McClung, 27 anyos, ipirma sa Basket Girona sa Liga SCB, usa sa mga nagunang professional basketball league sa Spain. Pipila na usab ka tanyag gikan sa mga overseas team ang gibalibaran ni McClung tungod kay prioridad niya ang pagbalik sa pagdula sa NBA. Matud sa inahan ni McClung nga si Lenoir, nakadesisyon ang iyang anak nga modula sa Spain tungod kang Gasol nga maoy nakahatag kaniya og dako nga impluwensya sa maong desisyon. Ang pagbalhin ni McClung ngadto sa Spain nagtimaan sa bagong yugto sa iyang basketball career samtang nagpadayon ang iyang paglaom nga makabalik sa NBA.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita. Balita.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Aha. Nya, mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
5: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
4: Oy.
5: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
4: Wow.
5: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
4: Mm-hmm.
5: Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
4: Oh, kana.
5: Siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
4: probiotics
5: or good bacteria.
4: Mm.
5: Mudaghan ang imong probiotics.
4: Wow.
5: Unya, kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
4: Oh.
5: Aron malikayan ang anxiety,
4: depression,
5: mga depression kung gagamit ka og D3 Bio.
4: Mm.
5: Kabantay ka ng mga bata, Sir GP,
4: oh,
5: nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
4: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite. Dagan kaayo, Doc. I-research magod ninyo.
5: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin na nas BCO.
4: Correct.
5: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
4: Hmm.
5: Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio.
4: Oh.
5: Wala jud problema kay right amount raman jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no mandok Ramil.
5: Hmm?
4: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
5: Correct.
4: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
5: Mm.
4: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
5: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
4: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
5: Mm.
4: Wala kang gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
5: ang uban,
4: army.
5: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
4: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
5: correct,
4: no? Kay

0: oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Handos balita.
0: Kaya namusunod nga balitang showbiz, gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap, abago sabon nga pampagwapa, scan friendly, kung scan friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, abagwapang dilisok sa panit, magkapaputi, magkabahamog, o magkabahami sa panit. Adunay bukido oil, nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen, mga nutrients, gamoy, mapaputi, o mapahami sa mga kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayong mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motors, simula lo, nagbaligyan sa mga baratong pulidoskanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha karon. Adun na sila pinakabago nga mao ang klase sa mga motorsiklo, Kemco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyan sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors, Himalalo, demotang dihal sa Main National Highway, Barangay Mambaid, Himalalo, dul sa Crossing Balaas. Yay panag-iya o ginumala, nila ni Epar Garopel o Gina Garopel, uban silang anak si Duy-Duy o sa Paris nini nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan-Jan, JB Loel, Tupi, Virgil o Bert. Alang sa baratong pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors, Himalalo, ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos.

Oh, dear Magandos, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, balitang showbiz. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good 15th anniversary concert sa Akins. Okay, Akins. Akin ka na lang. Karong nga Oktobre. Hindi na Oktobre. Kalayo pa to. Karong Agosto. Karong Agosto 22 Sabado sa Smart Aranita Coliseum. Ang emosyonal nga ballad gitagik o giproduce ni Jonathan Manalo. Oh, siguro daw na kay Manalo na. ABS-CBN Music Creatives Content and Operations Head. Nagtuyok ang kanta sa gugma nga nagpabiling leg-on bisan pa sa paglabay sa panahon, kalay-on o nagkadaiya nga pagsulay sa kinabuhi. Naabaning gugma hapag karon Magandos kay sigun sa itong hebal ang Magandos o nakitaan o itong naobserbahan. Layo na may taglima katuig, bulagan o banag asawa hindi gugma makakita ang madaglain. Dayon nga samtang nga sila pa, you are my forever. Unya pagka pagani mga bay, mga kahandos mga bay kana bang wa pa gani abtan og pila ka tuig, do na may bago. Dayon nga makitaglain ino dayon nga ikaw ang aking forever. You are my forever. Mutok ha mga ino ka nga, you are my forever sa glaside ka nga. Doon na yung mga nahimong uyab nila kani adto. Doon na yung uyab nga bay o laki. O na ending, kamuna inom rin, you are my forever. Samtang samot ang kahinam alang sa Akins diin sa ulogo ni Angeline ang iyang 15 katuig sa industriya. Pinagisaw sa ka-special nga gabi nga puno sa mga awit naghigugmas sa iyang mga fan. Lakip sa mga awiton ang patuloy ang pangarap. Sa kwan to English ba to sa mga pasiya ba to mga kandos, always continue the dreaming. Till I meet you. Okay, till I meet you. At ang hirap kung ang nakalison. Amo na mga kandos ba to nga, at ang hirap kung sa Bisaya ba to kung ang nakalison. Og sa English ba to, and the difficult kung daghan pa. And many more.

0: Pakig-uban usab kang Angeline sa mga espesyal nga concert ang mga prominenteng singers o performers sa Manila ni Regine Velasquez Alcacid, Martin Nevera, Eric Santos, Enchong D, Escusta Clay, Binyas Deluxe, Brigading, Precious Paula Nicole o Baby Dallas. Mga sikat nga mga artista, mga singer, hindi ba yung appeal ba? Ang hindi mawawala ni Angeline Quinto, madungog na sa nagkadayang digital streaming platforms. Okay. At ang iha kay madungog na yung mga bay ha, ang hindi mawawala. Ang kanta nga dili mawala. Talang at nyan, tinod mga bay, o di bagyod mawala mga bay. Nagha mga butang, di jok ko na mawala. Pantay lang jok Angeline basi, Angeline basig mawala o niya. Usa may di mawala ni mo Angeline. Ya kanunay di asim kasing-kasing, kanunay magpabalhin. Dili kay kanunay magpabalhin, kanunay magpabilin o di mabalhin. Muna nga katodhiya, may ito nga mga mamulay gid ito mga higala diya sa kabukiran. Oy, usay, dili mabalhin. Di matuno na di mabalhin. Kato ko nga karabakong baka, kanunag yun ako na balhin nun. Ikan siya nga gilawigan, ibalhin og laing gihiktan. Para mabusog siya. Alag, may mutang lag usa kalugan na kong baka, kanakong hayop. Di na mabusog, di na manambok, kaya di man balhin-balhin. Okay, makandos, mawag akong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:25.
1: Handos, balita.
0: Maghandos ka mga atak na gihandos ka sa Bus Abloy Bulkan ay siya. Pupulkit sa ligid og mo align siya ta sino nga mga motorsiklo. Naimutan diha sa Main National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Bulkan ay siya. Gipan nag-iaw gudamala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Okay, maghandos kini mga tulaman ni Handos Balita dungan kini nga inyo nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio, Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa tuang Facebook page nga Star Radio Tayasan, niya sa tuang YouTube channel mga bay ha. Pasensya nga di nagyod magitag madunggan tong nga balita sa YouTube channel kay nahak mga bay. Nahak ato ang YouTube channel dito nga Sabado amra to sa to manager Sabado or Bernes gabi eh nang kasi manager mo naka bantay nga nahak niya. Muna nga di na to kasulod mga bay maghandos. Di na to kasulod sa to ang YouTube channel. Ato makita ra diha narma tong mga kuan di ato mga balak, mga pasi, mga balita. Ang problema kana nay bagurong nga gipang post diha na mga sana karton mana udula sa bata niya. Mutana tang manager. Sa manager pasti di pun ni gamit og binuo ang atong YouTube channel ha. Tubag pa tong manager ga depende na. Sige ha. Basin ni gamit og binuo ang to na mga YouTube channel. Atong ipebalo nga atong YouTube channel nga Star Radio Tayasan PH nahak na ni mga bay. Dili na kami nagkupot ini kay nahak na among nga kuan maong YouTube channel. Sige, relata sa kuan lang. Facebook na lang ta. Pagkawas niya na, doon na giyapon may website, mga bay, atong website, mao ang www.starradiotayasan.weebly.com. At us bon, website na to, www.starradiotayasan.weebly.com. Sige, niya, sa tanan-tanan, nga naminaw karun ha, good morning sa tanan ng makaigsunan, nga naminaw sa itong atulmanon, ang handus balita, mga bay o mga kahandus. Okay? Madang pagpuminas itong mga higala diya sa Tayasan Traffic Management Unit sa Manila ni Bay Ike Bulungaita, ni Ma'am Alejo Cheche, ni Boss Beboy Roberto og tanan nga makauban diha sa Tayasan Traffic Management Unit mayong morning o may buntag dihan dapita mga bay niya. Aduna tay pahibalo mga bay maghandos sa kinsa tong adunay mga cellphone nga nadaot na ayaw ninyo ilabay pakikita ni Ma'am Alejo Cheche nga diha sa Tayasan Traffic Management Unit tungod kay mopalit siya ni ana niya. Mahalin na nung cellphone guba diha. Ay magablaka ka na mga cellphone guba diha. Keypad o touchscreen ba? O sa klasik cellphone. Adan lang diha sa Tayasan Traffic Management Unit. Dayong kuha na pagig transaksyon ni Ma'am Chichi. Yeah. Gawas nga makabaligya pa mo gubang cellphone. Makapaplex pa mo. Magapapicture pa mo kay vlogger man si Ma'am Chichi. Makita rin yung dagway. Makita yung dagway kay makapaplex mo ni Ma'am Alejo Cheche. Muna, o sa inyong cellphone ko ba diha? Ay magkabalaka. Ang puslan pa na iula si Ma'am Alejo Cheche. Sige, aratas doon nga mga panawagan.
1: Ronnie Librado. Handos balita. Public service.
0: Paibalo nga ang lokal nga pangagabhanan sa lungsod sa Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bem Roberto. Ano na pagayon nga psychiatric consultation alang sa mga residente sa lungsod karong umaabot Agosto 28 adlaw nga Bernes ang konsultasyon pagadumalaon na ni Dr. Yap usa ka psychiatrist. O gipagayon diha sa Tayasan Primary Care Facility. So good sa 9 sa buntag. Muna mga bay makandos ha. Unsang serbisyo ng mapimuslan karong Agosto 28 mao ang mental health check-up, counseling, psychiatric consultation alang sa nakilalain nga mga tambag o espesyal nga mga pagkatiman sa kahimsog sa pangisip. Atos mo na, psychiatric consultation may tabo karong nga Agosto 28 diya sa Tayasan Primary Care Facility.
1: Ronnie Librado. Handos balita. Public service.
0: Okay, pahibalo. Gikan ni HRMO to og Peso Manager Chris Miramirez. Pahibalo nga ang hiniusang pwersa sa Peso Negros Oriental, Dole Negros Oriental o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Roberto o Piso Tayasan nga gipanguluhan niya mismo. Ngayon na pagayon nga Job Fair Caravan Payasan 2026 karong Agosto 14. Okay, upatalang kadlaw ha. At okay, dapat yung mga sugat ni Paminoan diha nga nangitag trabaho o kato nga doon ay mga silingan nga nangitag trabaho, pamilya nangitag trabaho, isir ni mga pahibalo. Ipaambit nga ino nagpahibalo si Byron Ibay nga doon ay dako nga Job Fair Caravan sa Tayasan Metabo karong Agosto 14 diha sa Tayasan Cabard Court. Magsugod ni agikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Muradad at tanani ng mga dokumento diha nga alas sa pamangitang trabaho para nga makasulod mo og trabaho karong Agosto 14.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Public service.
0: Sige, ato nga lantaon ko ba ng mga pahibulod rin. Balikan na itong balitang lokal kaya itong managi pamalita ganiha sa balitang lokal. Ang itong mga pahibalo, mga bay. Okay, sa itong panag-uban sa itong katulumanon, ang handus balita. Okay, pahibalo, gikan sa PCA, con Philippine Coconut Authority. Nga, doon na sila pagayon nga Mobile and Health Services alang sa mag-uuma og lubi sa lungsod sa Tayasan karong September 1. Atong klarohon mga bay ay pagayon kini diha sa Tayasan Cabard Court alang lamang sa 7 ka mga barangay nitong lungsod sa Tayasan niya. Limitado lang pod 300 lang ka mga mag-uuma og lubi ang ikiter sa maong medical mission mga bay. Katunay nga barangay nga nasakop sa geographically isolated and disadvantaged areas kung gida. O niya, sa mga barangay, ang mga barangay nga nahisakop ini, mawagatong Bago, Maglihe, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga, o Pinukawan. O niya, mga bay, ha? Kay limitado man eh, unya, limitado bang 300 man, mananglaong man ato sa matag barangay ni sila, magpahigayon po ni sila listing, magpahigayon po sila o panglista, o kinsa ni nga mga ma-appel sa maong pagayon niya nga medical mission. Tungod kay sa maong nga medical mission, doon ay pagayon nga mga general medical check-up, optical consultation, dental services, o nakadayang laboratory procedure sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound, o blood chemistry. Pero balo ini mga bay maghandos, sila si Coconut Development Officer Daryl J. Imperado o Municipal Agriculturist Marshall Taob Jr. o HRMO Tog Piso Manager Resmer Ramirez.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Balita. Public service.
0: Sige, harita sa dugang pahibalo. Pahibalo na, gikan sa LCR Tayasan, gikan ni Ma'am Maricel Villarin. Pahibalo nga ang PSA, ano na pagayon nga National ID Registration sa nakalalaing barangay diri sa Tayasan karong bulan na sa Agosto. Okay, Agosto 10 o 11 karoning adlaw ugma diha sa Barangay Bago. Atensyon taga Barangay Bago ha. Anharon diha ang inyong mga personnel sa PSA pagayon og National ID Registration. Unya sa Agosto 12 ang hadiya sa Barangay Hilabangan. 13 ang hadiya sa Nia Tambulan. Pagka Agosto 14-15 ari diri sa Tayasan Cabard Court. Okay, dayon. Unsa may kinahanglan nga daday no nga mga valid ID o original nga mga dokumento para nga sa inyo nga pag-verify sa inyo nga mga identity. Okay, daday yung original ha nga mga birth certificate o marriage certificate.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Public service.
0: Okay, agahapong adlaw nagmalampuson ang kick-off ceremony sa Linggo ng Kabataan mga bay maghandos uban silang tema different context common aspirations. Okay, mana ilang tema maghandos sa atos bon different context common aspirations mga bay. Unay nangulo ini si Laido Janal Inisyog ban pag mga higala diya ang mitambong gahapong adlaw niya kus ganon kinang gisuportahan ni Mayor Bimbo Roberto. Niya duna pa sila mga umaabot nga mga activity nga mga bay maghandos. Duna sila mga activity nga pagayon address sa lungsod sa Tayasan. Unya sa Agosto 15 duna sila leadership training o photography contest. Dayon pagkabatiros mo na ilahang culmination. Duna sila mga group planting alas 2 sa hapon. Dayon doon ay Youth Talent and Cultural Night alas 7 sa gabi. Dayong live band sa last 10 sa gabi. O niya, dayon, ato na nga ikungatulit ang mga midaog. Gahapon silang contest. Doon sila ay contest gahapon. Vocal solo contest. Kundi doon ay midaog mga bayog mga kandos. Gahapon nga adlawa. Okay, ang champion, si Jillian Claire Kibal, gikan sa Matauta Community High School. First runner-up, si Prince Russ S. Hilaga sa Tayasan Institute of the IFI Incorporated. Og second runner-up, si Joylyn A. Giliano, o sa kabataon gikan sa Barangay Matuog.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos Balita. Dos Balita. Public Service. Public Service.
0: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbay adere. Itong hatang pagtagad gikan ni Ma'am Roslyn Escarpe di Baguio. Good morning bay. Good morning din mo Ma'am Roslyn. Ang atak na ni Kabuntagon. Then naapo din naglantaw si Ma'am Jenny Bromo. Mato pa ito ni Ma'am Jenny Bromo. Good morning sir. Good morning po din mo Ma'am. O salamat ha sa pagtanaw karon sa itong katulmanon sa Handos Balita. Okay. At ang gilantaw din ha sa tanan-tanan nga nabinaw karon. Good morning o maing pagpuminaw mga bay sa Handos Balita. Na sige has, tanan-tanahan, ganda minu karon. Maayong papuminaw ni ining tak na ining kabuntagon. Okay, good morning ha. Gikan dere sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Good morning. Pinangluhan diyan nila ni Mayor Bembo Berto, Vice Mayor Nonong Roberto, tanan nga mga SB members, tanan nga mga kapitan ni atong lungsod sa Tayasan, pinangluhan ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Dagley. Dayon, sa tanan nga mga Secretary Treasurer, pinangluhan ni Ma Marley Binjula. Okay, tanan-tanahan nga kapitan, destung-tukaran si Kapitan Ayan Tirano. Adiya sa mato, Kapitan Nel Delihero, tanan kapitan ha, sa tanan-tanan itong naminaw niya, ni Kapitan Romil Mayagma, diya sa Magtuhaw, o Kapitan Jubitaob sa Matauta. O guban pa nga mga kapitan, hadi sa kambay, Kapitan Dorote Poderos. O tanan-tanan lang yun, nga mga naminaw, hadi ay sikwan niya, Kapitan Michael Taob diya sa Barangay Saingkap. Good morning. Kapitan, kabur niya ni ex-captain Jerry Taob. Okay, sa tanan-tanan ha, nga naminaw diya napita, mayong pagwinaw. Ikan diri sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan mga bay. Good morning o may paminaw diri sa unang distrito. Congressman MMAY kauban ni board member Rusty Seryun. Good morning diyan duha diya ni mga sir o mga honorable diri ni Tayasan Care Coordinator Postibo Hinoo, mayo nga buntag boss di boy diya sa Barangay Magtuhaw, kauban diya sa mga asawa si Ma'am Myrna, imong mga anak ni Ma'am Dimaira o yung mga duha ka mga lalaki nga mga anak. Okay, sa tanan-tanahan namin karon, good morning. Di po din sa kuwan di ha, mga bay makandos sa Canlaon City, Lagubuta og nagsipa-sipa diya sa Battle Radio Canlaon City. Kauban diya sa Mabtikon nga station manager si Pastor Pedro Eladio Jr. Tara ka launo sa pinalohan din ni Mayor Batso Cardenas. Sa bago, Lagubuta, sipa-sipa, nga pinagis sa bago Farm School Star Radio. Itong kauban diya, nga tighando sa kanunay sa mga report, Handos 38 Buyak, Slavio Carinal, kauban ni Sir Makin Lindo, mabdikon nga station manager, o ni Dr. Felix Montero, mabdikon nga principal diya sa bago. Wara bagya po Sir, Sir Buyak, palitag update kay, doon na magbigay nga reshuffling, reshuffling sa mga principal og napabilin pagyapon ba si Sir Felix Montero diya sa bago. Kaya ako bandiri, ako nasairan diri address sa Matuog o address sa Central School hin ng mga principal namalhin naman gibalhin naman diri sa Tayasan Central School si Ma'am Chilin Sandalo dito sa Matuog si Ma'am Eden Dagangan na. Uban po nga dito po sa Kambay si Sir Joseph Academia na po dito sa Kambay. Aguban gyud pud gibalhin pud lain pud nga mga asa dapita sila nga area. Sige ha. Balay tag update Sir Buyax. Atong idol sa kanunay, idol Handos 38 si Sir Dr. Felix Montero bagyapon di sa Barangay Bago. Sige. Good morning pud ni Kapitan Legium Abog diya sa Bago kaban ni SB Bilmar di Bagyo. Ato pong silingan nga SB diya sa Matuog, SB Glevin Gabati. Sige, tanan-tanahan, naminaw diya, good morning. Di Kapitan Nel Delihero diya sa Matuog, ni Kunsyal Delroy Gabate, ni Kunsyal Nene Gutladira, Konsyal Nui Habagat, Konsyal Joy Bromo, Konsyal Alben Kalumba, og tanama Konsyal Den Dapita. Good morning kay paminaw mga bay maghandos. Sige, tanama Konsyal ha. Tanama kapitan. Tibok Tayas sa Tibuok, Pilipinas. Good morning niya. Pangandam na mo kay basig baday ng eleksyon karong November. Kay bisag doon ay mga balaod nun nga gipas sa mga bay maghandos sa Senado Kongreso aban ama kumilik sa tibok Pilipinas nang andam gyapon sila ha. Nya, salamat po deha sa update kanunay ni Sir Mark Concepcion Asentista tumaptikon nga hipis sa Kumilik Tayasan nga kanunay nag-update sa ilang nga mga activity diya sa Kumilik Tayasan. Sige Sir Mark, good morning o pamino din napita sa Kumilik Tayasan. Sige, niya doon na pa ba yung mga pagtimbaya ha? Marag, wala na may mga pagtimbaya. Atong ipangita itong text line dari. Marag, marag wala man direct text line itong tubangan. Basig, doon na daw kay Gary Perdag. Basig doon ay kakulian. Sige, rata sa dugang pang pahibalo ha. Kajut lang ha. Kay doon ay ni... chat na ito. Doon ay may chat niya sa Manghimpong. Manong, may buntag, ipalihog, may chat sa Noreco, wala kurente diri sa kambay. O, wala kurente sa kambay. Taga Noreco, wala kurente sa kambay. wala, walang kurente sa kambay. Timiaging adlaw, niya, karon, pura po, karon, wala kurente sa kurente sa kambay. Basi, basig sa tanan rin napit. Tulay chat lang, niya. Sa Noreco, kay wala kurente sa kambay. Sige, doon na pa ba lain, ha? Kajut lang. Sige, sa tanan ta lang gyud nga minaw karon. Ninta ka kabuntagon. Good morning lang gyud mga bay maghandos. Atong rika tong oras sa Pilipinas. Alas 8:41.

0: GTX 500.
1: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit na diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow, Catalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS.
3: Sa isa ka adlaw.
2: Di 2 times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kit.
1: 27 lot. High blood gid ko.
4: Ano sa una ang
5: blood pressure?
1: 180 over 100 times sa adi ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga pinaka-pagbukta sa agama, DTX COVID-19
7: mga ga-DTX sa mga ga-D-Tribayo. Hello, hello, hello! O sa gamahim sugod, mabungahon nga adlaw sa tanan nato ng mga suki, ng mga tigbalamanti. And of course, sa mga dili. Mga tigbalamanti ng atong programa. Nga nag-tune in karon sila mga radio. Hello sa itong mga binangga ng mga consumers nga kanunay yun nakainom Gatomar og DTX 500. Kanunay yun nakakape. Kanunay naka-DTX Coffee Mix. Naka-DTX Premium Coffee. And of course, ayaw kalimtan mga higalhan din ato. Kalimtan ang ato ang alkaline base nga vitamin C. Ang ato mighty C. Sa gihapon, Doc Hans Lim, manalo niyo magkauban. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot itong pagsibya ganon. Visayas ug Mindanao. Ang ato mga higala diri sa Buanga del Norte. Hello, hello, hello. Mga silingan nga mga probinsya. Ayaw galimot kanunay naanata mga higala sa programang hatod galinyo mga higala hatod ganato sa tuwa mga produkto nga naas mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon hatod ganato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
7: Sa may mga concern o bangutana, may kalabutan sa itong hisgutan ron. And of course, may kalabutan sa tuag mga produkto na ma-avail na to sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Lihog kong send sa inyong mga pangutana sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kini mga pagkaon nga para sa may mga allergy. So na ay mga pagkaon nga magka-allergy, na apoy mga pagkaon nga tambal. Maayo sa may mga allergy. Kato may mga pagpangatol, sinusitis, o allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, may mga skin rashes, yan. Mga allergy hon, mga higala. O kapag kuan mga higala, pag gina-allergy ta, kuan na, na ay reaction no, sa lawas o sa mga gasulod sa lawas. Walang una mga higala nun, kani mga pollen, no, sa mga talamnon, abog, yan, mga molds, no, fomites, mga higala. Pwede na siya nga mag-cause of irritation sa ilong. Muna nga magkato lang atong ilong, magka-allergy ta mga higala. Ang atong immune cells, gagawas kini siya og histamine. Usa ka klase sa chemical nga moy responsable sa sintomas sa gitawag nga allergy. Muna nga mga tol, katulan tutunlan, ubhon ka, iyan, paglisod ka ginawa ganyang uban. So na ay mga inflammation nga gakahitabo sa ato ang respiratory tract. Sa baga, pwede, no? Sa ilong, na ay inflammation nga mahitabo. Ang ato ang sinuses, muhubag. Kung nagkanto may mga sinusitis, makasimhot na sila o ganang dili nila masarangan. Magpingot ng ilang ilong, maglisod na ginhawa. Mga tol, ang atong tutunlan. Mga tol, mga higala. Kaya kanong na ita magsigi o pangatsi. So, muna'y kuan, muna'y possible nga ato ang ma-experience ko na atay allergy. Ang uban, mga rasis, katol-katol spanit. No? Now, ano ang pipila ka mga pagkaon nga magkapaubos? Or makatabang sa pagpakalma mga higala sa itong immune system. Ano ang pipila ka mga pagkaon, ha? Kaya ka-overreact man ang atong immune system. Basta na atay allergy. So dapat pakalmahon na to ang atong immune system. Mga pagkaon nga makapakalma sa atong immune system. Number one is kani mga pagkaon nga taas o omega 3 fatty acid. Makatabang ni sila, ha? O, mas maayo nga kaon gitag mga pagkaon nga yung mga fatty acid. Usa po dani kaning medium chain fatty acid, medium chain triglycerides. Mga natural fats nga naa sa mga legumes, mga nuts, mani. Oh, kanang avocado, mga fats ana, mga seeds. Oh, and then omega 3 fatty acid no nga naa sa mga isda. So, kini nga mga pagkaon, mga fatty acid, makatabang ni siya sa pagpakalma sa ato ang allergy. Mas maayo ka ni sigihon o kaon kaysa magsigi kaon o mga mantika. O, likay sa mga seafoods. Diba? Lion medium chain fatty acid. Asa man na ito ni makuha? Actually, makuha na ito ni BCO. O, kanang extra cold compressed virgin coconut oil. Pero na ay pinaka-simplest way na makuha taning MCTs para sa may mga allergies. Inom kada adlaw og D3-bio. Mas muna ko, ha? Inom kada adlaw og D3-bio. Kaya ang D3-bio, taas kina siya MCTs. Kada inom ni mo, ana, ginapakalma ni mo ang imong immune system. Labi na giyod sa may mga allergies. Ginapabright, ginapabasko, ginapaligon ni mo ang imong immune system. So kung makorek ni mga higala, dili mag-overreact, dili na ta magka allergies. Mawala ang pag-atake sa allergy. O, mga allergy, Hondra. I know, daghan ka ayo ang may mga problema sa allergies. Tungod kay ang uban, gasalig na lang sa mga antihistamine. No? Pero dili maayo nga sigihon. O kira na panalagsa, kundi nagyon makaya. Mas maayo yun nga makorek, nga dili na magsigig atake-atake ang allergy. Number one, nga i-maintain kada adlaw. MCTs, medium chain fatty acid nga naa sa D3-bio, o mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Ang rason manggod mga higala, kanang ang inflammation manggod, Mamanggon ay rason sa direkta nga hinungdan sa pagbaton o sintoma sa allergy. O sa pag mga pagkaon, mga higala. So, D3 bio pwede kada adlaw. O, sigihon kada adlaw ang D3 bio. Ang pagkaon sa sibuyas, maipon ni. Kay taas ni quercetin ang sibuyas. Makapakalma ni siya sa ato ang immune system. Balikaya na to ang paggawas sa gitawag nga histamine sa tong lawas. Sibuyas, Bombay. O, ang ahos, maayo po na mga higala. O nga makapakalma sa gitawag na to nga immune system. Ang yogurt, naapon na siya binipisyo eh. Ang mga live bacteria. O nga makuha na to sa pagkaon sa yogurt. Makatabang usab na siya sa pagpahimsog sa itong immune system. Ang kamote, kani, kamote, mga dahon nga gulay, onya, mga mani, almonds, avocados, peanuts o kangkong. Ang mga pagkaon, mga higala nga taas og vitamin B og vitamin E. Maokining mga pagkaon nga makapakalma sa gitawag nga allergy. So, saging, kamote, dahon nga gulay, mga dahon-dahon. Oh, kala, sabaw ba? Isda na yung dahon-dahon na kuntabang na. Oregano, lemon, kana o mga kuana, mga nindot na siya sa ato ang may mga allergy. Nutritional support at anita karon sa mga supplements na pwede na itong imnon kung naatay allergy. Haos mo na ko, bisag unsa nga allergy. Oo. Number one is omega-3 fatty acid. Yan. Mas maayo omega-3 fatty acid. Supplements, pwede na. Pwede usab medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio. Kada adlaw, kaduha, inom. Ha? Sinasulan na mo ba? Wala gilok, hasol kaayo, magsigi og pangatol ang akong ilong. Magsigi ko og pangatsi. Magsigi katol akong tutunlan. Magsigig pingot akong ilong, hasol kaayo. Hasol kay lagi dok, sige pangato lang ako ang pan, ako ang mga panit, no, skin ay mga rashes. Magkakaon ko basin hasulan mo. May panahon na mga higala nga makorek na. I-maintain kada adlaw ang omega-3 fatty acid nga mga supplements. Pwede usab D3 bio. Medium chain fatty acid kada adlaw na ay D3 bio. Okay, another one mga higala is vitamin C. Vitamin C. Ang vitamin C, 500 milligram kada adlaw, makatabang. Pero kung i-twice a day ni mo, ang vitamin C, 500 milligram, 1,000 milligram a day, the best. Dali kay makorek mga higala ang allergy. So mag-vitamin C kada adlaw. Nya yeah, kung ganahan mo nga mo inom mo vitamin C nga dili acidic, alkaline siya, gamit mo og Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga higala naa sa kuan, naa sa pinakaduol nga butika, ha? So D3 bio og Mighty C pwede nato nga i-maintain kada adlaw. Oh, sa mga nangutan na sir, asa ta ka avail, asa ta ka palit ana na as pinakaduol nga butika. Pwede itang mag-Mighty C sa mga may mga allergies para makorek na siya ng atong immune system, dili mag-overact. Pwede usab D3 bio kada adlaw, kaduha. Twice a day mga higala, buntag o hapon or gabi. Ang D3 bio, ang Mighty C is available sa pinakaduol ng mga butika. Ano may standby sa mga higala kay mga nabuhi sa ta? Oo. Ato sa ring tagaan ng pagtaga ding atong mga pipila ka mga consumers nga na ayo na og natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: kasayuran sa maayong panglawas. Taas pa ang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! DTX 500! Ato na ka ni anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
3: Ako si Josepina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok Dos, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon nagin siya ay alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudire.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
8: Asan pangalan, sir?
9: June Ngang.
8: Nag-aasa ka, sir?
9: Aswagan.
8: Pila imong edad?
9: 71.
8: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
9: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong lang cancer. So, kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, wag nabig ko yun ng nagluya. Hindi ko rin ako sa kumuha ng pasinti na nagluya. Yun, wala ko para sa Diyos, ang tulad karoon, wag ko yun ng naluya. Unsa
8: unsang mga produkto ni sir?
9: Kaning, dagunta, gisagahan ko doktor o maitisi. Dayon, itribayo. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong kukimo.
8: Sige kaya pong kukimo.
9: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko, kawalo na ko. Sa una, primerong kimo, aksan, hindi ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
8: Wow, congratulations, salamat kayo.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
10: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
11: Lourdes Pantay, 51, sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko naparahis na akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay, wala mo ko, sabi po, wala pa mo ko kabalong ang kidney din akong kuhaan, sakit, na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, nagbatoki hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo.
10: So unsa may nakaayo mang
11: DTX?
10: DTX nga medyo na wala na.
11: Na pag operahan ako wala gyud ko nag dit sabi sa ospital ko inuma nang gyapon ko DTX. Ko lang sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas ginisitahan ko ng antibiotic. Wa gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita DTX sa gyud girl na pali na ako sama DTX gyapon.
10: So ma'am, unsa mo ika advice sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miloy ang Clinica de Alternativa?
11: Daghan mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong palito na inyong imintin kay kolesterol sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-upira DTX hindi akong imintin o ilain.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako di ay si Gani, anong taga na taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pomatic. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadungga na po sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako gitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala ng cute ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
15: Pag Mighty C para aron
7: mo. Mag Mighty C kada adlaw. Aron nga himso ganon ay baskog ang panglawas. Usbo na ko ha sa may mga allergy dira. Oh, ganon ay mo nga ginaatake sa allergy, mas maayo nga mag-maintain mo og vitamin C kada adlaw. Mag Mighty C. Oh, kada adlaw gina buntag o gabi para makorek ang function sa immune system. Kay kung dili na magkorek, mag-overreact na, sige. Nya, sigihon mo anak mga higala o disturbo. O kanunay gina mag-atake ang inyohang allergy. Then, D3 bio. Makapagkalma sa immune response. So makapagkalma mga higala sa tuang allergy. Dok, maayong adlaw. Sige, ani sa tas mga pangutana, Biki. Imingaw po ko ani mga pangutana sa tuang mga listeners. Sige. Unsay mga sintomas sa high blood? Yung kong tubag, Doc. Imo dining solid nga listener sa Pulangko. Uy, sa tumangay galas Pulangko ha. Kumusta mo dira? Naka DTX 500 na ba? Naka D3 bio na ba? Actually mga higala, may pipila ka mga sintomas no, sa pagsaka sa tuwang blood pressure. Kung grabe na yun, kana sobra na yun ba mo? Dagan na siya 160, 180. Taas-taas na gina nga taman nga klase sa blood pressure. Ang high blood is nasa 140 over 90 pataas. So kung sobra-sobra na yun nga pagsaka sa blood pressure, kaling pagsakit sa ulo yun, number one, makuan na to ni mabatyagan. Ang atong pananaw usahay mawa, mablurred, blurry vision. O niya na ay pagpanakit sa dughan, dizziness, malipong ta, niya usahay dalitang hapuon, no? Mag-isod na ginawa. Ang uban gani, magsuka. Magsakit ang ulo, magsuka. Anxiety, confusion, o nosebleed, magsunggo, mag-nosebleed ang uban, magsunggo. O niya abnormal nga rhythm sa kasing-kasing. Abnormal. Ma-feel na to nga na ay palpitation. So, muna ay mga sintomas nga tam-an ka taas ang atuang blood pressure. Unang-una, ang risk factor ani nga nung mutaas ang atuang blood pressure, number one is ang atong edad. Katigulang ho na to. So, mas idaranta, mas prone ta aning hypertension. Genetics, obesity. Kanilaging sobra na itakadako, no? Ang sobra kadako mga higala mag-lead sa gitawag nga hypertension. Kulang sa physical activity. Walay lihok-lihok, walay trabaho, walay lakaw-lakaw, sigira lingkod. Sedentary lifestyle ang tawag anak. So ang mahitabo mga higala, daling musaka nga itong blood pressure. High salt diet plus mahilig pagitag parat nga mga pagkaon. Sobra nga pag-inom sa mga makahulubog or makahubog nga mga ilim nun. Yan. Kaniha, ang hypertension, ang high blood. Oh, attention sa may mga high blood. Pwede kining mag-cause sa damage sa tong heart. Pagmubo sa blood supply sa oxygen sa tong kasing-kasing. Pwede itang magka-hemorrhagic stroke, magka-ischemic stroke, magka-heart attack, o daghan pa nga makamatay nga balatian. Hanlok, no? Tinuon ba yan? Kaling high blood delivery angay basta-bastahon. Delikado kay. Number one cause sa premature death sa tibuok kalibutan is hypertension. Premature death, ha? Ibig sabihin ba tanon pa, mitaliwa na. Premature man. Kaya dapat ang kanang kamatayon para ragin na siya sa mga may edad na. Kaya karon kay premature man, batanon, mitaliwan. Tungod sa high blood. Oh. Ang high blood mo yung number one cause, anak. So, number one, kauntas mga healthy nga mga pagkaon. Oh. Prutas, gulay, dapat na atay physical activity kada adlaw. Physically active ta, mag-diet kung mahimo. Then, mag-inom sa DTX 500 Mighty C kada adlaw. Isabay yun na ito na. Ini nga mga food supplement, mga higala, taas ng antioxidants. Ha? Na makatabang sa pagparegulate, mga higala sa tundugo, makapamubo sa high blood pressure. Makapaluag sa agianan sa atuang mga dugo or makapaluag sa atuang mga kaugatan. Mag DTX 500 Mag Mighty C kada adlaw, taas kaayo og antioxidants kana mo mang ginagikinahanglan nato bisag unsao nato glantaw mga higala sa sensya ang ginarecommend kanunay sa mga eksperto yun kung may high blood ka, may diabetes ka, may mga metabolic diseases ka kani mga sakit bitaw nga dala sa tong katigulangon arthritis, rheuma. Number one nga recommended yun sa pagtuon sa science is antioxidants. Muna nga pili agyon ang herbal supplements nga taas og antioxidants. Pili agyon kanunay ang DTX 500 na ay 1.3 million orak value sa antioxidants. Pati yung taas na. Muna ay pinakataas og antioxidants karon nga supplements nga naas butika. Kanduha, katulo sa usa ka adlaw. Mura kagakaon mga higala og sinako nga prutas ug gulay kung kargado kag antioxidants. Inom lang sa DTX 500 og Mighty C. Then by the way, di ay atong sabon di ay ha. Oh, DTX Beauty Soap na ani siya whitening effect. Napon ni siya antimicrobial effect nga sabon. Oh, may pangatol spanit. May mga skin problem, gamit mo anang DTX Beauty Soap. Bugas-bugas. At ima na mga higala kay ang imong bugas-bugas. Basin tubuan nagnaong. Oh. May naong na imong bugas-bugas. Lagko na kaayo, no. Normal daw nga ang naong na bugas-bugas. No. Ang dili normal kung ang imong bugas-bugas na anay naong. Ha? Sige ha, gamitin ng DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya, performance ni tatay medyo pigado na. Nga nung una kang namatay, nga dungan mantang na tao. Manoy, bangon! Extend ray katapat ana, extend herbal capsule ha? Sa mga magtiayon nga gustong ipainito ng ilahang panag-uban, magtiayon, buluhaton magtiayon, extend herbal capsule ang katapat ana. Naas pinakaduol nga mga butika. Sa kanto mga bagong minyo nga wala pay anak. Dana, pag-extend herbal capsule para nga dali ka makabuo. Oh. Sa mga nagkaedad na nga may problema sa prostate, extend herbal capsule. Kana ha? Inahanglan nga aktibo gita kanunay para nga dili na muhubag ang atong prostate. Okay, kung luya ta, kulang ta sa buluhatons magtiayon, daling muhubag ang prostate sa mga lalaki. Kana base ka na sa pagtuon ron nga latest mga higala. O, di ba? So, extend herbal capsule na sa mga butika. Sa mga mahilig gunog kape, ligyod paggalimtan ang pinakapatsyada paborito sa kadaghanan. Daghan gyud kayo ang gapangita. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, ha? Naa sa butika. Sige, sa kanto mga wala pa kapangapi, usay babay ko mga higala. Kay mag-uban-uban taron. Oo, tara, kuyog ta. Usay babay ko mga higala, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, salamat kaayo, ha? Ang atong products naa sa mga butika. Tara! Mga penata!
16: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: O protektado usab kanunay nga to usab nga maayong alawas. Alam na kita yung mga prevention. Ang importante, prevention is better than cure. O dili ang ngayong kabalakan mga sokin tigpaminaw. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw sa pagtumar sa nagadayang sakit o balatian. Puntag hapon mga higala, 1 hour after o 1 hour before mga higala ang pag-take sa ato usab nga produkto. Ang ato usab nga produkto, kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na po sa nagadayang klases vitamin C. Ano nga nindot kayo mga sangkap nini mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga produkto more on natural na labi na sa pag inom usab no kaabag usab nato o kasama ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant dosi ka klase mga herbal nini mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga kaisunan gusto nga mo inom sa atong kape ay mo kabalaka walang palpitasyon nga klases kapis pag inom nini kay dako na kainisyang tabang alang usab sa nagadayang sakit o gabalatian labi na sa atong memory ha. Ang ato usab nga kaabag or kasama nga mao ang Hardmark Stream Coffee Formin. Nindot kayo mga benepisyo ini mga sokin tigpaminaw. Ah, labinigid sa kang mister, ah, paglabing-labing niya sa iyahang nga missis. Ah, labinigid sa mga kaisunan nato, mga kalalakian nga medyo di naging muhan sa apsi manoy. Kanina gid ang pinakanindot kayo nga klase sa kape ha. Gamit mo nini mga busing 1 cup lamang sa ato usab nga Hardmark Stream. Ay mo kalimot aside ana mga higala. Ah, naapod tayo mga problema sa panglawas. Labi na yun, sobrang pawis sa gabi. Ah, abnormal na nga klase singot na. Doon na pagpawis. Nga sobrang pawis sa gabi mga sokin tigpaminaw during sleeping hour which seems abnormal. Mana nga dili ka ang ngayon kabalakan kaya na siya mga sokin tigpaminaw. Pag magpawis ka, kung init kayo ang imhang rooms, siyempre, dili po na ang ngayon kabalakan, lack of air in the sleeping room, or kaha, sa ito usap nga lawas, no? May mga toxic na ang mga, may mga panghitabo nga, doon na kay mga toxins, or siguro doon ay thyroidism problems, ha? O naigala ang ito usap nga pagduda sa ito usap nga panglawas. Pero mga sokin tigpaminaw, ay mo kalimot tigala ang ato lamang doon natay daily supplementation basta St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang ato sa mga inumon ng mga produkto wala na ilain pa ni ini epektibo, barato, garantisado basta dragon ang imahang tumaron matag-adlaw sigurado imong lawas ligunon.
2: Yes mga ka Dragon Fruit nakasuway na ba mo sa pinaka talk of the town na coffee mix herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot aside sa lamian nga kape dok no daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit coffee mix 12 in 1 with insulin plant mga suking tigpaminaw usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit coffee mix mga ka dragon kaning buwan mera nga adunay omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka dragon fruit no aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin plant. Inom na o higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
4: Basta lang ka star, sikat!
5: Kubali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong. DTX 500.

0: Mabili sa mga butika. T3 Bio. Mabibili sa mga butika.
1: DX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
3: Maiti C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
4: Mag-Maiti C na.
3: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maiti C.
5: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong good sugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, namintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500,
0: mabalis sa mga butika.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Okay, mayang buntags na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Ito ipailatong nga pangalan, no?
9: Ako, diay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kaya mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
8: Okay, salamat kayo nang...
10: Na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule.
12: Mm-hmm.
11: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
12: Yes.
11: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagka tutud ana mo kuan ang akong singot ba
12: yes.
11: Maayo budi ay ni siya so, kay paningtun mo po kinahanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abti ko na inyong lawas
12: salamat kay
11: tinuod jud na
10: mga penata ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
13: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee.
12: kapi nga makigbatok sa mga sakit sa mga diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney ug daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado protektado ka sa mga klase-klase ng sakit basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee, mabalit sa mga butika ug sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Michelle Caracas, kasi effective po siya, kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal, kasi after niya normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches or parang hindi matunawan yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
16: White Nights Dumaguete Pension House
15: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Knights Dumaguete Pension House.
17: Dragon Fruit Plus 650 mg.
18: Estrella Tamparong Niyaw Dumaguete 76. Kada adlaw gan ako dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
19: Ah, gamit po dahil kaan ang atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
18: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
19: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
18: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
17: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong, Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gyud alibyo. Maong sa Astasan, wag tang

0: Hinanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hardmax.
1: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-Hardmax. Extreme na.
2: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Daday Briones, Talakulabang, Agunay, Davao del Sur. Pwede Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
3: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
4: Oo, Vitron. Kung di ko kato, inom ko anak.
3: Mm-hmm.
4: Nauyon na sa kanya. Isa po, kanin-kanin-kanon. Mga nalang po, ako ang di ko anak. Mayog, dali sa kang baka, inumugong magtanong.
3: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron Tablet, naulian.
2: Vitron Tablet, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
7: and
6: more.
7: Many more.
6: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
7: ENC Mart.
6: Your all-in-one store.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life funeral homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Building. Amo gigi ng puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UAID food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yung liyam na mo na mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun kay akumban na sa inong sadana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee kung lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
16: Morning Pasada.
17: Morning Pasada.
16: Tawag na for requests and greetings.
17: Morning Pasada.
16: Dili lang sa Star Radio.
18: Maria Bunganera on

0: You're tuning in to 98.3 PM sa Radio Tayasay na kibasta na ka-star si God. Welcome mga ka-star sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunganera.
0: Sa kalan sa mga station managers, Sir Ayan, Hania Lahatog sa kinatibukang Porsche sa 98.3 PM sa Radio Tayasay. And today is Monday, August 10, 2026.
2: Sana all.
0: Kumusta mo di atanen? Okay ra ba ang all? Ha? Okay ra mo? Anyways, longsod sa Tayasan Lakop 28 sa kabarangay, nakitaw sa bang mga kasilingan ng mga longsod dugdag bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas. Good morning! And that to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Abaniko sulod sa duha ka oras og tunga from 9:30 AM till 12 noon mga ka-star. Sige mga ka-star. Sa itong mga suking nga tigpaminaw diha. Inaot nga kamuha na lang yun sa kapis kay kanunay ang kalawasan. Oh, kitagan mang lawas. Sige. Alright mga ka-star, later na ko mag-live para sa makakomment mo sa inyong mga shoutouts or greetings sa inyong mga loved ones niya. Okay, sige. But anyways mga ka-star, oras sa Pilipinas 5 minutos sa dili pa mag-alas 10 sa kabuntagon mga ka-star. Katumang oras, getod ka na to sa Ayo, sabon na bitiso, pangbagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo, sabon na bitiso, pang pagwapa, nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahama sa panit. Adunay avocado oil, nga nagdala, o vitamin L-lecithin collagen, nga maoy mo paputi, o mupahami sa imong kutis naturally. Ayo, sabon na bitiso, mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahay.
2: Sana all.
0: Sige mga ka-star. Balik ra kurong taon-taon dapur na mamina sa tag-importanteng pahinomdong gikan sa Nance.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, si God.
3: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:56.
4: Og siyempre, alas sa tong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
5: Ako na si Divine Faith si Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Rock 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CervicCare o sa Nance Product.
6: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas, Capiz. So, wala pa ko nakagamit o CervicCare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Ako de si Carlin Bantilan, taga Pangyutas, Kersiki, Hoa. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya. Dayon, ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang push on. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na kong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning CervicCare. Sa kudyo, gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
8: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
9: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, mintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat yung Ginoo, mintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
10: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Suprinto. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa Baga o sa kining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Gino, ano na yan, sa kamigo na kong nga, batyag sa kuha nga ninyong nga. So ini kay para basin makarecover ka ni nga para ganahan ka mukaon. So wa sa magdugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na kaloy sa dinuhangod karon balik na po drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
11: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
12: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o anong pangwarta anong manguha ni glumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
4: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
13: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10, 2. Morning Pasada. Morning Pasada. Now for requests and greetings. Morning Pasada. Dili lang sa Star Radio.
14: Maria Bunangera on air.

0: King Philippine Standard Time. It is now 7 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, kitot ka na ito sa Ashta Shana. Kung ikaw diyan, una kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Ashta Shana, ang pinakabagong mangostena product. Nga gipakusgan ka o ba ng Ashta Santin Organic Seaweed? Mas taas ang Santon Purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy.
1: Sana all.
0: Dili sayang makagasto para magkaangkon og mayo nga panlawas tungod ang Ashta Shana, barato lang. Ang Ashta Shana mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan mapalit sa butika sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, diya sa may butika Gilpod o Lorraine Drugstore sa may Ayungon. And of course, diya sa may bago Tayasan mapalit sa panimalay na Sir Buyak Slab Yoga Karinel.
1: Sana all.
0: At ang hirap ay Angelen Quinto. Ano man ang mahirap ba talaga? Diba? Grabe itong nakamata na lang kasi kamatuuran nga wala di ka mo. Oh, diba? Dapat pangandaman yun na. Giyot kay. Lison na lang magulang yung bangol ka, gilak. Agoy. Usik-usik, tas luha na, magmala itong mata. Magmala ang atong lapyahan sa mata. Anaragin na siya. Bita, okay, kining mong kanta, ginalit ka na ito sa Herbs Mida Farmang. Tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee UA, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa si Cervicare, Migaman, og Alina Beauty Shop. Diin madungog dire sa Star Radio, Tayasan ang programa nila. Matag Lunes hangtod Sabado, programang Sincerely, Ati Arlene. Sa may alaunay media ang takna sa hapon, pagkahuman, musunodayan ang balong at the great. Ayan.
1: Sana all.
0: Lola Ishka, diba? Ang sagoy, answer pa na. Mau na good na good. Ito ay may buntag ninyo mga suking tigpaminaw. Kumusta man ninyo ang kabuntagon diha? Nakatimpla na mo diha mga kape. Kanang piliya po ng kape nga. Dagag binipisyo ha nga makuha sa maong kape. Sama sa Amigos Coffee. Hanindad na kayo ha. Amigos Coffee. Napoy Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nanindot kayo na yun sa ito ang panlawas. Seryoso ba yako?
1: Sana all.
0: Ika na nga kumita ang kalawasan. Kalawasan naman hinoon. Nga usan naman kong lawas. Oy! Unsa naman ne? Iapil na lang tamutanan atong kalawasan. Wala diha nga. Sa panahon karon ginahanglan yun ta nga. Atong yung alagaran atong kaugalingon. Kauban rago na nga sa panultihon nga higugma imuhang isig kataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon labaw sa tanan imong gihigugma Ginoo. Usay pamaagi nga gihigugma nimo imong kaugalingon ya gaapusar ka. Okay, usay klase nga abusar mo nagigiong nga gugma dai ka kuy imong abusar ra imong lawas. Amo nang pingan ginatutong lawas ha. Ito nang gugmaon tong lawas kay mao ra taw ni wala ni baligya sa tindahan. Diba, walay life nga baligya sa tindahan na dito'y baligya, life jacket. Napay laing life dito. Basta, sa panang nai-life diha. Itay ko, Gidlola Iska. Naay seryosong naminaw, imo na lang yung gipukaw, iyang naitakatulog nga ugat. Iyang tingkoy og tangkugo ni tingkag. Ay, nako! Ito ay mga ka-star. Stand by, I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom daw.
2: Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DDX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong good sugar. Sorte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko rin nasa radyo. About sa DDX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong po na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Po ay ni Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C, Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hardmax.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hardmax Extreme na.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Minsahay pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong nadama, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
11: Analisa Tolentino, sa laptop payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Pauline kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya, hangap. Naulihan.
10: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
11: Isa kasi man na rato, yung gipalito na progiso. Wonder is Pauline, mato na, kuang good siya, naulihan. Epektibo good ang Wonder is Pauline.
12: Wonder is Pauline, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. espesyal nga okasyon? Nga ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop?
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh flowers for all occasions. Kayang matanggol.
15: ENC Mart. Nga naanay mo tang sa National Highway.
16: This is Amapola Broadcast.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaniatong wala pa ko mag inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Maria Bunangera on air.

0: padaplin lang yun gaman. Kaya pwede rakang mo tikang sahagdan paingon sa akong dugan. Ito mo na mga ka-star. Welcome back sa programang Morning Pasada. Of course, mamasada ko on air. Di nakadiha mo palag ha. Kay ako ang driver. O kamo ang pasahiro. O ang dispatcher. Maurag yun kanay. Magpasakay diha sa terminal. O ang conductor. Mauna na'y kauban sa driver. Kakanunang mag-entertain sa mga passenger. O dapat responsible ka dihang dapita lulay iska, okay? Ikaw ba'y akong konduktora? Dapat away ka kung asa ibutang ang mga senior citizen, ang mga bulubatan on, ang mga kupol. Sigurado ba'y ang kupol? Ay, wala na nailabot, lulay iska ha. Kung basta kay speaking of passenger, passenger. No need nag kinsa o goon siya ng nga passenger. Ha? Kay, that's their, kung ano na, ilahan na ng choice. Ay, nako. Runaan siya passenger, gaganaan siya prone set. Sama na ako. Uy! Tindot mag-o dito mag-video-video ba sa prone set kay makita ni mo ang dalay. Paingon niya. Makita nimo ba nga karawitang hawan sa imong pananaw. Anyways, mga ka-star. Shout out sa itong mga suking tigpaminaw nga naminaw by your radio set and of course, mga silent listeners and sa itong mga viewers, reactors, commentors. Shout out sa mga naminaw by live streaming sa itong mga online na streaming sa itong website. Salamat kayo sa inyo hang walay puas nga pagsuporta o pagpaminaw. Yup, anyway, sa itong mga kaigsunan diyan sa may Ronda, Cebu, Malabuyok, Dumanhog, Alegria, Bajain. Kumusta naman mo diha? Ay, no nga ka mo diha, ginahimo niyong background ang Star Radio Tayasha. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw, there is a Negros Oriental, especially there is sa Tayasha and gikan diyan sa may Canlaon City. Ay, diba? Di, if ever, di liban tibo o Canlaon, madungog, but kukumbaga, na-GPP lang nga, maabot po yun. Nga, accessible naman po ta via social media. Kung naamoy Facebook application, and of course, naamoy Facebook account, you can search Gapnod sa Kawanangan. Kay mo na si DJ Maria Bungangera nga andam ka niyo mapakatawa o mo getik sa inyong kasing-kasing. Huwag mo pakilig sa inyong kantang kugo nga murag tingko eh. Huwag mo pakilig sa inyo ang lapalapag tuhod. Nadamay naman mo ang tuhod, ane! Anyways, Need You Now by Antebellion. Krimong kanta gidalit kay Natos sa Shaving Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranda yun og tambal.
1: Sana,
0: So, laging og natural nga pamaagi pagpumasahe gamit ang Sheva Essential Oil. Kaya ang Sheva Essential Oil, hanay mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas. O banan og masahe. Sheva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Sheva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Available kini sa may Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy and of course diyan sa may Bago Tayasan available sa panimalay ni Sir Buyex Labio Crinal. Diyan sa may Malabuyok Cebu available sa Bet sorry store in front of Malabuyok New People's Palace. Inananang Sheva Essential Oil mga ka-star.
1: Sana all.
0: Proven and tested gina ni ining inyong amiga sa kahinginan. Panang Sheva Essential Oil lamigid ka is pamate. Labi nagdayo ng katulog kanyang yuhang bagtak di ha. Nga busy ka ayog panginabuhi sa adlaw-adlong ging buluhaton.
1: Sana all.
0: Tungod kay dagan kay itang mga responsibilidad, mga responsibilities o mga obligations diha.
1: Sana all.
0: Inanagita mo kayo, taman sa ginawa mo kamas o guban pa. Di ba, basta in a good way lang pagkamas o pagkama para kita maka-income. Oo, di ba, lami mong guna yung imuhag yung pasingutan. Kay, kumbaga, iniga, dawat ni mo sa imong reward ba, makaingon ka worth it. gaan kay sa imong adugay. Di ba lami kay si pamate. Pero dili ba po nagpasabot nga like for example kung naapo kasi aircon di ba kasing tunana di ba common sense na lang po na nato ang imong time nga imong ginahimo sa imong trabaho nga dili po nagpasabot nga kumbaga kinalang gid ka magpasingot po di ba labi na karon online business ug uban pa di mga trabaho ninyo nga sa offices po di ba jud ka na panington but you made your time worth. Diba? May yun karon nga case-to-case basis. Dili na to pwedeng mag-general nga. Andan ang gimbuluha to na to diyong pasingutan. Although, you have time kung saan klaseng trabaho na sa office or something like na sa open or sa field area. Siyempre, jington ba yung ka po? Diba? Diba, Ma'am Chubeng? Chavez, di ba? Ma'am Chupeng Ta of Chavez. Kumusta naman ikaw? Masa sa mga suking take pa minaw dahil heard ng ginis siya sa una pang panahon. Sikat sa pagtugod na ng Star Radio Tayasan sa Muse Radio pa din. Okay. Ang original magyod nga. Ang kumbaga ang akong gi... kumbaga ang nagdala magod na ng programa sa una si M.E.M. Yeah, kay busy na magyod kayo siya. So... oh, na siya sa Hapontastic. At ang iyang programang Yami Ime ha, sa programang Hapontastic. There is a 98.3 FM sa radio tayo sa last 4 na taman alas 6 sa kahapunan. And of course, ang pakurat sa Kabuntagoy, mataglo ni Sangtod sa Badapod, ni Bayri sa programang pakurat sa Kabuntagoy. Alas 4 na taman, alas 4:30 taman alas 6 sa Kabuntagoy. And of course, ni Bayro ni Bay, ang atua po ang 198 sa Roni Librado. Monday to Friday, alas 7 taman alas 8:40 sa programang Handos Balita.
1: Sana
0: o bansaya mga aktibo usab nga mga field reporter. And of course, programang mga lama sa kagahapon, alas 8 taman alas 10 sa kagabion. Kaoban ni Bayro ni Bay. Kung naamo din mga lama sa kagahapon, sulata ka na. Or pwede na nimong ihan ay og type. Pwede na ginan ninyo isend po ni Bayro ni Bay. Para sa matagan og tambag og mapa hayag ang iyuhang mga lama sa kagahapon. Diba? Huwag naapod mo yung mga nindot po. Nga mga lama, diba? Ay, sus ka nindot, Ana. Nindot po yung paminahon kay kanabitang while naghigda-higda ka. Tapos labina ka sa programa pong mga lama sa kagahapon. Yeah, pag mata ni Monica na, as naman yung radyo, kayo ang kaprograma pa man itong Bayro ni ba? Kaya nakatulog na po kagbalik. Sinikanta naman po ng tayas. Nayabag naman yung tingog na ako. Time pa. Katubagan yung nailinya nga. Tayasan, I love tayasan. Akong nabantayan ba? Kanabitang magkanta ta sa school or something, mga activities ba? Primero, sa kanta, wala pa'y magdung, wala pa'y kanta ka yung kusog. Mag-abot sa kanang, gitawag chorus, mangusog na lang, tayasan, I love tayasan. Hiring na ko. Hinakong bakat. Basta. Oo. Siya, bitaw. Pero nice ang, kuan bitaw. Tayasan niya. Nice kayo. Sige. Ngayon ibang chikadura ra kaya tabi ang niya oras sa Pilipinas. 23 minutos ang nakalabay sa last 10 sa Kabuntagon. Katungong oras yetod ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch sa Nadia's May National Highway, Bunga Tamautaya sa Negros Oriental. Ang laing branch sa Nadia's May National Highway, Palaslan Taya, Santa Pad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer of full sublimation, P-Surge, basketball, volleyball jersey, tarpaulin printing, mags printing, photocopy, bookbinding. Og daghan pa. Open sila every Monday to Saturday. Alas 8, taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services. Gipanagiya o gidumala ni Ma'am Nery Cacastrayas. Mag-shoutout po kay Gretchen Kiliano Saiko, ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Ayan, shoutout po tani Madam, ang inahan ni Ma'am Nery sa Cacastrayas. By the way, nag-request og song diri si Chanchan. Matod pa niya DJ na may naming tatay si Toy. Request me og song Mahal na Mahal Kita by Ages. Ahora mismo atong i-play ang imong song request.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
7: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
8: Si Jane masagbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nya, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata murag wala nila napakaunog maayo. Nya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon og tulog. Nindot sa ayo ang epekto sa Vitron Syrup.
7: Vitron Syrup, mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Sa pangani mo nai?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
10: Matuong.
9: Bila edad ni mo?
10: Sa 28.
9: So, sa pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana.
10: Oo,
9: ang sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga...
9: Iyang no, tuang. Sa pangang sa mga yung til?
10: Nang hubag tug maayo.
9: Nahubag tanan
10: gigan. Kaniyo inyo ho abot diri, ho asa sa abot diri kuan.
9: Punuan sa paa.
10: Nakabati mi sa radyo nga naaday kanang amigos ko pe. Siya ni inyo sulayan na to, dito na muujon ni nakakuan niya do hantod garon.
9: Ya karon okay na uban na.
10: Na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
9: pa. Kailan na idadad to?
10: Kuan 79.
9: So sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo.
10: Okay. Mugamit sila ini keng tambala kay muujon ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan. Tiel, di lang dyan siya kabangon. Ang amigos popi mo'y nakaayo sa iya.
9: Amigos popi, Regino.
11: Salamat mga idol.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all in one store.
15: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more. Star
16: Radio. Maria Bunangera on air.
17: Love Me With All of Your Heart, requested the song ni Ma'am Joveng Taob Chavez.

0: Welcome back, mga Castor. Love me with all of your heart. By Engelbert Humperdinck. Love me with all. No, Mom Jubing. May finance Mom Jubing ba? Mom Jubing, happy na ang heart. Nuta po nini mong request. Oy, malingaw ba po ko ining na I'm request og song ba kay not all the DJs playlist da song na diri. Di ba nga, kumbaga ma learn po ta sa inyo mga song request. Main love man sa taan niyo eh. Love me with all your all. Sorry, love me with all of your heart. Higugma ako sa tibok ni mong kinabuhi. Kay higugmaon po di ka sa tibuok na akong kinabuhi. Ilisot po kaayog siya rin na higugma ni mo. Niya, ikaw wala may higugma niya. Dili may himong healthy ang relationship. Munang pananglit sa'yo pa, walay kooperasyon ang duha ka gugma. May pa'y wala, di ba? Pero nindot ni Mamu Jepe. Nindot tapon murag masayaw man sa datong kasing-kasing ani. Murag ni Ki ay akong kasing-kasing samtang nakapaminaw sa request da song ni Mam Jubing at Taob Chavez. Ikaw lola Ishka. Ni Ki ay imong kasing-kasing di ha.
1: Pandamay maning imo ha Maria.
0: Oo, alangan. Kita rabaya dire.
1: Sa muki ay din ang kasing-kasing ay. So sa may pagtuon ni mo yung kasing-kasing na ihawak.
0: Adili raman kay kasing-kasing ang muki ay. Hasta manggani mo ang pagbate.
1: Ay, ikaw ba? Mas idaran pa man tingali ka na ako, Maria. Idamay-damay yung kundi mo ba? Kalami ba ni mong doklon?
0: Eh, ola iska kay. Sa tanto ni mong dokol, wak na kay madokol. Puro naman na dukol ni mo ang tanan.
1: Amo na diha lagi mo ng Maria. Abi ni mo nalingaw ko ito bitong nag-abot mo ni Mam Jubing nga taob Chavez. Purya buya guapa man po ni di si Mam Jubing. Ngayon lagi kong purya buya yun. Masilan ako kakitaan niya kadito ko nagpahipi itong luyo sa waiting shed nga circle. Ay, wak man po'y tingali circle di rin nga waiting shed sa tayasan. O sarap man tingali kabuok. Tagay ko no kong waiting shed di rin sa tayasan nga circle bi ko no. Oo, oh, kadapitang asa dapit na himutang, di ba? Kanarag yung dihat dapitag yun sa may plasa sa tayasan. The only waiting shed nga napurmag circle. Pero lugar sa tayasan nga na circle na apod pero dili sa circle.
0: Unsa man po?
1: Kana ding nabilog. Oh, di ba? Bilog na bilog. Di ba bilog circle man na?
0: Bito po sa dagana ni circle sa tayasan.
1: Ay, nako! Sao na lang yun.
0: Ito ang ginimong kanta, gidalit ka nato sa Nalensya's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita agad ka sa kalami tungod ka. Eh. Wala sila katipid og ingredients. Nag-offer sila og orders sa masa, wedding, birthday, christening og uban pang espesyal nga okasyon. Open sila every day. Alas 7:30 ang takna sa buntag taman. Alas 6 sa hapon. Oo, naimutang lamang ka na sila sa may Bulonga Ita Street, diha sa may poblasyon taya sa Negros Oriental, tapad sa diha tapad sa San Juan Easy Dragon sa Trading Oak Blue Baker. Nadia ang Nalensya's Cake Shop, available po ilahang bouquet flowers. Kanabitang nangita kag bouquet flowers tapos kanang tayasan ra ka. Diha ra na aragi diha sa may Blue Baker diha sa Nalensya's Cake Shop mga ka-star. Na diha ang bouquet flowers.
2: Sana
0: Be ready kung na kay tunulan. Pwede po ako yung tunulan. Ala ay. Ara na ako, bisag bulak pa na sa iring-iring. Oh, bitaw ay. Pero maayo po itong bouquet flowers sa Nalensya's Cake Shop. Pero di ko mo di wandana. Basta kay huwag mo kalito. Assuming! But anyways, namang gutoy na kita na ako good nga. Nipalit dito. Okay, para ko na to sa iyang special yung surprise. Alasa, nindo tapon yung ma-surprise. Kamu, na-surprise mo. Ako ratan po ko yung surprise. Kaya ba i-surprise raputan niyang biyaan? Agay, kasakit!
1: Agay, kasakit!
0: Ah, di ba? Anyways, mga ka-star. Eh, check in yung wall clock diha. Labi na sa taga-Pilipinas. Oras sa Pilipinas. 5 minuto sa dili pa mag alas 11 sa kabuntagon. Katong mga oras gitad ka na to ni Ma'am Iba Quijada o Rina of Cagayan de Oro. Take entrance. Kay daghan po tayong mga benepisyo nga makuha na. Alang sa dugang impormasyon, ikunik lang ninyo si Ma'am Iba o Rina via Facebook account. Eva space Q period space o Rina. Kay anda po na siyang motunol o mga tips on saon nga magka-extra income po ka. Alright mga ka-star. Anyway, say your shoutouts to Mega the Directs of Alabama, USA. He's still listening right now. And of course, ato ang mga sukiang tigpaminaw. Atong mga taga-subaybay ng mga OFWs from Duha, Katarty, Star, Kalumba. Ma'am Luna, Hainar, Taylor, Morphe, diya sa may Australia, Melbourne. And then, of course, ato ang mga... So, King Tigpaminaw, sa inyong tagsatag sa mga panimalay diha, kumusta man ang inyong panimalay? Wala ba nag-uga? Wala nag-uga, nag-uga, nag-uga gyud kay ni init ba ya? Mag-uga gyud ang yuta. Magbasa ang yuta kung mag-ulan. O sa gani magbasa? Magbasa ang yuta kung mag-ulan. Mag-uga ang yuta kong mag-init. Mangliki ang... Kasi may mangliki. Ang yuta kong mag-ulan. Pero napadyila yung mangliki. Kanang ibabaw gani sa kalumpangan ninyo? Kung nakailamog kalumpang or balanghoy in English kasaba? Mailhan nga naanay dakon ng unod. Mauchi na tinuod man sad. Matod pa sa akong lola. Matod pa sa akong lola nga guan ka ng diya dapita kaluta na kaluta. Dili kalot nga kaluto nimo ng imuhang tuhod or something diya kalot nga imong kuy-kuyon ba. So what na kung naay mangliki gani nananay unod pagwa kuy-kuy na ko tinuod man sad gyud na amang giunod. Agoy! Lungag na des. Labi pang kalumpang kay Labuka. Ayo, agoy! Solve ng crisis. Solve na. Survivor, survival food ginang mga salagon. Ilalom sa yuta. Nagihaguan pagtanong. Diba? Nara ka simple, optional ba? Dasok pag itsa mo ang tiyan. Ikaunin mo, ay, busog-lusog, ay. Kaya walay preservative. Sige mga ka-star, standby. I'll be right back. After sa pipila ko mga pahinomdom, stay tuned. Hindi lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kaya basta na ka-star, sikat.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
6: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, ug kay Dragon Mel Galios.
8: Maingadlaw ug welcome mga suking tigpaminaw. Ania nasab kita sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang mga natural nga paagi sa pag-amping sa lawas uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams ang natural, safe ug effective alang sa imong panglawas o sa imuhang kusog. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, kay diri nato makuha ang inspirasyon para magpuyo nga himsog o ligon matag adlaw. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato usab nga programa ang pagpakabana sa aming panglawas. Maing adlaw ka Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato usab nga programa sa nagkadayan nilang mga suking siyabyanan. Mga higala, ay mo kalimot ubani kami ninyo ka Dragon Mel sa pagpakabana sa aming panglawas. At iskutan mga suking tigpaminaw sa pipila ka minutos sa taga nato pagtagad ania na sab inyong ubos igalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga suking tigpaminaw sa mga produktong mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan o protektado usab kanunay nga to usab nga maayong lawas. Alam na kita yung mga prevention. Ang importante, prevention is better than cure. O dili ang ngayong kabalakan mga suking tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay mga suking tigpaminaw sa pagtumar sa nagkadayang sakit o balatian. Buntag hapon mga higala, 1 hour after o 1 hour before mga higala ang pag-take sa ato usab nga produkto. Ang ato usab nga produkto kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na po sa nagkadayang klases vitamin C. Ano nga nindot kayo mga sangkap nini mga suking tigpaminaw sa ato usab nga produkto more on natural na. Labi niyo sa pag inom usab no, kaabag usab nato o kasama ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mix with Insulin Plant. Dosi ka klase mga herbal nini mga suking tigpaminaw. Ang ato usab mga kaisunan, gusto nga mo inom sa atong kape, ay mo kabalaka ka. Walang palpitasyon nga klase sa kape pag inom nini. Ay dako na kainisyang tabang alang usab sa nagadayang sakit o gabalatian. Labi niyo sa atong memory ha. Ang ato usab nga kaabag or kasama nga mao ang Hard Max Extreme Coffee Formin. Nindot kayo mga benepisyon ini mga sokin tigpaminaw. Ah, labi ni gyud sa kang mister, paglabing-labing niya sa iyang missis. Ah, labi ni gyud sa mga kaisunan nato, mga kalalakian nga medyo di na gyud muhan sa si Manoy. Kanina gyud ang pinakanindot kaayo nga klase sa kape ha. Gamit mo nini mga busing 1 cup lamang sa ato sa mga Hard Max Rim. Ay mo kalimot aside ana mga higala. Ah, naapuntay mga problema sa panglawas. Ah, labi na gyud kining sobrang pawis sa gabi, ha? Abnormal na nga klase singot na dunay pagpawis sa nga sobrang pawis sa gabi mga suking tigpaminaw during sleeping hour which seems abnormal mana nga dili ka ang ang kabalak-an kay kana siya mga suking tigpaminaw pag magpawis ka kung init kayo ang imong rooms siyempre dili po na ang kabalak-an lack of air in the sleeping room or kaha sa ato usab nga lawas no. May mga toxic na ang mga may mga panghitabo nga duna kay mga toxins or siguro adunay thyroidism problems ha. Ana igala ang ato usab nga pagduda sa ato usab nga panglawas. Pero mga suking tigpaminaw ay mo kalimot igala ang ato lamang duna tay daily supplementation. Basta St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang ato usab nga inumon nga mga produkto. Wala na ilain pa niini. Epektibo, barato, garantisado. Basta Dragon ang imuhang tumaron, matag-adlaw. Sigurado imong lawas, ligunon.
8: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang uga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka dragon fruit no aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
10: mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka star, sikat!
12: Morning Pasada!
13: Morning Pasada!
12: Tawag na for requests and greetings!
11: Basta na ka star, sikat!
13: Morning Pasada!
12: Dini lang sa Star Radio!
14: Mama Maria Bunangera on air.
0: Nothing Gonna Change My Love For You, requested us ni Ma'am Shiena Garcia Divina Gracia. Kauban siyang partner Sir Mark Ayan Divina Gracia.

0: Monday, pag-usap sa tanan. Alright, dagan kayo ko tiring nadawat ng mga requested songs. Sige, anyway, sa imo kabalaka hanggat kaya sa itong oras. Atong ipang play ang inyong mga requested song. Kakiling balay ni Mayang requested a song po Nene Chan Chan. Chan, nga naman. Ang siya man judi ay namintahan na si Mayang tapos nang harana kadat i-gitar. Tapos, kuting kutingi na yun. Suot tayin itong Carsonis gabukad sa kanabitang. Nagkabantay ko. Kanang taga kuto-kuto ang kanang. Nintot ba pod kay bigot kay bigot kayong samput kanang nya bigot kayo tapos katong bigwil yo gani then injured kid ni magtama and I'm butinis batuni sa tubangan tapos ang katong katong ganing karsonis nga maong sabi tawag ana oy basta kay mauna siya ako ra nagdi-describe ninyo. Dayon magdala rin kay bisag katurang upat og kwerdas. Oh, diba, dayon pa back up dayon ka. Tapos katong bukad-bukad gani ang sidsid sa imong karsonis. Dayon ka to pong nga sapatos nga taas og sungad. Ay nako. Tapos dito na namintana na si Mayang. Kato pag yung bintana nga tuklang-tuklang gani. Dili parehas aning sliding door na ba? Kumbaga, katurang tuklang-tuklang, inig-tuk, abri ni mo sa bintana, pak! Tapos tuklangan ni mo itong murag ulising. Ito ara, din yung bintana din si Mayang. Ito rin, kundi yung pusing-pusing yun, papilit na yun ang imong buhok. Pinikas din, gamit ay kayo sa sudlay nga brown-brown. Ay, nako! Tapos tabita na yung pamata. Ako nagluha akong mata. Ano lamang makatawa ko nga maka-inspired bita. Tapos kuha din siya bulak sa utot-utot. Tanang bulak sa sagbot yung giipon-ipon. Bulak sa hagunoy. Bulak sa bayabas. Bulak sa iring-iring o gyukmi. Ay nako, ana pa jud ang lalaki nga. Bahalag manimaho ko aning hagunoy basta kay kanang pininood yun yung akong diskarte ni mo. Alangan ni sumok good siya. Alangan wala ba yay road concreting sa unang panahon kanang pananglit na gabi imamisita magkastibulaag-tibulaag pa ka malusot pa ka itong bangag. Oo. Wala ba yay vlogging sa una? Tapos inig kakita sa kauban, balirang katawa. Nahagbong yung taon. Para yun nga sulit, hala mo na yun yun dito. Basta. Yabas nila, nagabuk man ang hagdan. Natikay ang nasa. Agoy, Ginoo. Pero nice kayong moment, no? Yung tipo, kanabitang makaingon kasi mo kaugalingan niya. Grabe ka, kanabitang sa unang panahon, no? Di ka ki-imagine ang karon nga panahon. Katong sa unang panahon, makaingon ka nga, ihulagway lamang di mo sa imong panumduman. Samtang karon, every action, every moves, maski tikang nimo video, maski, sa mauna man ginasagi realidad, di ba? Bisag unsaon pa natog pakgang di na gani pa ulahi ang mga idaran di ba na yung di ba lulay iska ayon sa pay answer daning kamot mangani gyud ko unsaon gini pag slide ini ako ang tudlong nagtudlo ining touchscreen ingon touchscreen i-touch by touch ra na nya karon mag slide ay taaning ay nako hasang lisuda ba sa earth madamay na lang earth ani ba. Gawas aning pindot-pindot, yung pindot-pindot, mangyod ka ay re-memorize na ako ng 0-1-2 nga itong 0, ay okay na. Pero ganyang touchscreen, pag ingog touch, raunta. Anya, slide man lagi ng kamutay, nag-answer slide. Yeah, mag-guanta, mag-itata, slide screen, o sa badyod. May silulay iska, may makikdibati pag yung kanakula, di kita mahuman anang styla. Di manggod ning ato at chika ramanggod ni God. Real talk ragod tagod. Pero sa salamat na lang po sa nagmugna aning touchscreen. Kinsa may nag-imbento aning touchscreen ba? Oy! Salamat ha! Ang binakong masuko siya. Salamat ko no! Ang kinsa ga-imbento aning cellphone. Salamat ka ayo ha. Kay daghan kayong nangahigugma. Sa una, wala gitaon. Kinalan pa may mag... Magkaligid-ligid pa may. Maligid pa may pengon sa lunangan sa Kalabaw. Pakaabot lang may sa among pamisitaan para makadawat sa among pulong I love you todo-todo. O karon, may nalamang muna nga. Batunin yun itaon ninyo. Bag-love you, bugwan I love you. Tinudana, ha? Wanda. Ang gayaw yun. Ang silula iskas kanginan. Adininrot, mapugo ng love you, gantag I love you, God. Kaya mura pong mukiya itong kasing-kasing. Ay! Oh, di ba? Muna gingon nga, bisag gitaran ako paniti, mura na po nag-anagon nga taleros. Ayaw, anindot tong anagon nga daghan ka ayong mga ngipon. Ay, taleros, ay di na nato na basta. Basta kay naanas siya, ika nang gitawag nato. Di na nato pa, Osbon, pa kay taleros. Taleros na gina siya. Ayong pinoso, pinoso na na siya. Bugeng, bugeng. Maria, sa mangya po na musulod sa tong tiyan. Di ba? Panubagpon mo diha, ay! Anyways, mga ka-star, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. I hope nga... Okay, shout out to Mike Dederick of Alabama, USA. I'll let you do shout outs later. I know that you're there listening to Star Radio Tayasan us all the time. Okay, I'll let you do shout outs later. Thank you so much. I know someone loves you also. And that's a pretty one. Anyways, mga ka-star, atong paminaw sa mga pipila ka mga pahinom doon. I'll be right back after this.
1: Si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ka kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
2: GTX 500.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
2: Imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ang ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o naganing usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usahay ganit kasi yan, pangihi sa usar kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ka, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Amin ang dang testimonya kung sa kaepektibo ang Vitron Drops.
6: Nubilin bungkukan Galvador sa sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakaduwag mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa ginong. Abti kasi lahat ng time nga kung silang gipainom, maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
5: Vitron Drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna bro mo.
7: Pila edad nay kus ganay?
8: 60.
7: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pagsugod
8: gyud. Sugod, oo.
7: Oh. Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una day nay
8: gato. 180, 200.
7: Mo nay blood pressure ni mo.
8: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
7: Karon wala na kay lagi.
8: Wala gyud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
8: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntan. Sa so, salamat mga idol.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Ang panahon karon lahi.

0: na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAN Capsule, UAID at Trebi Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, muna yung nakaayaw sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan, muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, na high blood, diabetes, muna na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko nga. Wala pa'y kaon ng dance o UAID. Munang sige na kong inyong ganun. Hantod ka ron. Mahintog lang akong dawas. Mula na kanunan na kong inyong. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
3: Maria Bunangera on air.
4: That's what friends are for. Rasta dasong ni Mamiba Orina of Cagayan de Oro.

0: Taurina of Dubai. Shout out to Daisy Suanates, Pink Suanates. Yeni, yep.
1: Okay.
0: Well, when you say Nothing at All or Unchained Melody, what's that song?
1: Say Nothing at All
0: by Alison Krauss.
1: Yeah, I am.
0: All right, Mac, the lyrics. Don't you worry about it. We'll play that song for us. You know how much I mean to you also. Thank you so much, Mike. Yeah. Ampeng.
1: Okay.
0: Ampeng, God bless. I love you. God bless you.
1: Kita.
0: Kamaon naman yung movie siya yan yung mga Amerikano. Balo na mo Tagalog. Di naman. Americano. Di, salamat, Mike. God bless you. God bless. Bye-bye. Alright. Wala isa pa yan. Yeah, basta naka-star.
1: Si Kat.
0: Alright. Very good. Sige, mga ka-star. Panayin tayo sa greetings na rin. Ito na yung paspasan. Ito na yung paspasan para mahuman ang atong mga greetings nga. Basahon din sa comment section. William Atas Mesa, Joey Basen, Judilyn Gajane, Ida Kenio, Dugang Pamam Iba Orina. Thank you so much, DJ Maria. Wala isa pa yan. Request ko please sa atong Team Opa. That's what friends are for. Salamat po, DJ M. Wala isa pa yan, Mabs. Dia Glissi Villar Morales, DJ, good morning. For request a song, The Greatest Love of All, Siga. Thank you so much, DJ M, for playing my request. The song, Love, Love, Love You Too, Mom Eva, I miss you. Shout out to Engineer Glenn, it's Balasabas, DJ Love, Emata, General, Lunghai, Redoubly, Leonard, Pawner, Mom Jen Garnica, Pabuga is Dumb with Emoji Heart. Hello, Dam. Hello, ma'am. Akong paningamutan, makalusot ko later, mama, ha? Kaya ako sang bahig-bahig ni akong oras. Sige lang, napakoy papers work on niya. Pero anyways, ha, update ra ko ni mo, ma'am Jen, ha? Sige, sa tawang asoking di paminadi, stand by, kung balik ra ko para sa last portion sa programang Morning Pasyada.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.

0: Mahigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog. Gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
12: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusunod suportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
14: Pure energy.

0: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit. Pure energy. Naanakinis sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit. Go na! Dragon Fruit, go!
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinhawa o laom o angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on!
0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
3: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
6: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Ako si Mary Catify, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule, U-Aid, o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly po na ako ginakuan sa akong papa. Gina-take niya. Kaya hiyang man siya sa Prada. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo kanang Prada. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
9: Maria Bunangera on air.
10: The greatest love of all requested a song ni Ma'am Glacy Villar Morados.

0: Nga ka star, while ga play ta ni nga song request. Mamaligya po da. Itungod kay ang oras sa Pilipinas, 4 minuto sa dili pa mag-alas 12 sa kauntuhon, manamilit na sa kahanginan later on. Kini maong oras gatod kanato sa Amigos Capsule nga dunay 15 ka mga nagkadaiya mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa ubo, hilanat, sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule madungog diri sa Star Radio tayan sa nanglang programa. Matag alas 6 hangtod alas 6 media ang takna sa gabi ilo ni sangtod sa bado uban ni Kuya Angel Blaze sa Shason. Sa tayasan mapalit ang Amigos Capsule sa Ix Pharmacy, Angel Pharmacy o Curing Pharmacy diya sa may bago tayasan. Mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal at na usap diya sa mga silingang mga probinsya like Cebu Falls, si Quijor, Negros Island Region, sikat na gayod kay ayo ang Amigos Cafe. Amigos Capsule mga kastar, kaya dako kay nagkikatabang sa tuwa nga panlawan. Sa inyong mga suking butika o tindahan, mga parmasya, pangita alang ang Amigos Capsule. Good news sa ito mga suking tiggamitan o Amigos Capsule o Amigos Coffee. Join the Amigos Mega Promo now. Kapinat Capsule na may premium pa. Ipon lang na empty box ng Amigos Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Promo 1, Amigos Coffee. Possible nga makadaugag 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos. Promo 2, Amigos Capsule. Possible nga makadaugag 50 kilos bugas, 25 kilos bugas, 10 kilos bugas. Ayan, healthy ka na sa Amigos Capsule o Amigos Cafe. Anyways, mga kasar, para sa dugang detalye, i-message lang ninyo. Tawag or text. Ano nga numero? 0975-503-3857. Kaya anda mo entertain diya si Sir Jus Boron. Salamat kay Boss Angel Blaze Session Son. Alright, see you again mga kastar. Ano nang i-humble ng when you say nothing at all requested a song ni Mike Hedidurix of a love of my years, sayang. Para ko naninamo. Agoy! Wala, gikilig na pod ning tikod, aning. Sana maning ano, maning. Para ni nato, umay? Gikilig na pong tingkoy nga, murag tangkogo na to, aning. Di ka na, maghilig-hilig kay murag, di na. Sige, God. Yesus! Ilang gihigop nga sa baw sa tinula dihan, natikwa na lang. Alay! Wa na dyan. Di na dyan, di matuno. Anyways, mga ka-star, salamat kayo sa inyo. While atoning i-play, ato gaya po ning i-background sa tuwang programa Morning Masada. Kay manamili, tabi, takarong taon-taon sa kanginan. The song is playing now. When you say nothing at all, sa may binisaya ana. Sa binisaya ana, when you say nothing at all. Buti pa sabot ana, natingban sa... Ito, kumunay balad niya. Bito, seriously, meaningful ka ining kenta, ha, Bito? Kaya, Bito, bisag dili na ni may insulti pa, pero speaks louder than words. Kaya, diba? Sometimes, makita na ni mo nga mauday na ang iyong expression, mapil na ni mo ang kinahanglan na i-comfort o guban pa niya. Pero mo na giyong higugmahan siya na ito atong kagalingon. Sigurado, agit nga na higugmahan ka daan siya mong kagalingon. Lisod, rabagyan na ay. Ay, boya, rabagyan na magsugod ta permis sa ono do. Oh, di ba, lisod ka ay agyat ka na magsugod ta sa permis sa ono. Imbis level 2 na ta, nabalik na po tayo ni sa level 1. Astang, lisura gudulayos ka, saon na lang yun. Ito ay mga ka-star to i-shout out si Sir Jury M. Orina, the husband and the habibi of Ma'am Eva Orina kaniya. Tagini nga itong tigpaminaw sa morning pasyada. Mga kupol, was watching and listening now with me. Thank you also to Mike Diderix. Aww, Mike Diderix na Ma'am Eva saying thank you to you. Aww, oh la la. Oh, see? Mura mag makamugna na taanig mga gugma ining morning pasada. Sa tanto na akong pamasada diri. Daga na bang mga kupol nga murag nag-strong ang ilang relasyon? Ako ini, siya man ka, ni? Ay, nako, saan na lang. Wait, oy, siya man. Padayo na tayo ni siya pagpamagol. Ay, blima mo, magulda eh. Tanting buhi. O, gana bitang happy ratas itong kinabuhi. Contento rata, acceptance and prayers. Anyways, mga ka-star, it's time for me to survive. Dagat kayo salamat sa mga major sponsors, of course, sa mga personal sponsors. Sige po, siyangalan sa mga station managers. So, ayan na niya lahat sa kinatibukan. First, sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige po, kini lang si...
1: Maria Bunangera.
0: Ang kumiyon, di siya naluka pa kaman, barugo pa na yun sa unan. God bless ka natong tananin siya the rest of your lunch. Bye-bye, ang pingugan po. I love

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes.
2: din ha, Doc?
3: Mayo usab nga adlaw ka Dragon
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? Maing adlaw usab diha.
2: Yes,
3: Maing adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
2: Yes.
3: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya. Do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
3: Tama,
2: Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
3: Okay.
2: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking
1: ugka sa yurana sa maayong panglawas. Dagang salamat.

0: handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ang programang Tudling sa Mga Garay, gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga produkto nga di yung magmahay kay parte pong ninduta eh. Nindot kay mga product sa kuan? Kanini ang RSB Life Care Marketing Incorporated pati ninduta sa mga product ba? Marihan ang ato ang Wonder Herbal Oil. Kanang ato Wonder Animal Vita. Wonder Banaba Plus. Kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet. No? Kanang ato ang Wonder Himu Aid. Kanang atong Wonder Cardio Care. O kanang atong Wonder Herbal Coffee. Bueno mga pinalanggang tigpaminaw, atong imbalakan sa matagdagan sa mga adlaw, bulan o mga katuigan. Di ko tuyoon nga mukuyanap sa akong panumduman ang mga matamis na mong panag-uban sa akong mga ginikanan. Naisama kini sa usa ka damgo nga sa akong pagmata na hanaw ang tanan. Labas pa sa panumduman diyang anaa pa ako sa unang ang-ang sa tulunghaan. Mga pangandoy sa akong mga ginikanan, mahimo akong mag-alagad sa simbahan. Apan ang tanan walay katumanan tungod kay ako nagpabadlong sa katilingman. Wala sila'y hunong nga nagpahinumdom kanako. Makita ko sa ilang mga mata ang hilabihan kasubo. Panluyo sa ilang mga pagmaymay ang akong mga ginikanan akong gisalikway. Panakuha niya karon nahimong inahan apan dili asawa. Mga pagbasol nga niya sa akong kahiladman, kasakit nga walay sama. Mga luha sa akong mga mata mudagayday samtang ako sa akong anak nagsapay. Sa matag karunog niya, musakdop sa akong kaisipan ang mga ginikanan nga nagmahal kanako sa hilabihan. Apan basulan ko man kining tanan, wa na ako'y mahimo kay atuan na sila sa laing kalibutan. Nasa nitaop ang punyal sa akong dughan. Bisan pa man tulisukon ko kining galamhan, kining kinabuhi ko akong hunusan, apan wa na'y kapuslanan ang tanan. Musa mga kabatanunan, ipati kini sa inyong kaisipan, ginikanan din ninyo hikalimtan. Mahala sila samtang anaa pa sa inyong kiliran. Kaya ang mga pagbasol, ana akanunay sa kaulahian. Alang to kanini yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Nilantaan eh, bibura ka ini. Tata sa ubos.

0: Lumuluha! Atod kaninyo sa pinakadabes nga Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay kaparehas. Grabe ka epektibo eh. Believe ko kung ano Wonder Herbal Oil. Epektibo ka ini. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka-stress, Wonder Herbal Oil. Ay, mamino to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan sa nimo o kumplitong address?
2: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro, Labangan. Na tingalagid ko, sir, inagi sa Wonder Oil, kaya nakuyawan ko, sir, kay basig din ang mulian ba.
1: Angon sa man?
2: Nakuha, natuslo ko. Ano? Mo, kung sa'yo nakatuslog niya, ni Kalit, nabuta akong kabayo, di nakakita ang pikas mata.
1: Ah, ang imuang kabayo, natuslog ang ihang mata. Imong gihaplasan, aning Wonder Herbal Oil.
2: Oo. Wala ganit ko, wala ganit ko magkato, sir. Kung maulihan ba, kay akong una-una, haplasan akong gaya niya karoon kay, wak mo ko yung gihaplas, Wonder Oil lang yun. Talo ko sa Ginoo, sir, akong kabayo. Aliwat na ba, gibulog mo ay akong kabayo, naulihan ay. Dili ko basta-basta amutisimo ni Diyod, tinawag Diyod, akong kabayo. Nay mo tanaw sa kabayo, karoon din rin. Onya, akong kabayo ron, naulihan na. Naulihan ang mata niya.
1: Okay na Diyod ang iyang mata karoon. Pag haplas.
2: Okay na kayo.
1: Walay lain ni mong gitambal ang Wonder Herbal Oil na Diyod.
2: Wala, ang Wonder Oil na Diyod, akong haplas. Kaya ako na muna tisingan ko sa pinagay sa akong mga sama-sama. Nasaman mo po ko, Wonder Herbal Oil na akong tambal niya. Oh. Naulihan Diyod, sir, naulihan.
0: Ingunana ka epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pong ato ang Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Nindot man ikay mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun no, kay may mang tubo. Niya, kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karyadahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Pamina, testimonya gagamit ng Wonder Animal Vita.
3: Kagi ang Animal Vita, si?
4: Yes, sir. So, wala ko na gamit sa Animal Vita. Nag-anay man ko. Pero merong anak sa akong anay. Pito. Sunod. Eight. Sarunda yun. Yang anak dosi.
3: Uy, nagkadaghan.
4: Oh, nabuyag niya ang baktin, sir, tar. Dire dayon sa usilingan, magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yang anak.
3: Animal bite nga pong gamit ato.
4: Yes, sir.
3: Kanindot kayo na at siya. Salamat kayo, siya. Oh, ingna ang uban siya, magamit ang animal bite.
4: Ako din giyawhag ang tanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa animal bite. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na, pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus. Nindot po ni kayo. Atong-atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas. Nakay kidney problem. Oh, kana Wonder Banaba Plus kidney stone. Gamitan og Wonder Banaba Plus. Paminawang testimonyas na gamit.
1: Kinsay nakagamit anang Wonder Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
5: Oo, ako sir. Nakasuway doon pa sir.
1: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang okay resulta?
5: Ah, okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwaan ako, makatulog man siyong kugayo. Kana mawala ba ang panakit sa kuwang kanang batang bitaw?
1: Doge na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus? Bago pa?
5: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
1: Wala pa'y bulan.
5: Okay, trayan mo muna ko. Sige, magkukupamina po sa inyo ang programa.
1: Kisa ni itong pangalan, ma'am?
5: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Zamboanga del Norte.
0: Ikunana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Lagos, pag-aray ko ni John Barquilla sa Lano del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Zamboanga del Norte, gikan ni Jollibert Tatsado, Zamboanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family. Mangkarani family, nagpag-aray siguryo ng Buluan Umunay. Pag-aray ko akong mga anak, Jimark, Rimark, Jimboy, Risa, Jeric, kung akong bana nga si Nestor Tanyo. Naminaw ni mo, nagpag-aray si Emilin Tanyo from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Pag-aray ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Sa akong anak nga si Shilami Yuluhiyo o nag-eskwela ko college sa Cagayan de Oro. Umbana nga si Robert Alminares kag sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpag-aray si Cyril magbulog tong sa North Cotabato. Shout out ko akong asawa nga naglingkod, Luisa, akong anak nga nag-study, Loizal Saldi Cabantao ni Purok Jis Base Camp Maramag. Magaray ko akong pamilya diyan sa Purok 4, Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Carlos, nagpagaray si Delphine Patambag from Davao City. Mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1-year-old o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya naginabog. Vitron Drops na. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1-year-old.
1: Kasi nakagamit sa Vitron Drops.
2: Ay, itong ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text, ano eh?
2: Ako ang anak, damang ko po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatawa itong April 29, natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
1: Vitron Drops?
2: Oo. Kaya karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
2: Oo, dayon, dako kayo, kundar, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa dua kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kundar. Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
1: May istorya niya siya pero di takasabot.
2: Oo, di gina. Itong masabdan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
2: Oo, dahil puribuyag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
1: Vitron Drops.
2: Vitron Drops. Murag, aduna na yung gamayin kay balugin ang bata ba?
1: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
2: Oo, mo gina. Hasta karun, maulagya po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
2: Si Joseph Tumaroy. Excel sa Buangga Sibugay.
1: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Una, no? Ang Vitron Drops. Ang Vitron Syrup, may punis mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gaya po ni mga anak bugos klase, Vitron Syrup pa inom 2 to 12 years old. Yung mga anak gaya eskwela, di ka mao sa klase, ganahan kayo mo absent, kaya di ka mao. Gamitin na og Vitron Syrup.
1: Ma'am, ang utana ko, anang kuhan, kalabot anang Vitron Syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nag-convulsion ang imong bata.
6: Oh, nag-convulsion siya, sir. Mag-convulsion siya og alauna. Mabalik siya og convulsion, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
1: Unya, imong, gipatuman mo anang Vitron Syrup.
6: Oh. Balik na po ko, so inom na po siya karon sir. Okay na ba po, sir?
1: Okay na kayo ang iyahang lawas.
6: Tulog, yung pagkaon, sa iya pong pagkaon, iya pong una-una. O, naramangan niya siya rin, sir. O, pagkatawid na po siya, gayaw-yaw.
1: Sige. Kinsa ganin eh?
6: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Grandstand kanito, Bugay.
0: Nana, kanindot ang Vitron Syrup, astang Vitron Tablet, dindot po. Ito mga 13 anyos pataas, apil si tatay, nanay, lulog, lula, limtanon kayo. Gagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So Vitron Tablet na para sa mga 13 anyos pataas.
7: Ako si Conching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet niya. Nabati na ako sa radyo ni Kuya Cards. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Kuhanan akong testimony ako. Doon na nga wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Lintanon kaayo ko. Lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Tapos kanang ano gani? Kanang usahay gani? Usahay magsakit akong ulo. Kanang wala siguro ko'y, kuan ba wala siguro ko'y ginainom mga vitamins, manggod. Sukad nga nakainom ko, kabati ko sa propaganda ni Kuya Cards, na mao ang Vitron tablet, nitisin yung kong inom. Nitisin yung kong, sir, promise na ako sa inyo ha. Wala akong kahurot sa isa kastab. Lima pa lang kastab ang akong nainom. Kaisa lang ganyan si Sakadlaw, sir. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon, sir. Dili na ako malimtanon. Kay bisag ang ako ang cellphone, uga asa, dahanag na ako nabutang, maluya pa akong pangita sa akong cellphone. Karun no, sir, no, naginom na ako ang Vitron tablet. Nindot na kaayos, sir. Unang giawag na ko akong mga kauban, mga kababayanan, nga labi nang nagpatutoy, labi nang kanang kulang gudaw kanang pagkaon na ginakaon sa'yo nga walay vitamin. Dumagi ninyo sa Vitron tablets. promise na ko sa inyo ha, jud mo magmahay.
0: Ingunan na kanindot ang Bitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Kuya, mangutan na ko, so di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan, nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars, tiyan. Murag ba ito galing testingan mo ng otong Juan Der Buamira Diyos, pusing makatabang. Ngaray ko ako nga igagaw sa makilala North Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpagaray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis, Occidental. Kuya Cars, pagaray ko tanan naminaw diya sa Landing, Baliangaw. Misamis, Occidental sila si Iling, Akain, Gingging, Ognini. Garay ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy, taga Sinabuagan. Garay si Angel sa Poblacion Valencia. Garay ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso, Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Garay ko akong maigsoon, Santa Rosa, Lapu-Lapu City, Kang Manang, Bito, Ognoy, Bukoy. Kuya Cards, adlaw-adlaw, giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Garay ko Duhan family sa Kiharo. Garay na ko akong pinalanggang uyab si Nicole, din akong mama o papa o akong manghod. Ganara Kuya Cards, si Giovanni, din from Dumaguete. Kung naakay problema sa imong blood pressure, mo spike lang kalit, mo taas lang kalit, problema gina, no? Ayaw kumpiyansa ng high blood. Kay kanang high blood na, mutuo mo na kong sa dili. Delikado na. Daghang nangamatay, ana, o daghang ang uban na otrong linakwa, nahiwing na wong. So kung naakay problema sa imong blood pressure, akong i-recommend mo kanunay, mag-inom ka o Wonder Cardio Care. Makatabang na nimo. Normal ang circulation sa dugo sa imong lawas. Dili ka basta-bastang atakihon sa high blood. Wonder Cardio Care. Muna'y pangalan, Who Wonder Cardio Care. Muna'y pangalan, mga pinalangan, di ba mina? So atong yangyo ang atong mga kaisuunan. Ito pong mga nagamit o Who Wonder Cardio Care kay mga hayblaron. Dili po tapo yun magsalig, di ba? Mayroon ka, nag-inom naman ko Who Wonder Cardio Care. Ingon si Kuya Cards, okay naman na niya. Imunta ng kontra, imo pong kaunon. Oh, makahamal kag humba, why limit? Saka kaya po yung blood pressure niya, no? Manang kinanglan ta mo gamit o Wonder Cardio Care. Kanang manambal ganita, kanang naganita yung mga ginainom nga para makaayon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Wonder C Plus. Naputay kapsul na Wonder C Plus para sa mga dagko. Kay kini magong vitamin C kay di magod kaya sa itong lawas mag-produce og vitamin C. No, nang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan baka nang mo-inom kita ba? Kay ang atong lawas di niya kayang mag-produce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang mugamit ang Wonder C Plus. Natay Wonder C Plus ha? Natay sirap sa mga bata nga 2 to 12 years old. Unya naputay kinini ang capsule para sa ato mga kaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C kanang Wonder C Plus importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang Wonder, Wonder C Plus. Mo na atong pangitaon mga pinalanggan tig paminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyong mga suki nga mga farmasya ug butika. Wonder C Plus. Katong atong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapi, ngini mga panahon nga ano nga kana bang kuan ba kana bang gididaan kas pagpangapi kay taas kag sugar kani atong Wonder Herbal Coffee wa bli koy dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man choke ra gyud wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug ani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili pud langto unya dili pud manimaw herbal gyud ba lami gyud sa lakton kag pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan nga kanigyo atong gamiton ning Wonder Herbal Coffee perti lami ah. Lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digpa minaw. So katong atong mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee.
2: Pa shout out lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Sambuanga del Norte. Shout out lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsuon. Kumusta naman mo diha? Nagpa-shout out si Mary Jane Balag Andino sa Miputak. Salamat. Shout out ko ni Mother Alma og ni Papa Ping dayon ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat kay nimo Kuya Carlo. Garay ko tanan arang ka kusog diri sa Tagbayani si Son Surigao del Norte. Ikan kini kang Marcelino in Morial Senior More Power sa programang tudling sa mga garay. Pa shout out mi diri Kuya Cards kang Mama Bilin, Ria and Rilaiza Kulin and May Azilea. Listening from Tangub City. Kuya Cards, pwede mo greet ko akong mga anak tanan lady diya sa Tulibong Kalawit. Gang Ruel og diya sa Lumanon, Dudong Sulay, ako mga igsuon sa Tampilisan. Pwede mo request og ganta, Kuya Cards, paminsan-minsan palihog pagtugtog. Kuya Cards, pag-aray ko, Barangay Upper Diuyo.
1: Bueno, atong hatagag pagtagading entry sa balak, pinadang Dexter Las Doce. Taga Sitio Baugo, Barangay Kurva, Ormoc City. Oy, Ormoc ni. Ang title siyang balak, naguluhan og binhi. Ato na yung hatagan o kinabuhi. Nahimugso ang usa ka binhi sa uhaw nga yutang gitamnan. Dere nagsugod ang maong pitik sa pulang kumong malumukong gigunitan. Sa hinahinay kinimidalag pamatuod nga kinihingkod nga nitubo. Tungod sa way kapakyasang amuma, gamit ang luhang gihimong abon. Pagdagan sa adlaw o paghangkupay sa kahayag o kangit-ngit. Usa ka kantang gidalit sa maong binhi, ang dangoy-ngoy sa maong dahon o hilak sa hangin, ang paghakop sa tamas sa maong kamatuuran sa kalibutan. Diyan ay sayran sa mga maong matag datang tangon sa kahayag, puhon ang pagbungkal sa yuta, aron ilubong ang kagahapon. Sa kamatuurang walay bisag sikinsa ni ini makatakas. Doon at kinigahom, pangitaon bisag ang mutipas. Parang matang tuwa sa langit, ang maalam kung kanus apapason sa adlaw ang binhi. Aron kini anihon og hukman sa purgatoryong puno og kasakit. Entry ni Dexter Las Doce, Sitio Bauguh, Barangay Kurva, Ormoc City, binhi. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.
3: I love you, Philippines!

0: Mahal kita. Mahal kita. Mahal tika. Salamat kay ninyo ha. Yung mga nunayon nga pagsunod, pagpaminaw, uniya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Daghan kaing salamat ninyo ha. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, kayo naman ko oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo siya mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 33.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kad maayong adlaw Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 10, 2026. Like so atampo na sa mga itong paghatagag pagtagadan this time mga itong letter sender. O sa kanag-ngalan og Marina. When is standby Marina alang sa imong suwat? Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatambong atong paghatag at pagtagad. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

di ko malimot ate. Gitawag na akong pangalan apanwa sila. Kahilakon kaayo ko ate kay ako ramang usa. Ang way ginikanan ng mitambong panahon sa graduation. Nakita ko sa kong igsuog nga

pila ra may sugilanon ate. Gikasalgid mi ni Lulong bisan pa man ngawa mi miagig uyab. Lahi man sa unang panahon ate kay ang magidikanan man ang masunod. Mahadlok mi sa una nga supako ng among ginikanan. Ingon ani nagsugod ang akong buhay, pamilya. Apan taliwala ni hinay-hinay nga na-develop mi ni Lulong sa usag-usa. Hangtod nga nakabaton gidmig pito ka mga anak ate. Duha ka lalaki ug lima ka babae. Tinuod nga dili perpekto ang among relasyon sa kumbana. Kay lagi badlungon man kini ate. Palahubog, magsigig inom kauban ang iha mga higala. Mauli sa balay hubog pero dili siya maglasong. Igo lang kining matulog. Bisag unsaon ako mapangasaba nga to kaniya, mungisi lang siya ug magpasiaw. Busa, bisag suko na kaayo ko. Dali ra kining muhupa ate. Ingon ana ang akong bana. Apan, bisag na siya'y bisyo o sa gihapon siya ka-responsable nga amahan. Wa miniya sukad gipasagdan o gipagutman ate. Mahinungdan nga diligid ko makabiya kaniya. Pila na kay gayon nga ako siyang giapas tungod sa iyang pag-inom-inom. Naagani usahay nga sa akong kalagot ako mapukpukan niyang ulo. Birahon pa na ako pa uli. Apan magpasiaw lang kini. Magsigig tisngi. Pag-abot sa balay, iya lang kong katulgan. Nagpasalamat ko ate kay sobra mampod kabuutan ang iyang mama. Basta kulang o itunol si Lulo nga rekanamo. Iya po nga punan ate. Busa kadugayan, ako na lang gisabot ang akong bana. Ate R, ako ang kunon nga isugid ko nga pagkaasawa. 1986, sadyang si Cory Aquino ang presidente. Na-disband na ang CHDF ate. Nahuli pa na kinig CAFGO. Ug kini ang nahimong trabaho sa kumbana nga si Lulong. Medyo naglaylo na kini sa iyang pag-inom-inom. Kasagara sa detachment sa mga sundalo siya ga-standby. Labi na kung duty niya. Apa napansin ako nga, bisan dili niya duty, o gabi mananghid gid siya nga muadtos detachment. Daghan kay siyag mga pasangil. Hangtod nagduda na gid ko ate busa ako siyang gisundan. Usa ka gabi ni ana. Moderecho day kini sa baylihan ate og naaktuhan gid nako nga makipagbayli kinig batan-ong babae. Sa akong kalagot ate ako gid siyang gibunlot. Naulawan gid siya ate R. Pagkahuman akong gi pang-arsa ang iha mga armas, akong gi-surrender sa detachment. Ako siya gipaundang ate, way nahimong akong bana, kundili mo sugot sa kung gusto para way samok. Pila ramay sugilanon, nakakita na po siya og laing trabaho. Sukad adtuan na siya nag-attempt og binuang nako. Naging malinaw na usab ang among pamuyo ate. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, maayo na ang dagan sa among kinabuhi, Ate R.

nang dagkong among mga anak ate. Nga mga buutan ug mahadlokon sa labaw makagagahom. Ang akong kamagwangang lalaki ate, 19 anyos na dahigayuna. Ga-eskwela kini sa kolehiyo. Palaamigo ang among anak ate. Gani pang dalon pa niya ang mga higalas balay. Isip o sa kainahan, ako po silang atimanon. Bisag maumaw among kwarta, dili mahimo nga dili namo sila pakanon. Usahay sa amo pa sila matulog. Ate R, dako ang akong kakurat. Sa dihang ilang gipatay ang akong anak. Huwag ang labing sakit ate. Ila kining gilungguan ug liog. Grabe ka karumalduma lang ilang gibuhat ate. Gani nalubong ng akong anak. Ngawa nakita ang iyang ulo ate. Sobra kasakit. Ang iyang mga barkada pa ang nakahimo sa maong krimen nga to kaniya. Nasuko lang sila ate. Kay wa misabay ang akong anak. Naka-drugs sila ni Ate Gayuna. Ilang giatangan ang akong anak ate o ilang gihimo ang maong krimen. Sobra ko kadismayado kay nakasibat sila ate. Wa na mo naangko ng hustisya. Hangtod nga ng labay pa ang laing mga katuigan. Ning higayuna ate, naghinay-hinay sa pagbalik ang mga suspek. Ang mihimo sa mga krimen nga to sa kong anak. Og tungod lagi kay wa na mo naangkon ang hustisya. Wa ko magtuo nga kung usa ka anak nga lalaki. Nanganti diag panimalos ate. Sa laktod, iyang giatangan ang naghimo sa maong krimen sa iyang magulang. Ug iya usab kining gidunggab ate. Ug nakabsan kini kinabuhi. Nabilanggo ako ikaduhang anak. Sobra kasakit ate. Wa ko magdahom. Nga mao kini ang mahitabo sa akong pamilya.

isip o sa kainahan. Halos mag-give up na ko, ate. Nawad-an na gani ko sa kaanak. Napriso pag ina-ikaduha. Kung unta na ang ko namang hustisya, dili unta maabot sa punto nga mas mamahimong komplikado ang among sitwasyon. Sunod-sunod ang dagok sa among kinabuhi, ate. Hapag ikaya na mo ang tanan. Bisan sakit kaayo, ang nahitabo sa among duha ka mga anak na lalaki. Apan among gipaningkamutan nga malampasan ang tanan, ate. Gipaningkamutan namong mamahimong normal ang among kinabuhi. Bisan pa man, ug wa na mo makauban ang among duha ka anak lalaki. Sa hinay-hinay, among nadawat ang tanan. Hangtod nga nangaminyo ng among mga babae nga anak. Dili man mawala ang mga pagsulay sa ilang mga kaminyoon. Apan kanunay na ako silang ginapahinumduman na kinahanglan nilang magpakaligon para sa ilang mga anak. Nalipay lang po ko ate kay mamati sila kanamo. Og nakita na ako nga tiliwala sa ilang mga problema. Maayo ang dagan sa ilang kinabuhi. Wala po binila pasagdi sa ilang papa. Kung ninibag-uhay pa lang ate laing pagsuway, ang akong gisagubang. May panaw ang akong bana sa komplikasyon sa iyang sakit. Sa pagkaroon, idad-idaran ako, ate. Nag-ate lamang ko nimo kay maman kini ang naandan nga tawag anak kanimo. Bisan pa man og mas magulang ko. Sa pagkaroon, ako na lang gi-enjoy ang nahibili na ako mga katuigan kauban ng ako mga anak ug mga apo. Kanunay kong ginaampo nga unta, una ako mubiya ning kalibutan. Mapahamutan o insakto. Ang kabahin sa lawas akong anak. Bisag bungo lang kini ate. Ang importante, mapahimutang kini og tarong. Hinaot nga makuha na namo kung asa nila kinigilabay, ate, para matahimik na pod ang akong anak. Mao kini ako masakit na kasinatian sa kinabuhi. Manginaot ko nga unta. Magpadayon kong ligon. Sa bisan unsa pa man nga mga pagsulay. Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Marina.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay ninay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoon City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay akong ibati. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagbuwan to ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa. Paminawa yung mong kagalingon. So akong gitumaran na kung ibuhan. Akong ibati na yun niya. Lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat kani mo Marina sa imo papadangat imo suwat ang paning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Ingon na gid ang kinabuhi, daghan ang mga pagsulay. Daghan ang mga panghitabo nga di nato matag na. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

0: Ate R, wag yung konsensya. Ang mga barkada sayang anak. Muna ginengon ate, barkada lang maayo. Sherry o Barangay Bagong Buhay or Ormoc City. Ikaw ang huling iniisip. Ate, grabe kasakit sayang kasinatian. Makaluluoy po dahil kaduhan niyang anak ate nga napriso. Tugos sa gibutang niya, ang hostisya siya mga kamot, Virgie of Dahilay, Mabinay, Negros Oriental. Ate Arma, o gineleksyon sa mga kabatanunan. Ilag yung pilion ang ilahang mga barkada. Rita of Campisong Hinatilan, Cebu. Ate R, ang ako'y kasulti sa Lord Sender. Iunaan na agad ang kinabuhi. Dili na ito mga tag na ang umaabot. Teresa of Hitafe, Bohol. Ate R, iunaan na agad ang kinabuhi. Daghan mga pagsulay. Dili lang agad siya magpakawala sa paglaom. O sangpit lang agad kanunay sa labawang makagagahom. From Loida of Sugod, Southern Leyte. Well, daghan pa tayong mga text messages. Apan na dili naman igo ang atong oras. Ato na lang i-greet ang atong mga entry. Alang sa atong Nance Melian Bonanza, Visayas area. Hi to Wilfred Ev Adlawan of Inapoy, Mabinay, Negros Oriental. Semina G. Kabanting of Palaypay, Sabahan, Bay City. Yasmin D. Colungon of Liberty Hills, Barangay Mabigo, Canlaon. Rizal D. I. Mabakyao of Sitio Hayugan, Siato, Negros. Adrian K. Domingo of Tanday, Baclayon, Bohol. Filomena Sarabia of Lupit, Silay City, Negros Occidental. Alexander J. Cruz of St. Jude, Bulacau, Cebu City. Beatriz M. Pacania of Santa Filomena, Alegria, Cebu. Christian R. Mahusay of Dao District, Tagbilaran City, Bohol. Diana V. Morales of Badyang, Anda, Bohol. Eduardo T. Manaay of Humay-Humay, Gihulgan City. Rosie Daraguza of Alibabay, Mabigo, Canlaon. Salvador Patak of Parillos, Carcar, Cebu. Mercedes Purisima of Barangay Macapso, Balihermoso, Negros Oriental. Maria Angeline Patinio of Malaiba, Canlaon City, Negros. Danilo Batuktoy of Barangay Mansasa, Tagbilaran City, Bohol. Gregorio Sumagaysay of Poblacion, Carcar City, Cebu. And Australia Kadavuna of Bagakay, Dumaguete City, Negros. Hi to Maria Shelo B. Labrador of Barangay Mayapusi, Mabinay. Dionisia Aranjuez of Porokunok, Biking 2, Dawis, Bohol. Lorraine Angela Palace of Barangay Masulog, Canlaon City, Negros. Rita Balyasira of Barangay Baod, President Carlos P. Garcia, Bohol. Marvin C. Yunto of Poblacion, Mabinay, Negros. Fidel Sahulga of Porokwatro, Barangay Kanhula, Huagna, Bohol. Florencio Gumapas of Barangay Estefania, Bacolod City, Negros. And Concepcion Tupas of Sitio Tikala, Barangay Poblacion, Valencia, Bohol. Daghan pa tayong mga entry, pakicheck na lang sa ato sincerely Ate Arlene Facebook page. And this time, ato nang tuyo ko ng atong tambiolo. Kinsa kaha ang swerteng mananaog sa atong 25,000 pesos. Congratulations! Usa ka Nance Super Plus Capsule user and Nance Liniment Oil user. With product code LIN3026-3316-3JF and product code number NCAP26-2021-7924PM. Congratulations, Joshua Melianes of Tan Lorenzo Street, Cabangcalan City, Negros Oriental. Congratulations sa atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Osmon ko Joshua Melianes of Tan Lorenzo Street, Cabangcalan City, Negros Oriental. Congratulations sa atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

again, thank you so much, Marina. Sa imo papadangat imo swa tampo ng atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Dili gyud lalim ang mawad ang nagmahal sa kinabuhi. Ilabi na nga duhani mo ka mga anak na himong apektado. O grabe ka sakit ra sa may kaduhang anak, ang pagkawala. Sayang magulang. Well, kini lang ang pinaka-importante. Wala man makita ang party nga bahin sa lawas sa imong anak. Ang importante nga huwag ka magulang sa pagpangaliya. Ngayon sa labaw makagagahom. Ngaunta, malipayon siya kung asa man siya sa pagkaroon. Ang imong angayan tutukan ng imong anak na lalaki nga nakaroon sa bilangguan. Nabisan tuod o naana siya sa selda apan ipabati nga to kaniya ang imuhang nga pagmahal o pagpangga. Ayaw pagkulang sa pagbisita nga to kaniya o sa pag-ampo nga unta. Makalingkawas na siya sa inihimutangan. Love me so much and I will live. Well, dili sa yun ang kinabuhi. Life is hard. Apan depende kanimo kung saan ni mapag-handle ang tanan. Again, sa matag-higayon, sangpit sa labaw makagagahong. Thank you so much, Marina, sa imo papadangat imo sa tampo. Umanginahot ko and prayers nga unta ihatag sa labaw makagagahom ang pangandoy sa imong kasing-kasing nga mahimo tawag insakto ang imong kamagawangang anak. When you stand by karon tood-tood, alas sa itong Health Education Program at Doc Jan Paul de Asis. Ug mo sunod gilayon ang Balong the Great. Sa gihapon kini si Ate Arlene Ayon. Nagdaga salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga til nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigi-sigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag UID capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit na ko sang Nans capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Kaguid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sa akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ko sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka ay.
5: This is Amapola

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. At you are, Doc John, ask lang ko siya tambal gasakit akong ulo na giundangan ako og kape. Kay 3-in-1 ang akong ginagamit.
1: Okay, mga kanans. Coffee, kay tungod na ay caffeine content, pag naanad ka, natural na ay withdrawal syndrome. Yes. Ang imuhang ma-experience.
0: Mm.
1: So, gapangita ang imuhang lawas. So, batiyon din sa pasyente, mulabad ang ilang ulo, mag-auba na. Sige, magkalipong-lipong sila. Pero pag mainom sila, nasad po, balik nasad.
0: Correct.
1: Ang kaayos sa ilang lawas. Pero kung dili sa mo inom, wa na, nilain na sa ilang paminaw. Mm. Kinesiya tungod sa epekto sa caffeine content. Ibig sabihin, addict ka na sa coffee.
0: Yes.
1: Ana siya ha. So, kung gusto nimo ma-minimize, ma-control ang pag-inom sa coffee, kinahanglan ka mag-undergo ka of some sort of cleansing lamang.
0: Mm.
1: Pwede drink a lot of water. Pwede po mo inom ka og activated charcoal for 2 times a day. Pwede po mo inom ka og nuts, corn, coffee. Pwede sa imnon 3 times a day ang pag-inom. Pwede po mag-take ka og nuts herba capsule 3 times a day. Sabay ang UID herba capsule. Usa ka kapsula if 3 times a day ang pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Sulod sa 15 kaadlaw.
0: Okay.
1: Then start to change your lifestyle. Yeah, more, kumbaga mag-exercise na ka every morning.
0: Mm-hmm.
1: And then of course, sa imuang coffee, hinay-hinay na undangon.
0: Okay. At Arlene and Doc Gian, ask lang ko, pwede dungano nag-inom ang Mega Man UA Dugnance Herbal Capsule?
1: Yes.
0: Pwede
1: siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kay matag isa sa ilahalay-ilahi ba ng ilahang action?
0: Ako, Gidok, ang akong ginahimo, Nance UA Dug Cervix Care, buntag, pagagabiin Nance UA Cervix Care, tapos kape. Kompleto, Gidok.
1: Paaman yun ang kape. Okay, mga kanans. So, yes, pwede siya na dunganon. Kaya kung tanawon na to, yung action sa nans is more on sa ato ang blood viscosity,
0: mm-hmm.
1: more on sa ato ang kasing-kasing, sa atong cholesterol, sa ato ang mga sugar, more on sa ato ang mga kaugatan. Tanawon na po nato yung action sa UAID, more on acidity, mga acidic sa ato ang dugo. So, ginapagawas, pinaagi sa ato ang pag-ihi, pwede po siya sa imo ang mga arthritis, mga osteoarthritis, then pwede po siya sa naay mga gapanghubag-hubag sa ato ang lawas. Then yung Mega Man, adaptogenic man ang iyang property. So kaya niya musabay sa uban ng mga herbal o ipataason yung potency sa mga herbal aron mas epektibo siya mga kanans.
0: Okay. At yun na akong anak, sige og suka, taod-taod ra, unsa akong angay buhaton.
1: Okay, kung magsige sa suka, pasabot ana mga kanans, naasayay spasm or naay mga panghubag sa iyahang abdominal area. Pwede nagkaroon siya ng ulcer. Pwede po nagkaroon po siya ng mga gastroenteritis or inflammation or gapanghubag ang iyahang mga tinaay mga kanans. Or pwede po nagkaroon po siya ng UTI. So, i-check na to kung unsa ba ang hinungdan sa iyahang sigigsuka mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, I recommend na increase mo na yung water intake sa iyaha. And then take more fruit juices and vegetable juices kay para maiwasan nato yung mga fluid and electrolytes imbalance. Take note, when the time na musuka siya, dagan ang mga electrolytes na mga wala sa iya. So kung dagan mga electrolytes mga wala sa iya, magluya yung bata.
0: Okay.
1: So muna siya, take more fruit juices and vegetable juices. Then I recommend also non-serba capsule pang pakal-

0: pang pa-relax at the same time naa sa natural antibiotic mupatay pud siya sa mga kagaw. Katong ginatawag nato na gastroenteritis, infection man to siya. Ang hinungdan either kagaw or virus. So yung non-serbal capsule, yes, makatabang siya para makontrol yung infection sulod sa iyang lawas. Then if you have activated charcoal, pwede po ninyo siya paimnon. Pwede siya paimnon 2 times a day, buntag o hapon, mga kanans.
1: Okay. Ate Arlene, makabikog ba ang arthritis? O kung sa mahinungdan, Doc and Ate Arlene, nga makalit mawala ang kusog sa kong tuhod o mula kapa man ko?
0: Yes, mga kanans, makapabikog siya yung arthritis.
1: Wala kapa agad siya, Doc. Kumbaga matumbagid siya.
0: Kay tungod, ano mangod siya, mga kanans, no? Maipit niya yung mga nerves o mga ligaments. So muna siya pa maipit niya, muna medyo sakit siya, then mawawadad siya din o mga kusog tungod sa inflammation, mga kanans. So I recommend non-liniment oil, mauna iyang ihapla sa iyang tuhod, and then para sa iyang imnon, non-serbal capsule and UID herba capsule, kay para makontrol yung inflammation, pati po yung mga, ano bitaw, mga uric acid sa imuhang lawas. Then ma-improve yung synovial fluid, kay para dili na magsigig sakit ang imuhang tuhod, or dili na magsigig tukar ang imuhang arthritis. Then iwas ka sa mga pagkaon na taas og uric acid, labi na yung mga laman loob, ulo sa isda, mga gagmay na isda. Maginamos bagoong mga parat, iwas ka kay medyo taas na siya og uric acid, mga kanans. Then dili ka pwede magutman. Pag magutman ka, pwede mo taas yung uric acid sa imong lawas. Then inom og daghan og tubig kay para mas dali ma-facilitate ang pagpagawa sa mga uric acid sa imong lawas pinaagi sa pag-ihi.
1: Okay. Ate Arlene and Doc Jen, o si Angay Buhaton, sa kapagumangkod nga 9 years old, sige siya og seizure. Halos kalima sa usa ka adlaw. Then karon luya na iyang lawas, dili na makatindog. Please.
0: So kayo ng mga inani bitaw, mga kanons, no, ginarecommend
1: na... Mag-seizure siya sa isa ka adlaw, halos kalima, Doc.
0: Wala, ginarecommend na to na kung pwede mag-undergo siya og CT scan or MRI ba, mga kanans, kay para ma-check yung brain activity niya or kung naabay mga problema. Kay kadalasan, more on sa brain manguna siya, mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: Basta mag-seizure bitaw yung usa ka pasyente.
1: Mm-hmm.
0: So naagi na siya mga problema sa iyahang brain. So kinahanglan nato ma-identify kung unsa ba ang iyahang angay nato na pagkabuhaton.
1: Mm-hmm.
0: Once na ma-identify siya. Sa karon ang ako ang ika-advise kaninyo, when that time mag-ano bitaw siya, mag-seizure bitaw siya, mga kanans, so provide safety, okay? Halimbawa pag atakiyon siya sa lingkuranan, nagalingkod siya, alalayi siya na ibutang sa floor para dili siya mahulog. Okay? Mao na ang ato ang pagkabuhaton. And then pagmugahi gani ang iyahang kalawasan, ayaw ninyo siya i-restrain. Kumbaga ayaw ninyo siya og punggan ang iyang paglihok, mga kanans ba. Kay nga naman, pag sige ninyo na siya napugong napugong, bunog lang ang madawatan sa bata.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Ano lang siya, ang atong buhaton lang, when the time na atakiyon siya, provide safety. Paano na ito ma-provide? Pag naasa sa lingkuranan, alalayan na ito, ibutang siya sa floor, ipahigda. Dayon, ano lang, i-maintain lang bitaw yung proper airway niya. Kanang agianan sa iyang hangin, mga kanans ba.
1: Mm-hmm.
0: And then kung ang baba niya naka-close na, ayaw ninyo pong sana lukiton pa sa kutsara. Ayaw
1: okay
0: na ninyo nabuhata, mga kanans. Kaya nga naman, pag nilukit na ninyo, masamad-samad lang iyang gums, posible pa po, mapangag pa ang bata. Ayaw na. Pero kung wala, pwede ninyo siya ipapaakdaan sa kutsara.
1: Okay.
0: On-site purpose nga nung ginapapaak na to sa kutsara, para malikayan na dili mapaakan ang iyahang dila. Isa na siya, mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Ikadua, para mo provide o proper airway para makaginawa siya sa iyahang baba.
1: Okay.
0: So, mao na nga ato ang buhaton, mga kanans. And then, provide good ventilation sa iyaha. Para sana nag-atake siya, ayaw na mo pag-ulirong diha, nagtuyok noon mo diha. Tagai siya na gwapo na environment, na mahanginan siya, well-ventilated, kumbaga, taon-taon na siya, mukalma raman na siya, mu-relax na siya, mga kanans.
1: Okay.
0: And then, ipaiwas sa iyaha yung mga pagkaon na mga highly stimulant. Katulad ng mga soft drinks.
1: Okay.
0: Chocolate.
1: Mm-hmm.
0: So, iwas-iwas na siya, mga kanans. Kahit kinidili siya makaayo. And then, ipaiwas po sa iyaha kanang ano bitaw, dapat mukaon siya on time. Dili pwede ka nang perminti siya magutman, atakiyo na siya, mga kanans. And then, too much stress. Dili po na pwede sa iya, ha. Dahil kinahanglan, sayo siya mukatulog. dili pwede late na siya o katulog, makaresulta po na siya. And then, limitahan ang paggamit sa mga gadget like computer, laptop, mga iPad badia, mga cellphone, limitahan siya mga kanans. Kaya kung dili na to siya limitahan, yung brain activity niya, nagkakaroon ng stress, possibly atakihon siya mga kanans.
1: Okay. Ati R&D Jen, o siya ang itambal, nag-maintenance, man good ko karon. O siya ang gimaintain. Dili ko makatulog o gabi eh.
0: Okay, kung tanong sa iyo, gimintin.
1: Tagi, asa nga balatian, iyang gimintin na. Yes. Sambal, high blood ba?
0: Yes, o, para ba sa
1: insulin ba?
0: Sa sugar niya.
1: Mm.
0: So, kinangla na to yung mas specific siya kay para mas mahatag na to sa concrete na mga example, mga lifestyle modification niya na kung unsa ba kinahanglan. Then, of course, kung unsa iyang angay na pagkaimnon o unsa ang angay po niya na pagkabuhaton.
1: Ayan. At yung R&D Jan, ang akong anak na 4 years old, karunay magsakit ang ibabaw sa iyang ari o asta ang pusod niya unsa may akong angay buhaton.
0: Okay mga kanadis, check na to ba? Nagkakaroon siya ng UTI or urinary tract
1: sakit
0: infection.
1: Sakit man ang panghihi, Doc.
0: Yes, so kadalasan mauna sa iyong mga symptoms mga kanadis. So ipacheck na to yung urinalysis niya. Then kung makita agad na sa UTI, so increase water intake, take more fruit juices, then ipalikay ang mga pagkaon ng mga junk foods, mga artificial juices, mga soft drinks, mga pagkaon na high in caffeine, pwede lang ipalikay siya mga kanans.
1: At yung alin ang Doc Jan, ang akong boyfriend, tugnawan kong hapon, dahil gasakit iyang ulo, kada gabi ay gasoka siya sa kasakit, unsay mga posibleng causes, ana at yung R&D Doc.
0: Kinahanglan siya mag-undergo some specific na mga laboratory mga kanans,
1: yes.
0: No? So, halimbawa, x-ray, kinahanglan nato na sa ma-check or sa iyang blood chem mga kanans, sa iyang CBC, i-check po nato siya, baka nagkakaroon siya ng mga infection sa iyang lawas. Then, i-check po nato kung naabas siya sa iyang ultrasound or sa iyang procto. So, kinimangod yung itawag na namurag nagkakaroon ng mga afternoon unusual mga sign and symptoms.
1: Mm-hmm.
0: Kadalasan mangod na ay mga infection na siya.
1: Okay.
0: Halimbawa, yung tinatawag po nato na schistosomiasis, pwede po na siya.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag po nato na mga Cox infection, pwede po na siya mga kanans.
1: Okay.
0: So, and then, pwede po yung ordinaryo na pagtaas sa iyahang cholesterol or sa iyahang triglycerides, pwede po na siya. So, dagan ang mga hinungdan nga nubatiyon na siya sa mga pasyente. So, pwede maka-undergo some specific na mga laboratory or pwede ka mabisita. Doon raman ka sa ato ang wellness center diya sa Malaybalay, diya sa Methodist Church Compound at bang sa Bethel Hospital. Pwede ka mabisita sa ato ang NANS Wellness Center every Monday, every Friday, and every Saturday. Kay naamang ko diya para ma-check na to kung unsa ba ang nahitabo sa imuhang lawas, pinaagi sa ato ang health analyzer. So, kindly visit sa ato ang NANS Wellness Center.
1: Okay. At yung R&D Jan, ask lang kung akong anak na lalaki, sige kalakdyo ang iyahang walang anawong. Ngano ka, ni sakit daw kaayo.
0: Okay mga kanans, usually ipamassage na siya mga kanans, iparealign kini sa iyahang jaw bitaw mga kanans.
1: Mm.
0: Kaya kadalasan mangod ana, pag medyo wala bitaw sa insaktong position bitaw, kadalasan ang banana ka ng pag ano bitaw ka ng pagpanguy apnea, munganga siya dako. Medyo mo, ano na siya, mo paubos, mo nasakit ka, ayon na siya. So, akong recommendation is, iparealign na siya mga kanans, sinaplasan siya, o nans liniment oil, kaya para dili siya magka-lockjaw mga kanans. Kaya luoy na bang pasyente, basta magka-lockjaw, kaya sakit ka, ayon din, sige lang siya ganga. So, ang buhaton na, medyo ipa-atras, ibalik na yun siya.
1: Okay.
0: So, ipa-ano na siya, iparealign siya mga kanans.
1: Okay. At yung R&D Jan, dugay na ang ubos sa kung anak, 10 years old. Pwede ba niya mainom ang NANS o unsa pa'y angay iparis?
0: Okay, yung NANS, yes, pwede siya makainom. Ito, times adi yung pag-inom. Dinaplasan siya o NANS liniment oil ang iyahang likod, labi na matag-gabi or matag-bugnaw yung panahon.
1: And pwede po siya mag-garlic blend, Doc?
0: Yes, pwede siya mag-garlic blend kung naasay fever or nahihlanat. Pero kung wala na may fever siya, enough naman yung NANS herbal capsule. Do you take more vitamin C? Halimbawa, yung vitamin C, calamansi juice, may paimna siya og daghan na calamansi juice kay para mas mutaas yung vitamin C complex sa iyahang lawas.
1: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, buntis ko, kadakadlaon binhod kaayo akong kamot, hasta ang kulamoy magngulngol.
0: Okay, kini siya na.
1: Nans liniment dapat.
0: Yes, mga kanans, isa na siya. Pero, kadalasan manggod, mga sinyalis na sasanayin mga biribiri mga kanans. So, or pagbagsak sa ilang thiamine sa ilahang panglawas. So, I recommend inom ka og non-serve capsule, pwede nimo siya imnon it 2 times a day buntag og hapon yung pag-inom. Pero kung magsige pagyapon og banod siya, taasan nato yung dosage up to 3 times a day, mga kanats. At the same time, no, hapit na mga manganak, this month na mga manganak, mas makatabang sa imuha so ang pag-inom sa nans kay tungod pagpadagan sa imuhang gata. So meaning to say, mas himsog ang imuhang baby, baby. Ana kay tungod mas quality man yung gatas nimo na ipagawas.
1: Okay. Ato Arlene and Doc Jan, bisan no sa una kog kaon, di man gyud ko manambok. Dayon sige ra kog kabuhion. Unsa man akong pwede himuon og tingtugnaw pod mo sakit akong dughan.
0: Okay. Sige kabuhion, meaning to say possible na asay fatty liver. Okay? Kanang ingon pod na pag tingtugnaw mo sakit ang dughan, possibly pod na mataas yung cholesterol sa iyang lawas. Kay pag bugnaw yung panahon, nagkakaroon ng constriction. Pagbugnaw yung panahon, yung mga taba sa atong lawas, mas migahi na siya, mga kanans. Mo na siya na nagkakaroon ng mga discomfort sa ato ang kasing-kasing unay mga pagbanod sa ato ang mga kalawasan. Kanang ingon nimo na bisag unsa nimo kaon, di magyapon manambo kay tungod, paspas pod ang imuhang metabolism, anak mga kanans. So i-check po nato yung ano no yung metabolism ni mga kanans kay isa po na isa sa mga hinungdan or pwede po na ang imuhang mga pagkaon po dili kaayo siya yung tawag na ma-proper digest. So mo na siya kay tungod dili siya ma-digest, dili gyapon ma-absorb yung mga pagkaon nimo siya. So para sa imuhang fatty liver, I recommend non-serve capsule and you either ba capsule e 3 times a day buntag og 2 hapon ang pag-inom ana. So kanang kuna kay problema po sa kasing-kasing by taking nans, ma-address na po na siya at the same time.
1: Okay.
0: And then, likayan sa nimo yung vinegar, likayan po yung mga dairy products, likayan po nimo yung mga mantika o na mga pagkaon. Then, kung pwede lang, ayos sige inom og mga ilim nun or mga pagkaon na naay caffeine content. Kaya dili na siya makatabang sa imuha sa pagkakaroon. Kaya diba take note na ginakabuhi ka, sige pa nga sumimong koto-koto. So mas musamot siya mga kanans. Mas i-prefer ko na mo inom ka og non-scorn coffee. Non-scorn coffee makatabang siya para makontrol yung acidity sa ato ang tiyan mga kanans.
1: Okay. At yung alin ang Doc Jen, no, sa hinungdan na kun mo lapas na sa alas 7, di na dyan ko katulog alas 3 na sa kadlaon over fatigue. Lalaki ko 39 years old.
0: Okay, kinisa yung tanda wag na to na insomnia. Nagkakaroon ka ng insomnia. Or, pwede po sa iyang sleeping pattern. Or nagkakaroon ng mga abnormal or nagkakaroon ng mga changes sa iyang sleeping pattern. Kadalasan, ang maapektan ani katong na ay mga shifting bitaw yung duty. From na night shift ang ilang duty, din na shifting sila sa morning nasad sila or sa afternoon nasad. So, medyo nagkakaroon sila ng kunting adjustment sa ilang panglawas mga kanan. Pero so far after mga pila ka at this ana makabalik naman dayon sa regular. Pero kung dili pagyapon mo balik, so meaning to say, nagkakaroon ka ng insomnia, possibly yung acidity sa imong lawas, possibly taas yung cholesterol, taas yung sugar, or even yung uric acid sa imong lawas, pwede po siya mga kanans. So ang atong buhaton, muhata kita og blood purifier, pangpahinlo sa iyahang dugo, pagtanggal sa mga acid, pagtanggal sa mga uric acid, pagtanggal sa mga taas na sugar, even yung sa cholesterol, kinahanglan makontrol na si makanan. So I recommend non-serve capsule 3 times a day, sabay siya sa U8, 3 times a day po yung pag-inom, buntag og 2 hapon na siya. And then aim na siya sulod sa 15 kaadlaw. Pag okay na imuhang paminaw sa imuhang mga panglawas, pwede na lamang kung gusto ka mo maintain, mo inom, as a herbal food supplement, pwede na lamang yung nans, buntag o gabi na lamang ang pag-inom. Then, inom og dagan og tubig, and then, exercise every morning.
1: Okay. At early ng Doc Jan, pwede ask usay tambal sa ubo, mag 1 month na, buntis, rabako, og 6 months. Please, tambagi ko.
0: Okay, sa ubo, no, mga kanan. So, increase yung vitamin C ni mo. Mag-take ka o calamansi juice, maganda po siya. Pwede po mag-garlic blend ka once a day. And then, take ka og non-serve capsule. Pwede siya imno na 3 times a day. Buntag og 2 hapon, mga kanans. And then, naplasa ni mo siya og non-liniment oil ang imuhang likod. Then, ipahilot na siya, mga kanans. So, kana siya makatabang aron sa pag-control sa acidity o aron makontrol po yung infection para maiwasan nato yung mga komplikasyon.
1: Pati Arlene, unsabay angay na kong pag-abuhaton. Ang akong mama, dili na siya ganahan mo kaon gumikan sa kasakit daw sa iyang tutunlan. Dili ba ni delikado at TR? Doc.
0: Of course, ayaha is delikado gina sa kung dili siya mukaon, di ba? So, yes. Mugamay-mugamay ang iyang lawas, wala enough ng vitamins o nutrients. So, ang atong angay buhato na force sa iyaha kay, di ba, kasakit ang iyang tutunan, kung baga na-influence ang iyang throat. So, kinahanglan ang iyang mga pagkaon is more on soft diet. mga smoothies ang iyang mga itake sa niya, diba? Kay para ayos sa kaon o mga gahi, kay the more man siya ma-irritate. So more on i-blend sa muna ang iyang mga pagkaon. Then, pwede na to siya na i-charcoal poultice. Every 6 hours na siya i-charcoal poultice. Then, charcoal drink. Importante na siya mga kanans. Then yun, take ka og non-serva capsule 3 times a day. Then UA 3 times a day also. Then patatas na smashed potato ang kaunon po niya para dili siya magsigig hyperacidity. Kay isa sa hinungdan nga nung nagsakit ay iyang tutunan is tungod sa kinatawag na to na hyperacidity. Then yun, increase fluid intake.
1: Ayan.
0: So maul sa ang iyang angay pakabuhaton.
1: Ati Arlem, aslaw kay Doc John, 38 years old ko karon, apan doon ako UTI, unsabay angay kong pagabuhaton.
0: So sa mga pasyente na naay UTI ng mga problema, maunis siya ang inyong angay buhaton. Number one, increased fluid intake. I-acidify na to ang inyong ihi gamit ang mga fruit juices. Bawal ang mga, mga soft drinks, coffee, mga chocolate, bawal na siya. Nil mga parat. So, paano ba i-acidify na to? I-acid ash diet na to ang usa ka pasyente? Of course, fruit juices and vegetable, labi na ang ginatawag na to na apple juice, lemon juice, watermelon juice, kana siya dako kay ikatabang. Then, para sa herbal, you may take UID herba capsule. So, pwede nyo i-take ang UID herba capsule, 2 sa kapsula sa buntag, 2 sa ugto, 1 sa gabi. For, mga 4-7 days lang ang imuhang pag-take, ana. Then, pwede ka makainom og non-herba capsule, usa ka kapsula 2 times a day. So, inana lang ato ang management sa na mga problema sa UTI.
1: Okay. Doc John, unsay angay na ko i-take sa inyong product? Banhod ako mga TL, sakit itunob, na ay manuslok, daghan ko ng manuslok, diabetic ko before, nahanap akong right eye o gabula kanon ako ihi. Unsay proper medication ani aron ma normal balik ang akong paminaw?
0: So kanan siya no is nating natawag na peripheral neuropathy.
1: Uh-huh.
0: So kumbaga ang iyang mga kauwatan na is nanggahi, nagluya, nagdecrease ang blood circulation. So until such time nagdecrease ang blood supply paingon sa iyang mga lower extremities, labi na sa iyang tiil, sa iyang lapalapa, mao na pinakalayo sa ato ang blood circulations. So meaning is siya ang magka-decrease o blood supply. So until such time ang iyang synovial fluid nag-decrease. Unsa ba niya yung synovial fluid? Synovial fluid mao na siya ang oil or grasa sa mga bolt bitaw para dili siya magkagis, para dili siya ma-presmooth ang iyang pagliyok. The same gapon sa ato imo ang synovial fluid is nagbagsak. So mao na siya ang imo mga joint diha, nagsigis siya og bangid na bangid. Kumbaga nagsigis tag bangga na bangga ba.
1: Mm-hmm.
0: Resulta dayon siya og pain. So mao na siya musakit siya, murag na idagom nga tuslok, and then musaka pod ang imuhang uric acid. Kaya nga naman, kay tungod na decrease ang blood circulations, mag-increase ang ginatawag nato ng mga cellular metabolism. So, ma-metabolize ang mga cellula. So, resulta dayon sa pagsaka sa imong uric acid. Pag musaka imong uric acid, mag-deposit na sa mga depiktado ng mga joints sama sa imuhang mga arthritis. So, muna sa makabantay kang murag na idagom sa tusok, labi na pag bugnaw ang panahon or sa iyo sa buntag or sa iyo kagabi yun, usually diagin mo siya ma-feel. So, ang akong ika-recommend sa imuha, kay tungod na apod kay diabetes na mga problema, so take ka o mga pagkaon rich in charantin na mga pagkaon. So naasay kapasidad para i-repair ang mga B cells na mga damage, which is ang B cells responsible for production of insulin. So meaning to say, kung dagan kag insulin na productions, enough ang imong insulin sa imong lawas, kaya sa imong lawas na kontrolon ang taas na blood sugar. So mahubalik siya into normal. Doon i-promote po niya ang blood circulation. At the same time naasay hypoglycemic agent. So samtang gina-repair pa ang imong mga B-cells, wala pa siya kakayahan sa pagpagawas og insulin na asay hypoglycemic agent para siya ang mo substitute sa trabaho sa imuhang insulin. So dako kayo katabang ang NANS herbal capsule, kay usa sa iyang mga component is na ay property na charantin. So pag take ka og NANS herbal capsule, usa ka kapsula 3 times a day sa mga pasyente na ay problemas na diabetes. Then sa imuha napot kay osteoporosis, arthritis, UID herba capsule ang ako ang ika-recommend sa imuha, 3 times a day mo siya imnon. Then pag bugnaw ang panahon or sayo sa buntag or sayo sa kagabion, haplasin na siya og NANS liniment oil to promote blood circulation para ma-preserve ang kainit pay para dili mag-kumpul-kumpul ang imuhang mga uric acid, then para ma-maintain ang kainit na i-promote ang blood circulation. So dako kayo katabang ang NANS liniment oil, UID herba capsule o NANS herba capsule sa imuhang problema.
1: Ayan. Pwede mo naman tayo imong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID. Ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik na pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero,
1: pangutana,
0: ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, nakabenefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon, mga
1: kanans. And syempre, ang atong NANS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
3: ang akong pulit akong gihipo ning Kiyos na alibyuhan siya ning Kiyos sa gamay ni Kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule yu edog kape niya ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghibo po na ako ng gamay na po siya ana na po siya thank you Lord sa nang siya bang gigamot ni mo akong mga sakit magpasalamat ako po si Luisa Mercado de la Piña taga Nasipit
4: kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
5: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
8: Feel the music, Star Radio!
9: Oras sa Star Radio, 2:54.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Ania na ang makalingaw na programa.
11: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw, kalinjong, tara. Magkurimaw, niya nasang kurimaw. Welcome na sab, dari sa to ang programang Balong Daguray. Ayan, og kumusta? Manginaot lang tanganamos kada si kakondisyon na. Sa panlawas adlaw karong Lunes na sa August 10, 2026 mga kurima. Ha? Mas pasa, oy. Ato di ang tigmo, 2,300 pesos. Kawaan kagwalo ka mga sundalo sunod sa kingarian. Biligyod mudagan bisan pag rak o, diligyod mudagan bisan pag rak Pabota sa mga itong giandam kong adlawag, ha? Nasayod bag ka mo. Ayan. Og atong unang ligaw-ligaw. Ah, dari sa to ang pagpatagubahan na no manisya. Size. Ah, size may gala ang naguna. Og paabotang duha para makumplito. Mga maw. Magsugod ata, dari sa to ang pagpatagubahan.

Ay, na pala hubog, pero... Maglaway-laway. Ay, ako na bito, mapingis, may gala, magyaw-yaw, maglaway-laway. Sigyaw-yaw, gadungoy. Oh, mo nagpaim na mo siya ka ng masaktuan, nagyo? Okay, taod-taod, yaw-yaw, dali sa tunog. Basta mahubog, lagi na siya magyaw-yaw, tanga, lagi na yung kaubas balay. Oh, siya rin maayo ba?

Arsap, si Arsap. Oh, Nido Bacos ng Buanoy, Balamban. Ah, Balamban yung Buanoy di ay. Og di, abiyod. Long aga ko ang tubag. Ah, 28 piraso ng Domino. Oh, gikan daw kang 148. Ayaw! 28 kalansang. Yun sa man, katong tayaon. Itong mga bawag-bawag kay inibot ni Ma'am. Og long calculator keyboard. Oh, gikan daw kang 148. Why pangalag address? Di apanyod. Long tubag na ko anak kay Domino. Oh, 28 pesos. Yo, to. Hagda na long 28 kang taas ako nagdang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Og tumaglong. Ah, mao ang ipon tungod kay usa ka hamtong tao. At kasagaran doon ay 28 kang ipon mo ba? Ah, kung wapa. Muturok ang upat ka wisdom teeth. Bisa usahon ni mo grak-rak o pag-toothbrush. Sa ngipon, dili man sila mudagan. Lorante Bayron, Barangay Manga. At Tagbilaran Bohol. Piyuto! Kamusta mga taga Tagbilaran Bohol? Oh, badyong pagpuminaw ni... Lang tubag ang nandig mo, walo ka sundalo, gigapos. Di na, ka, di na kadagan. Idi ng dalagit. Hoy, kumusta di adi? Ah, sa dalagit na Cebu. Akong tubag lang kay mga piniriso sa prisuhan. Antonia sa Tumandok, Alegria, Cebu. Piyuto! Kumusta mga taga Tumandok, Alegria, Cebu? Mayong pagpaminaw din na. Direta may galas itong unang pasiyaw. Gikan daw kang earning may galas Bohol. Ang managklasmate may galas elementaryang Balong og Henry. Dugay kayo magkita. Unya kinis Henry may galas nagmalampuso na. O siyang kinabuhi. O daghang negosyo, daghang kwarta. Pero kinis Balong nga kurima o maogyapon, kaonjabas na gyapon mas. Pagkita ni Las Mercado, ay, bayhin. Uy, may Balong, kumusta man ka? Maogyapon ba yun? Kaonjabas gyapon ba? Mau ba? Bay, patrabaho ako ni Bebe kay daghamang kang negosyo, bay. Oo, isa pong trabaho ay mong gusto. Bisa tigkaon lang ko. Unsa? Bisa tigkaon lang ko. Tigkaon, unya, sakto ko beer time, man. Bisa tigkaon lang, unya, sakto ko beer time. Unsa ka ng kursuhan? Atong kwaon, ano? Okay, boto may galang pasiyaw. Gikan daw kang earning. Asa Bohol. Kumusta ang Bohol, neng? Okay, raga pong Bohol, neng? Agalong tubag na ko. Unsay unang lingaw-lingaw. June sa Cebu. O, city lagi. City nga ni... Oh, size ito una di ay. Oh, size. Balong, ang tubag si Mugtig mo kay One Bag sa Tamtax. Lotgardo de la Victoria. Taga si Katuna Street, Cebu City. Barangay Dayas. Oy, kumusta? Ah, Barangay Dayas. Law tubag sa Tig mo. Kudkuran, bisag rakrakan di mudagan. Clarita Dagoy, taga Batad. San Remigio, Cebu. Kumusta, Desbatad, San Remigio? Og tubag, nako Balong, si mo ang atig mo. Ayan. O, ngipon nga bagsang. Maningon nga. Bisang ingani, nani akong igad ba? Panit gani, bagay anagon pa. Bagsang lang. Anagon pa. Pero bagsang lang. Lang, akong tubag kay Langaw. Agikan ni Faraon ng Hagna Bohol. Oy, kumusta? Ah, di ang Faraon sa may Hagna Bohol. Og, ang akong tubag.
Long, anong imo ang tigmo? Tambubuan kaya po. Nambok igahat lang. Tambubuan. Agya di apyod. Mga barko sa China sa West Philippine Sea. Ay, muna ka mo nagrakrakan. Okay, made in China. As day lang, mga bala. Oh, made in China. Ni mo, mga musiyok. Akong tubag. Long, anong imuang digmo. Ayan. Ang tubag, anak long, sa imuang digmo. Mga rebuilde. Oh, paksi-paksian na rin taon sila. Ha? Oh, paksi-paksian na rin taon. Long, ang ako ang tubag anang imuhang digmo. Para. Ang tubag anang long kay mga mangungoot. Uwap, agapon.

Okay, long tubag na ko. Ah, sa imo ang ating mo. Okay, bulig sa lubi. Wa ay pagyapon. Long tubag na ko, ana, nagprosesyon. Gikan daw kang Michael, si Kihor. Musta mga taga si Kihor? Agdi, apayod, kuto sa ulo. Bayong pagpaminaw, mga kutoon. Kita yung kuto, may galang. Sa kadaga siyang kuto ba? Magsubay-subay na bitatong daplis na lunggan bita, musaka naman muna. O, gikas buhok na, saka dito sa ubos, balik na magsaka dito. Log akong tubag anang imong tigmo. Ayan, ang tubag anak kay mga langgam. Joaquin daw may gala sa San Remigio, Cebu. Kumusta di Joaquin? Ah, San Remigio. Akong tubag long kay sungkaan. O, gikan daw kang Gina o buhol. Wa ay pagyapon. Og balong tubag na ko ana. Ano siya? Akong tubag sa imong tigmo balong kay mga piniriso. Og ikan daw kang saysay. At tunghaan. Tunghaan is may lanilya na. Ming lanilya Cebu. Og dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Evangeline sa Bohol. Kanang bayhin. Oy bay. Nakauya prakit ko na dugay bay. Oh, di ba? Unsay ako ingon nimo? Makauya prakit lagi gihapon ka. Lagi bay pero idaran siya sa ako bay. Mao ba pila po edad? 55 bay. Oh, grabe no. Mura naman sa tatibog mama bay. Ay dili na ko mama ay. Ano man? Imo taling mama kay imo mang mama akong uya. Dili na ko mama imo. Imo mama kay imo man tong mama. Okay, malayo ito may gala din sa tuwang pagpataguman. Balong akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag na ko anak kay ilaga sa umayan. Ay sprihig iring. Siyaro. Ang tubag kay itlog sa balog sa pugaran. O gikan daw kang tuto sa mabinay kompyuto. Wap aga mo. Ikaduang ligaw-liga may galang siyete. O muna ikaduang siyete. Pabuto din yung usap para makumplito, ha? Lang tubag, anak kay bato sa pukot. Ayan, gikan daw kang Rumi. Si Kihor. Kumusta, mga taga si Kihor? Diyan sa Maria, diyan sa May San Juan, Lazi, o gahapang maabot. Akong tubag, lang sa imong tigmo, bunhok. Wap agabon. Lang, wala pa yung schedule sa medical, wala pa. O, murag before December, tiyali. O, watuwat lang ta. O, watuwat lang ta kaysa. Mindanao, wap umanggiapon. O, watuwat lang ta may gala. Basig na aray schedule mo, tuma, pinakaadlaw. Akong tumaglong. O, saan isungkaan mong giapon eh. Og kompyuto. Wa ay pagyapon. Og akong tubag. Anang tigmo ni Molong. Saan eh? Kay Bunga sa Lansunis. Og ikan daw. Og ikan daw kang makmak buhol. Kumusta mga taga buhol? Og ang akong tubag. Long anang tigmo ni mo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Mga bitok.
bitok. Jealousy balong. Okay. Gikan daw kang Christine Buhol. Wapagid yapon. Long, mga kuting nas bangko. Ay. Oh, putira bang halangan, makapaak, may gala. Halanga, katulong. Halanga, katulong. Aga, akong tubag. Long, anang imuang ating mo. Ang tubag, anak kay mga estudyante. Ayan, long, training na. Training of... Training o kuan? Sungkab. Oy, mayong pagpaminaw dis mga sungkaban. Kanang kusumuka o kining kuan? Kusumuka o may gala o tapay-tapay. Mayong hapon ninyo may pagpaminaw nyo dyan. Long akong tubag. Anang imuang atig mo balas. Piyoto. Okay, wapag-iapon mga saligan. Og diritas lain pang pasiaw. Gikan daw kang bin. Asa may dumagiti. Katos balong nga banang tikla. Nagbaligya og lima kabaka may gala. Dako kighalin. O niya gituloy siya pag-uli na niya. Pag-uli niya, matay day. Unsa man day long. Matay gitulis ko dahi, katong halis baka dahi, lima kabok gitulis. Ay, mau ba? Oh, duhagid katao ang atang na ko dahi, gitiyong na ko garmas. Ikuha ang kwarta. Duha katao? Oh, duha ragyot? Duha ragani? Anong duha raman nga? Upat man to akong gisugo. Ayaw! Ayaw! Alugan duha. Ayaw! Pag surba nga dora nga no di ay upat man tong isugo god. Mo'y ginangat. Okay, padayo ito may gala din sa tuwag pagpunta ko ba. Mali nga nga dito magkuha o ka ng kuhan. Akin ang training pa kay... Mura ni makabulabog na to. Balog, akong tubag. Anang imuang tigmo? Ang tubag, ana longkay. Bungas mangga. Kining mangga may galag, huwag tagiya, puti luuya. Ha? Mura girak-rakan. Mura nga unsay... Unsay timpo, unsay panahon nga sakto na gid harbison ang mangga. O, kanang hilaw pa, kanang kalabanghan, o kanang hinog na. O, ang pinakasakto gina, kanang wali ang tag-iya. Muna'y pinaka-the base. Kanang wali ang tag-iya. Muna'y pinakasaktong hinog nga panahon ng harbison yung mangga. Okay, akong tubaglong. Anang tigmo ni mo kay Indonesia. Tipdas na lang. So, tipdas sa Bisaya, sa Tagalog, tigdas. Yeah. Akong tubaglong langgam sa wire. Oh, gikan daw kang Efren sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Piotr! Wap aga po. Aga ang akong tubag. Long anang imong tigmo. Ayan. Bungas buongon. Piotr! Oh, napoy baligyang buongon. May gala pagkaon imo. Agay tubig pati ugaha. Muragi. Itawag na. Muna'y buongon, may galang eh. Kasi tawag ka lagi. Ay, mutong gilis minor yan. Ayaw!
Wa po ka dog bongon gidis minorya ba. Aga balaw akong atubag anak kay mga kabaw. Ikan daw kang Ivy may galas dumagit. Akong tubag. Lingaw ko ng bongong gilis minorya. Long akong tubag. Anang imo ang atig mo? Mm. Ang tubag analong kay mga haluan. Di mo na mudagan, kimulangoy mo na. Pero bilib ko ni haluan ba? Bisag pinakaadlaw bitaw ng may tubig. Buhi gihapon ay. Ha? Kita ko sa una, purting ugahan na may gala. Iyang mata na puno ng yuta. No? Pag haawin niya ko, buhi lang yan. Okay, kimumatay. Akong tubag, tukmo na lang. Piyuto. Dapag yun, itlog sa pugaran. Nga ang himungaan, naglumlum. O, gikan daw kang amay, buhol. Uwa ay pag-iapon. Okay, dulit na may gala sa tuang nasadyod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Og pila ka seconds or segundo ang naasod sa usa ka adlaw. Matod pas gihimong pagduon, ang usa ka adlaw dunay 86,400 seconds.

0: maar ook zo Otso to the World.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong ginati mo ng usahay, ang akong bipi mo, kaka, kung gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hiblag nga gapalitan sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga nga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-trayat na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adianosa, agay ko diri sa pulok do yes poblasyon kidawi bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikaso.

0: karon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul D. Asis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinig-uli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Mipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul D. Asis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Okay, balik tayo kay Lander sa tuang pagpatagubay. Balik-balik mga resulta, sure to it. Balik mga asawa, palayaso. Long, ako ang tubag, anak, imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag, anak, longkay. Tambubuan. Oy, kinibitong at tambubuan. Kini may galang o si tawag putsukan. Nagkadugay ka nagkala sila no? Oh, dali mga matay may galang mapagag putsukan. Pagkang nagtambubuan mamatay na yun. Kisa ka sila kay nagkala o ang tao may nagkahinay may galang lawas. Long akong tubag anang imuang tingmo. Ayan. Ang tubag anak kay Bungas Lube. Di mo na managal kimahog mo na. Dirita may galas line pang pasiyaw. Oh, gikan daw kang oh, gikan daw kang pidot, may gala sibo. Kantos balong samtang nagbarog-barog, may gala da please dan.

0: Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio!
1: Star Radio! Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
6: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
5: Shiva.
7: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
6: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni dito car og nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
11: Maria Regina Sacristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi. Kapoy ka ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa akong tiin. Oo. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unay na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance
12: product. Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
13: Kailangan usang shipper. Kailangan akong nagamit. Kanyang mag-iakong nakilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso. Dili na sakit akong kilig. Na ayaw ang gagawa ni nga produkto. Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
14: Fruit Plus.
15: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
16: Okay,
15: gi-atake ko katulo. Mauna na, Dok, nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. So, layinin nyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
14: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
18: The Betwal Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
19: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
20: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
21: Isa'y pangani mo, Nay?
22: Lucy Sardimio.
21: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
22: Toong.
21: Pila edad ni mo?
22: Sa 28.
21: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
22: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
21: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
22: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
21: Nang hubag?
22: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo kuan man dayon, kanong mura magmangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung firma dito siya, Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
21: no, kung saan mo yung tail?
22: Nang hubag siya maayo.
21: Nahubag tanang
22: ikat. Kanina inyo, huabot tiri, huwasa sa abot tiri. Kuan?
21: Punuan sa paa.
22: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
21: Ya, karon, okay na yung bata.
22: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan, dili
21: pa. Kailan na edad to?
22: Kuan, 79.
21: So, sa mga naminaw ka ron, mamon, sa'yo ka-istorya ni mo.
22: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga, nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
21: Amigos ko, pe, Regino.
23: Sadala, salamat, mga idol.
24: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: on air.

0: Miami Emmy on air.
1: Oras na to karon sa Star Radio FM. It is now 47 minutes down to 4 o'clock in the afternoon. 4:47. Mayong hapon sa tanan na itong mga suking, di ba minaw karon? Kinimong oras, ginatod ka na ito sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Attention sa mga nangita, dig herbal nga baratog ipiktibo. Ano-ano gin sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabaratong Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsug sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O gayaw gidulat ang imong lawas, mubigay panalip di gina kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan na parisis sa alkasi, sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran nga kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, rayuma o guban pa. Tungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang alkasi, the alkaline vitamin C mo patinaw sana nahanap ni mong mata sa alkasi, protektado ka na. Siyempre sa pamanit, hamis, padyod ka. And don't you forget to sub sa pag-inam sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Pagkining tanan, available gina sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar, mga kastar. And mapasalamaton ta sa makanunayon sa CEO sa Dragon Fruit, wailain ko di si Ma'am Catherine C. Boy na mga kastar, this time check also ginatod ka na to, no? Sa Epers Benzel Motorcycle, kung kamo nangita dig sa kanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Haoji, bisita lang yun ninyo ang Epers Benzel Motorcycle kay available na kanilang mga sa kanan ng mga motorsiklo. Nagkadaiya, no? And of course, di po mo magmahay because it's a very good quality lang gihapon bisag second hand. Unya, nakanindot po ani kay in a very affordable price. Afforda ragin siya mga kasama. Diyo mo magmahay. So, visit lang diya sa may National Highway Barangay Mamba, Idhi, Malalod. Niya way lang pa na ganumala kundi si Boss Eper and also to Madam Gina Garupil. Isang pasalamatan sa nato, St. Jadel Funeral Home. Thank you to Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Napunan ni mutang diya sa may dakalkalagkalag ayungon. Bueno, tumaminda di Villa Ilaga. Mayong hapon kanimo diha karon, ma'am. And God bless you. And matod pa pud niya, good afternoon, my idol, Emma Loves. Yes, good afternoon. Og dagan kay salamat, ma'am. Medyo na kuan lang ta kay karon naman ni Bali kuryente. Basi natingala mo, ha? Ay, si Yummy Emmy. Na-late man ni siya on board, oy. Siya kaya na kay ang kuryente na to. Medyo ni brownout lang siya pero sa makadiot lang to mga kastar. So, sige, padayan lang mo sa pag-drop sa inyong greetings. Of course, nabananusab sa inyong hugot lines and pick-up lines. Dari sa ato ang kuan karon programang Hapontastic. And og dili mangani sa atong social media account, pwede po sa itong official text line 0969484 or sa 0956-664-7734. And usab mga kastar, sa ato ang oras, ato po nga ginahatod, no? Siyempre sa astasan, katong mga nagsakit ang ulo diha, nagsakit ang tuhod, o kasukasuan, dili kaihi, adunay arthritis, ug taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag. Wala una sa tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product, mga kasar, nga gipakusgan kauban ng astasan tin organic seaweed, mas taas og santan purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangko ng maing panglawas. Tungod kay ang astasan, barato lang gini siya, mga kasar. Ang astasan mapalit po na sa tayasan. Dari sa tayasan mapalit kini sa Cure Pharmacy o Ike's Pharmacy. O dito po sa may Ayungon, syempre mapalit ka na diya sa may Butika Gale and Lorraine Drugstore. And usab, ato po nga ilakip sa pagpasalamat o ganing mong oras, ginatod ka na to sa... Siyempre, walain mga kastar ko di sa Amigos Capsule. Sa Amigos Capsule, mga kastar, don't you forget sa pag-tune in, ha, sa iyahang block time. That is 6 to 6:30 in the evening. right after ginasa ko nga programa mo sunod ay nas Bus Angel. And ay kalimtis sa pag paminaw mga ka-sir kay naghatag nagdaghan nga papremyo. And usab, speaking of daghang papremyo si Bus Angel, join the Amigos Mega Promo now. Maning kapi na at kapsul na, may premyo pa mga ka-star. So all you have to do, ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule. Get a chance to win cash plus bigas. Mula siya mga ka-star, no? Kaya sa promo 1, kung kinsa itong pinakadaghan nga natigom nga empty box sa Amigos Coffee, makadawat kini og 10,000 pesos. O gisundan usab sa 5,000 pesos. O gisundan po sa 3,000 pesos. O ingon man usab sa 2,000 pesos. So, sa promo 2, mga ka-star, muna siya empty blister sa Amigos Capsule. O kinsa po itong pinakadaghan nga natigom sa Amigos Capsule empty blister, makadawat usab og 50 kilos nga bugas. Dayong sundan usab sa 25 kilos o ingon man usab sa 10 kilos. So healthy ka na, kikita ka pa. Boost energy, supports digestion and immunity, healthy skin with collagen, and stay healthy, stay active, win amazing prizes. Join now, be healthy and be a winner. For details mga kasar, message or call lang sa numero 0975-503-3857. Thank you so much. Number ka na ni Josh Borong Or. Ginatawag na ito si Kuya Josh. Usa sa staff ni Bus Angel Shazon. And hide ko ni Sir Noji or Beta Digel. Asa na to mapalit ang Dragon Fruit Plus diri sa Ayungon DJ? Bisan asang kung ano, tindahan, suking tindahan. It's either diya. So, YNA. Kuan lang, kanang visit lang sa mga duol ng mga outlet na himutangan sa Prada. Pwede pa dito sa my YNA, Sir Noji Digel. Diba? Basta ito ang dragon fruit diha dong Noji. Shout out sa tanang taga DA, especially Sir Noji Digel. For sure, hapit na po ni sila out. Oh. Mga 10 minutos na lang, kasi I guess mga 5 ni sila out. Yes, ko. Thank you kayo sa pagpaminaw, pag-watch di ay sa kong live. God bless everybody. Anyway, atong oras, 55 minutos, suman makalabang alas 4 sa kahapon ato saning palutso ni itong pagkabuhayan showcase. Hi day to ni Ma'am Tata Kadayday, thank you so much. Hello Idol Yummy Ems, Manghapon sa Dimo diya karon Ma'am Ta diya sa may Ayungon Public Market na siya karon diya anay outlet des Ma'am Tata tag-ianig outlet. Thank you Ma'am Ta and God bless you. O gingon manusab sa imong kapikas kinabuhi nga si Sir Christopher Glinogo. Mayong hapon and God bless. Anyway, balik lang ta right after this break. So stay tuned lang din mo dari lang sa Star Radio FM.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
6: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
7: Hi, am Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Og syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
8: 1 plus 1
9: 2
8: 2 plus 2
9: 4
8: 4 plus 4
9: 8
8: 8 plus 8
9: 16
8: 5 plus 4
9: 9
8: 5 plus 5
9: 10

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alas sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Emmy on air.
1: And we're back into our program. This is Hapontastic. Together with your, of course, Yomi Emily Gyapon. Sa tong oras, alas 5:06 na sa kapunon. Balik na to, alas 5:06 na agad. And to Sir No G or Beta Digel, hatagan tika ugma o dragon fruit kay naa na to hinog. Hala, uy, lami. Request, ha? Sige, salamat kayo sa akong gwapong idag sa paghatag ng dragon fruit. In advance, dagan king salamat, na. And usab, hello po rin ko ni Ma'am Rosa Pastor all the way from Daro, Dumaguete. And matod pa niya, hello, idol! Coffee na diha kay Gatanaw. Gatanaw ko ni Moron, eh. Nangapi na gidin taon ko, Ma'am Rosa. Pag-abot na ako dari sa station, nangita dayon ko og kape. Higop dayon before tamo duty. Ano yun siya? Higop po sa... Unahon sang higop, de. Usa duty. Ay, nako! And to Belen Morales. Uy, salamat, Ma'am Belen. Matod pa niya, hi DJ, DJ Emmy. Watch me ni Modri sa Pansil. Uy, may hapon sa mga taga Pansil. Especially ni Ma'am Belen Morales. Salamat. And God bless sa mga taga Pansil nga kanunay po din tao ni Gatune Ino sa Star Radio FM. Salamat kaayo ninyo. Bueno mga ka-star, ting atong oras, no? 8 minutos man makalabing alas 5. Kanunay na itong ipahinungod sa kini sa D3 Bio. Ang D3 nga may visiyong may D3. Nabinasab ka rin sa DTX Coffee Mix with ang palalib chia seeds and the sugar and sugar cane extract powder. So DTX Coffee Mix, muna ginaingon nga nakakape ka na. Siyempre, naka-detox ka pa. Salamat usab sa ato ang CEO, no? Sa Clinica di Alternativo Products, walang ko di si Doc Ramil Uy. And also, tupad nga pasalamatan, ang Rende Store, mga ka-star. Kinsa po itong ganun nga magka-extra income. O ganun, magpa-member free registration sa Avon, Personal Collection, MSE, Natasha, o guban pa. At ito lang mo sa Tayasan Public Market, sa stall number 22, and sa mga taga-Himalalod, Gargoyles Building. And sa mga taga Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun na siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulngan, second floor Mega Market, Gihulngan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Muna tagiaga dumala sa Rende Store. O diba ka-contact una mo sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. 9 minutos na when magalaping alas 5. O play sa tag-song, guys, kay andito na naman tayo sa ating oras. Lagi ginaingon na padong na pong commercial. So mag mo-play o sa tag-kondari, ha? Song right after, musulod ni nga to ang pangkabuhayan showcase. So ay gin mo pag duwa-duwa sa pagpaminaw sa Star Radio 98.3 FM. Dadagan pa tang ipang-play nga song. Mga kuan diha, no? Kanang mga rock lover diha. Speaking of rock lover, ato ning i-play ning song ni Aegis ba? Entitled Luha. Nya, kuan ni siya? Pinoy rock, mga ka-star, ha? Ang genre ni ini. So muna itong gina-play this afternoon sa programang Hapontastic. Muna siya ang ato ang gina-play every program sa Hapontastic. So sige, play sa tag nganong luha ni Yami Ems. Wag ito'y madu kay luha gid ang nakabutang daring isunod. Sa mga nag-cry-cry di, ha? Kay gibulagan daw. Hala, oy. Siya hilakan. Nga naman. Wala ning gugma ron kay grabe ng pagtulo sa luha. Basta bulagan. Grabe gid ang paghilak. Kanang mo ingon pagani nga usahay ning uban nga Yummy Ems. Saon man jud ning gugma, hindi man jud mapugngan nga magkahilak man jud ta. It's okay. Oh, okay. Tao raman said nga nahigugma jud, di ba? Hi day ko ni Nissan Tanaid. Good afternoon at the Ems. Maing hapon sa nimo diya karon. And God bless sa tanan natong mga avid viewers, Facebook live viewers. Salamat kayo ninyo. Love you at the Ems. Mwah mwah. Halaganahan kay Kwani. Love you at the Ems. Mwah mwah. Thank you ng bonggang bongga. And God bless. God bless ni mo, Nissan. Sa mong karonday. Nakoy kanta ni mo. At

0: na siya pang pa-good vibes lang dai ha. Sige, mo play na tagluha kay for sure dagan na kay nagulat ani nga song. Akala ko ikaw ay akin.
1: Una dayon ba?
0: Stay tuned, dari lamang sa Star Radio FM.

0: nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45, takabati ko na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mong kung po DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kagmakapapan sa lawat sa
2: DTX 500.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Ditribayo o DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: Ditribayo. Mabibili sa mga butika.
7: Testimonya sa KBIC Timo sa Wonder Animal Vita.
8: Ako si Michelle Pilatore sa Naguhoy, Sindangan.
9: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
8: Kaon ako ang among ang ato. Gisagol ako saya ang kaon. Okay man tayo. Dali ra kay manubo. Dali ra kay mangitlog ang hinagan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang pato. Magwala pa man niyag tigi sa kabulan ang ito pa. Ila namang pangtuhakon. Kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
9: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit Wonder Animal Vita.
8: Oo, kakudyo kayo kausapan din ang among mga hayupan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Ang's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, mangulngul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
2: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
5: Jonel Brand.
6: Yummy Emmy on air.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
4: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, nadili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
7: Ako yung kidney stone. Okay. Lagi ko, ang piyotin kong kugot, ako yung mga tambal ba. Karoon, mag-inom ko, ang akong ihi, murang mga balas, nadalas sa pag-ihi na ko, murang mga bato siguro to.
8: Nadalas, yeah. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
7: O, karoon, ina ko sa kanong ihi, hayaan ako mong pag-ihi.
6: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Mga pinata!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, ganang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
9: Mga pinata!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
9: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lansig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
3: and
2: more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
0: Dragon Fruit Plus.
4: William Anfone.
5: Okay.
4: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental, Philippines.
5: Yes. Mm-hmm.
4: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
5: mm-hmm,
4: nga herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo gyud.
5: Yes.
4: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
5: Mm-hmm.
4: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
5: Mm-hmm.
4: Sulayan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
7: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
8: Manindot ng music.
7: It's Hapon-tastic.

0: Emmy on air.
1: All right, and it was Sampagita entitled Nosy Balasi. Atong song nga gina-play karon mga kastar, no? Most request po na sa mga ato ang mga TikTok live viewers this afternoon. Yeah, yeah. Salamat eh, no, sa ato ang mga TikTok live viewers. Sama ni Sir JD Magno, Maxine, hello, salamat. And hi to my love, Ethan Kalihan sa Banal. Salamat kaayo. Ginapadan sa imong family sa so may nabilog tayasan. Hi to notification. Mac 91, salamat Mac 91 sa imo nga pag watch dara karon. And ay pwede ko ni digest sa Rosales. She's watching right now. Thank you everybody. Oy, bueno, wala ko igong oras manamilit na pwede ko skanginan. Thank you everybody ha sa mga ni-follow na ko tonight. This afternoon. Sa mga ambitaw, nag-uban ako karong hapuna. Sana all ubanan. So, manamilit na po ko. Ugma na po da, same time. Dali lang mag-iapon sa iyong pinakabuburito istasyon. 98.3 FM, Kibisir ka star, sikat na sikat yun da. Kinilaw sabi niyong ubos nga kanunay nga nag-alagad. Siyempre, yummy, Emmy. Manamilit na lang ko sa pag-inag-salamat. God bless. Kamping takanunay. I love you all. Bye-bye.

0: Yes, yes, mayong hapon or mayong gabi sa tanan. Yes, diya sa San Carlos. Iba ko na, diya sa taga San Carlos. MRGB San Carlos, da mayong gabi no, sa nagapamati diya sa itong programa karon. Masap po diya ni Idol Abay Re, ang itong Idol nga Abay. Mayong hapon ni mo diya, Idol Abay Re. MRGB diya sa Argao. Atong amigo niya, Ricky na Jayan Pagyod. Mayang gabi ni mo, Idol Ricky Jajayan. Yan sa tanan-tanan na lang ang aminaw palangga. Mayong gabi ni niyan tanan. Ang sapay ipaabot mga palangga ha. Kutaw na sa kapeng lamian. Kapeng tunay vitamin C. Kapeng para sa tanan. Isang kape lang palangga ang atong Amigos Coffee. Kape nga para sa madlang people, para sa mga pobre nga doon ay gipaminaw silang panglawas. Maninindot nga kape palangga para ato ha, para sa tanan nga doon ay gihambin nga palatian. Ingan sa Idol Ricky the Giant, nara ko diri sa Argao Kuya Angel, pero mulapos-lapos ni sa kapanganuran ang atong signal. Ay! Sa tanan-tanan nga naminaw diha ni Idol Ricky the Giant, labi na diha sa Argao. Angkol Kit nga pharmacy, mapalit diha itong Amigos Coffee. Butika Pilmar. Butika Pilmar diha sa Argao. O S Pharmacy, mapalit diha itong Amigos Coffee. O napaydaghan ha. Napaydaghan diha nga mga butika at pharmacia nga pwede palituan ng itong Amigos Coffee mga palangga. Amigos Capsule. Yan, sa sapay, paabot alang sa tanan taralits.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wabang kong kay Lord, nagkaragyan si Pagkagbok, nag-iisap pa dyan kong kagbok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay one year na kong gamit, kana radyo na kong bigamit. Wala dyan ko'y tambar dito, mar ka na radyo Amigos.
1: O sana katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sana katuig. Nga, sa katuig ka, pero nga, maura dyan na akong gamit. Wala dyan ko'y tambar. O nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kublawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Atagod, itong mga sakit ni mo. Sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, kanang normal na. Akong hyper, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na.
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong atong Sabado.
1: Sabado, ato lang liaging, katong liaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience. Maybe, tagay-mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, maybe kay one year naman dyan ka nag-inom.
2: Oo, antanang,
1: madami mga
2: kaunan.
1: Good, kaya ako sa tang istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide ni ha. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
2: Hilongos Litik.
1: Hilongos Litik. Atong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
2: Oh, katong din ako kabakot. Nagkorog-korog na ang tayo. Din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka ng... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya ka ng... Didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-gool ako ato, kay abin na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko, na. Nagpasalamat yun ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, na lumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato, na yun. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oh, so August ko nagsugod. Sige ko ginom niya pagka-October. Muna to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natingak ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Niya, kanang ang witir, gamay na. Tauna ko, sige ko, kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to.
1: Hello.
2: Sige, ihi. Kaya bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anak ka UTI, abrapin.
2: Oo, kaya bang sige panghingi, sige panghingi. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway na inigkaot, magdugo, dayon. Kana laging binuka-nuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo?
2: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyan po na ulian sa amigos. Kaya kaloy sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-mulmul ang tiil, hili na mag-kurog-kurog ang tiil, kanang pwede na lamang kung kakurausat, o nga, kadi mong kubyaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko hilag sa kasakit ba, mulmul ang tiil, nga. Pagkatungan sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na kubyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
2: Oo, mo, dyan pwede akong nakatapang ako ang amigos. Kay sukat dyan ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan ko magsukat. Dyan na nagluwa. Wala na. Wala na dyan ka ng isang katong pagbagyong tino diri. Di hubak ko kayo. Amigos na may painom sa umbana. Kalo sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-check up.
2: Wala na, naulian na din. At kung pagbaging tino, ito ka na gano'ng takit, amigos na may nakauli, wala man dyan ko inong nag-inong tambal na lain, amigos na dyan. Hindi ko magpakawa, o amigos. Bisan, o hindi niya makapalit, o kinarton. Mupalit mo doon akong paris, o ka ng kadaadlaw, tulo. Pagkasunod adlaw, tulo. Huwag namin kwarta, palit o duwang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kasusasay, no?
2: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o amigos, huwag yun ko undang-undang, hantag karon.
1: Is it straight or good?
2: Oo, oh, ano lang doon ay akong gisaligan. Kaya huwag kainom ko amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na po magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Niyato ko galito ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan istasyonan ni... Kuhan, Kirnahed.
1: Mahed, oo. Oh.
2: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kaya huwag ko yung... Pag-paminaw sa radyo lagi. Niya, nakadaog ko. Nakita ko. Nakurat yun eh. Siyempre... Kung ano ba? Dako pa ikausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Nah, ligo na buyag. Uy, ka nang... Ako naman ang galing magkatrabaho rin. Walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 kapin, na normal na taro.
2: Na normal na, ka nang akong diabetes. Umurang magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan ka nagpa-sugar atong naging semana.
2: Oo, nagpa-sugar ko atong... Di man ko nang bago ka, pirmi man ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok pang kukuog ka ng...
1: So, kung nakaipangin
2: man na... Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yeah, wala na, normal lagi yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kaya, ano mong...
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
2: Na, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Ano man, nakota na si Idol BTC, ano ko nung mura mong bagong ninyo, ano man?
2: Ang kay, makakuan, mangog ko, kanang maka, kuan po ba nga, sa una ka kung napakusakit, halos akong bana, sige panguhit, muraga akong kay, hindi mo itik, kay, hindi, di pa magamit, kay, aray, laging niwa nga, kay, niwa kay, ko sa una, nga, mura manggudog ka ng, way, kuan ba, kung ulang ang bana, at sun, hadlok na gali ko, basi, hindi taglain ang bana. Pero kanan, ya, grabe.
1: Nga naman.
2: Kadagabiin kamang.
1: Sila sa itan di mo?
2: Pisex niya. Pero mura na, mura o kung kagakong lawat. Panahon ni, mura na 30 ka, 20. Masakit naman, buruk naman.
1: Tinuhod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamors na kuno kayo ka.
2: Kuya, diyan po, uy, diyan ang amigos mo, diyan nakaluwas na ho, tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya, hindi lang amigos, diyan nakaluwas na ho, munang dilig dyan, undangan, istak sa kumpares, kay, naligayaan ko firme, kay mga sa hero.
1: Lagi din, daghan kayong salamat, kay 1 year na mga nagamit ng amigos coffee, tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay na?
2: Thank you kayo, kuya.
1: Pagkabinan, pagkabatoog. Patapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
2: Oh, thank you, Lord. Thank you, Kuya Inzama. Maunag din ay pinakanindot na nagawat ng pulas kuhan.
1: Pakapinan sa natong kuhan. Pakapinan sa natong 2,000 pesos na card.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, yun?
2: Okay kayo, oy. Kanang ang amigos. Paugyay ka ng mura, pagtangpanan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw, pero huwag gamit sa amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong taon na, kanaluwas mo ko sa amigos, man, ako magpasalamat sa amigos ko, pe.
1: Okay, yan na gagay. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
2: Saan kayo? Dako ang gugay. Lalipay manggugo kayo.
1: Lalipay juga kayo.
2: Lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya. Si Junil ha. Katong pagkanaon ha. Napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Lagay kayo. Sige, buta. Panita din eh. Mahutdan man. Kabot-abot na may dagang butika, nautdan man, may gali atong December, nakapalit ni upat na karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuloray inyo. Tuloray na palit
1: yan. At isa kayo ba yung pangalan mo, Bibian?
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
0: Yes, dagan salamat Nanay Bibian Labidi no diya sa Hilongos Leyte.
3: Sa pagsubang samat.
0: Saan sa pagipabot sa matag-usapan lang gahanga naminaw karuan. At ito na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit mga palangga. Yes, kamusta maning taga-bye-bye? Sa maning taga-bye-bye Leyte, wala si DJ Makoy. Ay, Makoy, asa mga Makoy?
4: Amigos ko.
0: Ayan, nung wala man ka-signal ang Blue FM di sa bye-bye, walay update, ha?
4: Amigos.
0: Sige lang, mga palangga, ha? Sige lang kung i-ani gini, kung saan ko man na ito, ha?
4: Amigos Coffee Shop.
0: Ay, nako, hinom na lang na ito, nag-Amigos Coffee palangga ang tanan.
4: Capsul Tinawan.
0: Nung tanan na lang tag-why and bakit.
4: Stong pagkaon.
0: Paikas kahintang panahon.
4: Doon ang kaugmaon.
0: Ay, nako, palangga.
4: Atong handumon kinabu.
0: Yes, alang o galang sa tanan nga naminaw pa lang ga ala. Sige, magkutaw lang tag kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C. Ang kape nga mohatag o galigon o galagsik sa panglawas natong tanan. Atong Amigos Coffee. And then ang atong Amigos Coffee mga palangga, inuban na nakaroon sa atong Amigos Capsule. Ay, diha sa San Carlos, Angela Sivers Pharmacy, mapalit diha atong Amigos Coffee. BSN Drugstore, mapalit diha atong Amigos Coffee. O, napay uban diha, napay daghan diha, James Pharmacy. Ay, halos tanang parmasya da sa inyong lugar palangga. Kung asa mo naminaw, naon lang na ito pagsulti. Halos tanang butika at parmasya da sa inyong dapit. Pwede mapalit ang atong produkto, mga palangga. Muna nga alang o alang sa tanayin. At doon na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong dapit palangga. Gikan sa Amigos Coffee, arita handos tagamay, derita sa tong Amigos Capsule.
5: Hello, sir! Hello, kuya! Yeah, sir, mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
6: Si Ramer Baligwata, kuya.
5: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwata?
6: Yes, kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning pati ka o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na take na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabon tag kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka aka remove sa atong hugaw so gaan atong agaan din akong lawas kanang
5: kaya para kuya Ramer maglisod kag kalibang ini kabuntag
6: oh maglisod kog kalibang usahay gabi na usahay magbaan pero nagsige na ko sa capsule nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag ko hapon
5: lawas buntag ko hapon nindot ang lihok-lihok liskay
6: nagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang na kay acidic. Kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuwang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gina ko kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug up or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin na kuan ka nang imong mga murabak kuan siya ka nang lain siya ang ganay imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
5: so, mo na nindot far, kuya Ramer Baligwat ha mo na imong experience ato ang Amigos Capsule. O niya, nai lang utana, Kuya Ramer, na aman rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pag-utana daw si Kuya Ramer, Kuya Indaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
6: Uy, munay, nindot kayo nga pang-utana, Kuya Indil. So, nindot kayo, Kuya Indil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, ano lagi siya ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog
5: na, sayo bro, kayo. Pero sa una, wala, dugay mo
6: barog. Wala, dugay mo barog, karon.
5: Aroy.
6: Wala, kuya, ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, ay. Si Junior.
5: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha? Epektibo ni nga itong kwan? Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule? Alang ni mo? Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, balikwat sa ika advice ni mo nila.
6: Makaalang sa...
5: Makaprove yun itong Amigos Capsule niya.
6: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na, o sama, ako yung uban na dili pa edadaran, pero minus na sila aning bukno sa kama, kuya. Nindot yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, o maghayag na, kuya, portigir. So, ang ako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, pag na may problema gamay sa ilang katao, una dungan sila na nabuhi pero una namatay ang ilang ibuhi so kani Amigos Capsule ta Amigos Capsule ta mga pare
5: Lindoy, pila edad na to, kuya? Pila edad na to?
6: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
5: 52, okay. Tagaasa din sa akin, kuya. Tagaasa din ito, kuya Rams?
6: Nakakaroon ko, kuya, na kuya sa, dito sa Palamban, Kumbado, Palamban, Cebu.
5: Yes, nagagay, salamat, kuya Rams!
0: Yes, nagalagan kayo. Salamat, Kuya Romer Baligwa. Tugon sa paigipaabot alang sa tanan. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy pala. Yes, gikan adto ni Kuya Rams. Mga itataglayan pamahayag sa tong Amigos Capsule. So, Amigos Capsule palangga. Grabe ka epektibo mga palangga.
5: Chip Tano, diha, no? Si Tatay Alok, no? Grabe. So, nagagayang salamat, Naiket.
7: Hello, mayong hapon.
5: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan ganina to, ma'am.
7: Kit Celeste, sir.
5: Kit Celeste, or Iki, kuhan, Nanaiket.
7: Yes, sir.
5: Ay, nai, gitawagan di ka kay nai nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanaiket Celeste.
7: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
5: So, dili ka makapil o kapoy na naikat. Basta duha ka kapsula sa dimuha, no? Duha ka capsule per day imong ginainom.
7: Yes, sir.
5: Sa di pa ka mukaon?
7: Yes, sir.
5: Wow.
7: Usap-sad na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
5: Wala, nga naman, dako-dako, dahi ka sa una.
7: Dako, kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
5: Mura kong baboy, so karon, unsa naman ka, mura na lang kong baktin.
7: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose dyan ko, sir, o mga 5 kilos.
5: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa ka-adlaw na ginom mga Amigos Capsule, ma'am Ket.
7: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
5: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, maunay experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
7: Mag 60 years old na, sir.
5: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
7: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
5: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
7: Hiya hapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
5: Dili pa siya kapuyon. Pero na ilang pamata na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlaon?
7: Ay, kumbati hapon, sir, ay bisag mag-senior.
5: Ha?
7: Kumbati hapon, bisag senior na siya.
5: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
7: Wow. Sobra.
5: Sobra? Sobra pa sa gilok?
7: Oo, sobra pa sa gilok.
5: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
7: Oo. Sakto na lang mga duha ka round.
5: Duha?
7: Bago matulog o kwan, kadlaon.
5: Ano, oy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
7: Ah, gabi. Oo.
5: Upatanan. Dili ka.
7: Dili
5: mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, Ma'am Kat?
7: 45, sir.
5: 45 years old. Kanang mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
7: Duha ka sa round. Uga-uga na, sir.
5: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo gamit us capsule?
7: Aw. Nagdagayday na, sir, ang sapa.
5: Napagtanong niya ba? Nidagayday ko daw kayo. Dili na basta-basta na naikit. Hindi na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka round ay kakadlaon. Kamusta mga sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra ba ron?
7: Dili, sir. Uy, masamot o kadagayday.
5: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
7: Yes, sir, kami jung duha, sir.
5: Okay, kamos ang duha mo tagay sa padagayday?
7: Oo, alangan.
5: So, sa ika-advise ni mo karon na, Ma'am Kate, kay na si Tart o na si Carlo, magpadagay-day po ni silang duha, unsay imuhang ika-kuan, ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pilaida di tatay alok sa isinta niya ikaw.

0: Si Lenin Bulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning MyTC, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa MyTC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa MyTC. Piktibo, jud kaayo.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. MyTC.
3: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Papalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagpuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan o sa naghimo aning produkto. Salamat kayo.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118
11: or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Dragon Fruit
13: Gold!
12: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
13: Gold!
10: Pure energy.
14: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
2: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me no. Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa inyong product na nuts o uid o linanage oil o nasan coffee o cervical o remind o nuts ay drop. Ako ang arthritis manggod ko ma'am, ganit ko ang natay. Sabi ko kung programa nga. Para ka siya, makayo dito sa food. Ako ba na po na ko ano si sagit na tipo. Ganit po si Ani kay magayong manggir. Hindi nagod si Anang yung inyong product ni Ma'am Aileen. Di na ganun mo pagpabulag anak. Sige rin mong Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayo dito mong sa food.
0: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
4: Tagayungon.
3: Sa dumagitira ka na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
4: Okay.
3: O deyon, lami po ang katulog.
4: Taron?
3: Katungo pa ka tilaw.
4: Katilaw
3: sila. Kanang capsule o
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Christy, sa pakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
7: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong gihaplas food sa kong tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Alex 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
2: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga bulaga. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oys, ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuhan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag-Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na huwag sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si kung paminawan nilang sa radyo.
4: Okay, mayang buntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipaila itong kapangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa atong lawas. Tanan, mga kaluya mawala pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang.
6: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Testimonya sa Wonder Iswalin.
8: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman po kayo sa radyo. Ingin mo po, Jill, sunray ang Wonder Iswalin kay hayaan yung lukas. And dili po mo, titik-titik kan wala ko rin kagoy. Kaya amo na isulayan. May itiyan. Tulay lang sa Wonder Iswalin kay Miss Magib ko may kasinatian din sa Wonder Iswalin kung mahimo. Lamig yun sa mga pamati.
7: Wonder Iswalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
10: Yes, oringog sa kumalang 74 kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
11: Unsa man tong imong sakit, sa wa pa ka ninom og Dragon Fruit?
10: Nagkakay protect ako dok, hindi ko katulog, hindi ko kasiya, hindi ko kasagawas, hindi ko pangit.
11: Sadya na ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
10: Oh, salamat ko na yung mga produkto. So,
11: okay.
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
12: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
13: Yes.
12: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
13: Salamat kayo.
12: Tinood yun na.
1: Mga penata!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
2: 27 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa una ang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 103 times sa adi gina ko. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butiga. Kasayuran sa mga.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: City, mga higala, aliya sa Nortihanon, no, mga sa Nortihanon, silingan nga mga lungsod, mga probinsya, mga higala. Misamis Occidental, hello. Sikihor and Negros Oriental, sa tanan na to nga mga suki. Hello usab sa to mga viewers sa via Facebook Live. Asa man amot atong pagsibya karon. Hopefully nga nainom na ang DTX 500. Nainom na ang D-Tribayo. Ayan. Ayaw galimot na DTX 500, mga higala. The diabetes killer na siya. Kana mga diabetes, hypertension, bukol-bukol sa lawas. Kana aron nga matagaan dayon og pagdagan. Eh, pag DTX 500 na, pag may TC na, mga higala. Available, ano na yun sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy, mga higala, sa inyo mga lugar.
2: Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. May TC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Anyway, ay, ha, hopefully, ha, nga na, ganun ay sa kahimsog gabaskog sa panglawas ng ato mga suki ron. Nga nag-tune in sa ilaha mga paborito ng mga sibyaan. Oo. Anyway, let's talk about healthy aging. No? Magkaedad na mga higala, usa sa mga pangandoy ko na ito. No? Kalunay, magkaedad unta ko, mutiguang unta ko nga healthy gihapon. Dili unta ko masakiton kung magkaedad ko. Maray pangandoy yun mga higala na ito, di ba? Kung masiguring tao nga nangandoy nga magmasakiton, umot ang panahon nga magkaedad na. So kanunay, ginaampo na ito. Magkaedad na, eh, magka-healthy gihapon. So, usa kini sa pinaka-importante nga goal unta sa usa ka tao. Kani ma-achieve na to ning healthy aging kung kita mintras batan-on pa naagintay goal dapat kana man dili pa kay tabitaw idaran na natas 40s na natas 30s going to 50s na ta dapat natay goal nga moabot ang panahon nga magka senior citizen ta. Healthy unta ko kanunay. Muli pinaka-importante nga goal. Mapataas na to ang atong kinabuhi. Di ba? Labi na yun, mga higala, kung maayo ang atong panginabuhian. Kasi may dili gusto mabuhi, ganagan kag kwarta, di ba? Ganahan, gig ka mabuhi, ganagan kag kwarta. Problema, anak, dira, kung daghan kag kwarta, unya, masakito na ka, dili na nimo ma-enjoy ang imuhang kwarta. Maayo ang imong obra, daghan ka mga katigayunan, no? Anya ang ato mga kabataan, mga higala, okay na kaayo, no? Maayo na kayo ilahang kaugmaon. Anya, karon, usa sa atong dapat ibutang sa hunahuna na binagyod ko magkaedad-edaran na ta. Kinahanglan nga mapataas na to atong kinabuhi. Muabot ang panahon nga magkaedad ta nga layo ta sa balatian. Sa unang panahon, tag-as yung kinabuhi. Buto na una-una to, mga higala. Ang kinabuhi sa una, sa mga karaan pag yun, sa una pag yun na to, mga ginakanan, abot magtag 900. Di ba? Ang pinakataas, mga higala, grabe. Tag-as kay mga kinabuhi sila. 950, di ba? 930,

0: 100 mga higala. So wala pa naggitugutan sa Ginoo ang pagkaon sa karne. Sa unang panahon, pagkaon nila, puros mantuutan, gulay-gulay pa mantong gihatag ng pagkaon. Ngayon, sa diyang, may abot ng panahon mga higala nga kitagaan na og pagkaon ang mga tao, tugutan nagkaon og karne, panahon sa paghuman sa lunop mga higala, dito na ang kinabuhi sa tao, nagkaubos. Kaya pagkaon ni Adan, kung subayon na to mga higala, pagkaon yun ni Adan, risgot ang pagkaon kay balatian lagi. Ang balatian, may connection yun sa pagkaon. Sa panahon ni Adan, sa pagbugna sa Ginoo sa iyaha, pati ni iba, wala mang yun siyang lagi tagaan o pagtugot nga mag-ihaw ka o sa tanaman sa iniidin, wala man to sila nagsugbad-sugbad na baboy. Wala to sila nagsugba, wala to sila naglatag baka dito. Wala po to sila dito nagsugba o isda or baboy baka. Wala naglata o baka, kabaw baka, wala to naglata sila. Wala. Sa tanaman sila, ang pagkaon na dito, puro prutas manggon. Muna ang kinabuhi nila, tagaas. No. Nagkaus-us lang ang kinabuhi sa tao na siya nagkasala na ang tao. No. Karon, sa ato ang panahon, mga higala, kanya sa una, bisag ibutan na ito mga higala sa ito mga lulog-lula. Medyo mas taas-taas sila kinabuhi. Kaya ang tao ka nila ito, mabutang kung sinta na binta man. No. Karon, sa itong panahon, nagkaubos na yun. Kay bisan gani ang balatian, mga higala, nga makita lang nato sa mga katigulangan nga panahon. Ang mga sakit sa tigulang kaniadto karon na anas mga batan-on. Inuod na ang kanser. Naanay mga batan-on nga may kanser. Ang diabetes, naanay mga batan-on nga may diabetes. So possibly, kini nga mga sakit sa una pag yun, panahon pa sa itong mga katigulangan, isakit kinis mga may edad. High blood. May pabatanon ron. Nagana kayo mga high blood. Ang pag-usab sa panahon, mga higala, sa una, less ang radiation, less ang pollution. Matulog, sa iyo matulog. No? Muna yung mga sikreto. Yung laban sa una, gulay, utan, yun. Karon mga higala, di na tamabuhig, walay fast food. Diba? Maadto ganita o ganang mga malls. Laban yun kaon na to, mga fast food nga mga pagkaon. Mga pagkaon nga giluto sa mantika. Kargalog mantika, kargalog mga dairy products, kargalog flour. So, tungod sa pag-usap mga higala sa lifestyle sa tao, ang kinabuhi na to, gaubos, gaubos, na gaubos. Ang age-old diet, ay, we all know, mangyun na, di ba? Diet, fruits, vegetables, mangyun ay pagkaon, laban sa unang panahon. Well-studied concept ni siya, mga higala. Kaning old, age-old diet, well-studied ni siya. Giton ang ginisya sa mga eksperto nga kini nga old age diet like fruits and vegetables. Muni siya yung mga pagkaon for healthy aging. Daghan nga research. Nagpamatuod nga ang beneficial effects sa plant-derived bioactive compounds. Ang pinaka the best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mo ang antioxidants naa sa prutas mana naaman sa gulay. Naaman sa prutas. Sa gulay, kanang antioxidants. We'll study yun na, nga kining antioxidants, kapataas sa kinabuhi. Mabitaw nga kita, naanatay DTX 500, nga kanunay na itong ginaagda, ginapromote sa radio, nga ang DTX 500, taas kay antioxidants, nga mo'y pagkaununta. Nga mo'y untay ato ang isulod sa itong lawas. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500. Pinaagi sa pag-inom sa D3 Mayo. Muinom unta taani kay sa karon nga panahon mga higala, lahi nagyog kaayo ang atong lifestyle. Di ba? Sa panahon karon lahi na yung kayo ang lifestyle na to. Muna nga, most recommended yung dapat, mas maayo nga mo inom yun ta. Inom yun tag supplements nga taas o antioxidants. Na binigil sa mga may edad na. Muna kita, ga-recommend yun tag DTX 500 kadaan daw. Ga-recommend tag pag-inom o mighty C kadaan daw. Is a powerful vitamin C, alkaline based nga vitamin C at the same time as a form of antioxidants. No. Mighty C og DTX 500, di ba? Okay, mo manigi gitudlo mga higala sa pagtuon. The best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants. Mas maayo supplementation. Okay, mag-inom gyud ta. Now, karon, nailuha ka mga widely accepted age-defying diet. Ngay mga pagtuon ron, nga gitunan, nga klase sa diet, nga makapataas sa kinabuhi. Number one is kaning gitawag nga intermittent fasting. Diba? Kanunay gina ninyo madungga na ako sa mga programa nato diri. Adapt intermittent fasting. Unsaon? You try to Google, you try to research sa YouTube kung unsaon pagpamaagi. Actually, ang pinaka-principles aning intermittent fasting is skipping meals. O mag-skip lang kag sa imong pagkaon. And yan, naakay fasting within 16 hours. Intermittent fasting na na. Muna yung pinaka-basic principle is skipping meals. Ang ikaduha mga higalang widely accepted nga diet nga gapataas sa kinabuhi is kaning gitawag nga ketogenic diet. Yan. Ang ketogenic diet, muna siyang diet mga higalang instead nga mukaon ka og daghan nga carbohydrates, kulangan ni mo imong carbohydrates. Instead nga mukaon ka og daghan nga calories, likayan ni mo or kulang-kulangan ni mo ang pagkaon sa tagas nga calories. Instead nga mukaon ka mga pagkaon nga taas og trans fats, saturated fat, mulikay ka na. Ang imong laban nga mga pagkaon, you say ketogenic diet, mga pagkaon, mga higala nga taas og protina as a source of energy. Unya, taas og good fats like MCTs nga naa sa BCO. Nga naa sa itong D3 bio. Actually, ang D3 bio, kanang pag-inom bitaw na ito sa D3 bio, kuha na siya, kanang belong na siya sa ketogenic diet. Kanang pag-inom ni mo sa D3 bio, mura kang gagkaon, ana, o mga pagkaon nga taas o fatty acid. Kaya ang basic principle aning ketogenic diet, ang imong laban nga ginakaon, mga good fats, good protein, good fats. Daghan ka protina nga ginakaon, daghan ka good fats nga ginakaon, like avocado, butong, mga nuts. Laban imong ginakaon na siya kung mo-adapt ka ketogenic diet. Guban pa nga mga pagkaon nga taas og amino fatty acid. Manang sige kaingon ko na ang pinaka basic ani, pinaka good source sa ketogenic diet is kaning BCO, MCTs, medium chain triglycerides or medium chain fatty acid. O, nga naa sa BCO. Kanang pag-inom nato sa D3 bio, apil na mga higala, hulusama ra na mga higala nga ga-adapt mo ketogenic diet. Na binagyod kung ga-control na mo sa inyong carbohydrates, ga-diet na mo, may high blood na, mag-diet na. May diabetes, mag-diet na, mag-control na sa rice. O niya, limited na imuhang kaon, mag-control na ka sa mga karne, labanin mo ginakaon, mga pagkaon nga taas o good fatty acid, plus naa kay D3 bio. I think so, mga higala. Layo ray bulan, ma-reverse ng imuhang hypertension. Layo ray bulan, mukunhod yun na imuhang blood sugar. Layo ray bulan, mugamay yuga. Mubawas yun imong timbang. motawhay gyud imong pamatyag. No. So kini siya magresulta kani siya weight loss o makapa-improve sa brain function. Yeah. Batsada kayo, di ba? Kumuisgot ng longevity mga higala sa kinabuhi. Pagpataas sa kinabuhi, pagpataas sa itong edad sa itong kinabuhi. Number one, mga higala, pinaka-potential yun kaayong klase sa diet. Kanang kuan, vegetables and fruits diet. No. So, kada adlaw yun na, kumahin mo na agay prutas na igulay. Then, kada adlaw, mas maayo nga na ay supplementation. Naatay DTX 500, naatay Mighty C, naatay D3 Bio kada adlaw. Kaya ang pagtigulang baya mga higala, dili ni siya, kwani, muabot mang yun ni siya. Muabot mang yun na. Muabot mang yun ni nga mo, magkaedad ta. Pero, ang balatian mga higala is avoidable. Avoidable ang balatian. Pwede na to malikayan ang balatian, pero ang paglugang, pagkatigulang na to, diligin na to na mapunggan, maglugang magilang atong ilan, mintras buhi ipata, maglugang yun ta. So, pero ang balatian, avoidable siya. So, ang biological phenomenon, nagkakahita mo mga higala, ang mahita mo na ay changes mga higala sa ato ang lawas kung magkaedad ta. Even gani ang hayop, di ba? Even ang plants na ay changes, magkalugay, magkaedad. So it has been thought nga ang accumulation sa mga molecular damages nga nagaresulta sa atong aging. Number one, ang atong environmental aspects ng atong environment, magka-apekto na sa panglawas. Okay, ikaduha, itong lifestyle, no, at itong diet. No. So, gatigula ang mga selula at mga tissues sa organo. Kaya, diri magsugod mga higala ang pagbaton o abnormal nga bodily function. Including na mga higala ang resistance sa mga balatian. No, diba? So, ang anti-aging effect, mga higala, ang makuha na ito sa pag-inom sa DTX 500 is the best kaayo. So, muni herbal mga higala nga makapabatanon. Makapabata. Ika nga, kung taas ng antioxidants, dili tadali nga mo tiguwang. Mag-maintisi ka na adlaw. No? Ang pinoli compound, ang polyphenols o ang flavonoids nga naa sa kuan, sa DTX 500. E bumang gini mga antioxidants kung makuha na to sa DSA. Sa DTX 500, kauban ang Mighty C kada adlaw, ha? May naani siya ay ikasarang mahatag sa pagbataas sa itong kinabuhi. O, ang tawag gani mga higala, mga transferred super efficient antioxidants na ginagamit sa tanom as a potent different system. Batok mga higala sa mga microorganism. Yan. All, either ultraviolet radiation. Aron nga naatay healthy nga lawas, himsog nga pagtigulang, healthy ta nga nagkaedad mga higala, kinahanglan ta enough nga antioxidants. DTX 500, Mighty C mga higala na as mga butika. Ha? Healthy and happy life. Live longer, healthy pagyug ka, happy pagyug ka. Ayan, kay layo kas balatian. Magkaedad ta mga nanay, tatay. Mabitaw na, ang kanunay na kumadunggan, gainom yung ko kanunay DTX 500 doc. Gainom yung ko kanunay D3 bio. Kay supplements na ko ni. Oh, kanunay na ko ning ginainom. Kay usahay, nanay gibatyag. Oo, nanay mga unsa na drang gimulo, DTX 500 ragyod kanunay akong ginainom. Oo, di ba? D3 bio ragyod kanunay akong ginainom. DTX Coffee Mix, maghilak akong adlaw kung dili ko magkainom mong DTX Coffee Mix. Nasa mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ito sa nindagaan ng pagdagaling ato mga consumers nga natabangan na. sa pag-inom sa itong mga products na naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. TJX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
1: TJX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Merong soap oil, ma'am. 47.
6: Kanang, unsa mong ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramilo, eh.
5: Ano mga
6: DTX 500. Sir, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
5: Makapangit, ma'am. Makapangit. Lagi lang ako.
6: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa tayo mong gibate, sir?
5: So, ang mga ayaw ang paa. Mga siya, umusong kita ang isim. Hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Mag-aadala ko po ba? Kunyari sa hukod ba?
6: So, karon siya nga nakagamit ka na, sir? Sa may napili mo karon, sir?
5: Kalo siya ginawa mo.
6: Makahatagid ka yun, sir?
5: Makahatagid ka yun. Atong ka.
6: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
5: Sa wala pa nakaibalo, hindi rin lang yun mo sa doktor, sa klinika. Makapanggan yung mga palatiyan.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
8: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTBio, DTE, kung may tisay, itisting ko pag-inom. Pag-testing at huwag inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga biyain na ng inom tayo. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa Vitribayo o MITC o DTE. Kaloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabalis sa mga butika. Vitribayo, mabibilis sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Rosanne Bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: Di ba galimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C? Magmighty C ta kadaan law. Oo, pugong sa edad ba? Lahigyon ang lawas kung na ay vitamin C. Na binigyon kung magka-edad ta, mag-maintain. Actually, malipay ko nga daghan kaayo ang ga-inom. Daghan ga-inom o vitamin C nga may edad-edad na. Daghan yun ang ga-inom. Di bagalimtan ha, mighty C mga higala na as mga butika. Bisag one capsule a day sa vitamin C na kuntabang na. Dagkuntabang na oy sa high blood, ana siya'y maayong effect. Then sa uric acid, kaya niyang ipagawas. Nindot ang vitamin C, nindot ang mighty C na binigyan ko magkaedad na ta. Kada adlaw gina, imo ang bitamina. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Usbon ako ang atong D3 bio. Kaling atong vitamin D3 na may BCO, ha? Sa ganito mga gusto magpa-healthy, manag-iingon ako nga kanang ketogenic diet, kanang mga klase sa mga diet, mga higala nga makapalawig, makapataas kinabuhi. Usa sa mga appeal ana nga diet is kanang MCT nga nasa D3 bio. Naasa D3 bio na. Kada adlaw, iinom ang D3 bio. Na, imuang supplements kada adlaw. And of course, ang atong Extend Herbal Capsule, si Tatay medyo pigado na sa performance panahon sa kagabion. Tintulungan na nato sa kagabion, mga higala, medyo pigado na. Extend Herbal Capsule, ha? Mag-extend na as butika. Sa pharmacy. Then, DTX Beauty Soap, mga katol-katol spanit, bugas-bugas, skin problem, gamitin ninyo na o kuan, DTX Beauty Soap, naas mga butika. Masay babay ko higala kaya itong oras limited kayo. Anyway, sunod nga higayon, mag-uban-uban kaya punta. The same nga oras. Salamat sa itong mga consumers. Mga ka-DTX o mga ka-D3 bio na ito nga kanunay yun gagamit sa itong mga products. Sa mga mahiligon o kape, di yun mapugnan, no? Di yun mapugnan, mga higala. Mangita yun na kanunay DTX Coffee Mix. Paborito kayo sa kanaghanan. And of course, DTX Premium Coffee na sa mga butika. Sige, tara na! Oo, ato na ito mga higala sa mga mahiligon o kape. Dira, tara! Kuyog ta mga higala kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
5: Mga pinata!
6: Yes, Visayas!
5: Og Mindanao!
6: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapinag yun ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no? Mm-hmm. Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigup og Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin plug, especially sa panahon karong, Doc, no? Ulan-ulan nga adlaw, mga suking tigpaminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc.
5: Yes, welcome. And of course, may adlaw kadragon meal. May adlaw usab sa ato usab nga mga listener kanunay nagasunod sa ato ang programa. Sana kadaan nilang mga suking sibyahanan. May adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Bisaya so gamit na amping kanunay, labaw sa tanan. Ania na sa inyo ang ubo si galag-alagad sa kanginan. Uban ni main ninyo ni Kadragon Meal sa tuusam ng hisgutanan. Ang pagpakabana sa maing panglawas. Mawakin ang pinaka-importante kayo mga sokin from St. Vincent. GSK Healthcare Food sa Supplement Trading. Nag-adunay mga gipahigayon mga sokin tigpaminaw. O ang mga produkto nga mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong nga panglawas. Aduna kitay prevention. The prevention is better than cure, ang pinakaimportante. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, dasok na kini sa nutrients ingredients o nagkadaing klase sa vitamin C. Mawakin na pinakarindot kayo nga kapsula. Kini siya mga sokin tigpaminaw. Mga puro herbal. No? Ay mo kalimot niya na sa pagpalit sa nagdang butika o pormasya sa inyuhang mga lugar. Ha? Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga ato sa mga produkto. Kasama o kaabag usab ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. No? Kini siya nga nakarindot ini mga sokin tigpaminaw. Kapi nga walang palpitasyon. Ha? Mga iksoon na ito nga gusto yun mo inom alang usab sa ilang memory. Ang alang usab sa mga stirred fat, dagko kay mga stirred fat mga sokin tigpaminaw, kininagid ang kape para kaninyo para kanatong tanan. Mga igsoon na to, nga gibawalan na sa pampublikong kape pag inom. Kanina, ang pinakalindot, kay nagbitbit o naghambin kini og insulin plant, nga naa sa ato sa mga pay-dusi kaklase mga herbal ni ini, ang kayang matabangan sa nagkanayang sakit o balatian. Mga kanahigala ang pinakalindot sa atong kape. Usab, ang ato usab mga dragon muscle oil, para nitong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Para kang nanay o tatay, gusto magpamasay the whole body massage, matagabi eh, gamit mo o Dragon Massage Oil with Chubaki. Kanaigala, nakarindot ini. Mapagpilian ninyo ang kahumot, no? Sama sa sampagita, lavender, ilang-ilang. Naani ini, kanindot sa itong haplas, manutsot ang kainit o ang kahalang sa inyo usab nga pamanit. Kasama usab na to ang ato usab nga Dr. Punjisop. Kato na problema sa mga kaigsunan na to sa ilang mga pamanit. Kanipot ang pinaka-nindot kayo. Wala na ilain pa. Dr. Punjisop ang katapat lamang niya na for minor skin disease. Aside ano, mga higala, doon natin pag-eskutan sa pipila kang minutos ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang ato sa mga lawas, kinahanglan, humot o nindot, di baho. Body odor, the secretion of foul smelling preparation, mga sokin tigpaminaw. Doon ay mga hinungdan, usab. Kini mga bacterial action, most of them mga higala are under your arms, no? Wash your body always, slow bowel movement mga higala, kanang usapon na maka hatag og dugang kabaho sa atong lawas pag di ka hilig mag-dispose. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supply Trading Masok in Tigpaminaw, sigurado imuhang kulon hinloon.
6: Yes mga suking Tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sikreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores ug mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
9: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
10: Mga lama sa kagahapon.
9: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Lunes, Pizza Jays ni mga bulan sa Agosto tuig 2026. Ladasab ka hugna sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, sa tuwang panaguban karon, makita ta sa tuwang pag-live sa tuwang kaugalingon nga account ang Ronnie Lebrado. Og labaw sa tanan sa tuwang Facebook page ang mga lama sa kagahapon. Og labaw pag yun sa tanan, madunggan ta mga bay sa 98.3 FM Star Radio Tayasan sa dial sa inyong mga radio. Hala, lisuan ang inyong mga radio diha, ipunting na sa Star Radio Tayasan. Hala, singkita inyong silingan. Oy, Byron ibay na! Mga lama sa kagahapon na. Sige mga bay, has inyong mga comment. Comment lang mo sa itong comment section sa itong panaguban sa mga lama sa kagahapon sa itong account ang Ronnie Lebrado. Pwede po diha sa mga lama sa kagahapon nga FB page mga bay. Ini pong mapadayag, inyong mapadala ang inyong mga comment diha sa comment section para pagtimbaya sino nga mga silingan. Pwede po mo, nga mo text or mo tawag sa itong text line. At itong text line mga bay sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 kaya para inong mga pagtimbaya diha mga bay at yun na nga babasa nila ito maglangay doon ay mga pagtimbaya nga itong hatagan o pagtagad mga bay. Okay ha, doon ay pagtimbaya diyan na di na ito maglangay ato nang hatagan o pagtagad kining ilang nga mga pagtimbaya diri mga bay. Okay na adya si Idol Sardemio Judian Calyura. Pa-shout out dol. Okay dol, i-shout out na dol. Niya. Erito po kada dol ha. Tayo ni Kalumba Nusef. Okay. Good evening dol. Pa-shout out from Bago. Nabo diya si Dai DC Indico Tourist. Good evening diha Byron. Okay. Dai, maayong gabi na nimo. Diya sa Barangay Gambay. Kao ba niya ay by Willy Tourist. Nabo diya si Tourist Jen Ang. Naglanta usab. Then na po niya si Bus Ildan Midis Iladji. Okay, Bus Ildan, may nagabi niya sa lungsod sa Ayungon. Matumato ni Bus Ildan Midis Iladji. Good evening, Boss Idol. Ikumusta rako sa imuhang mga solid followers, Idol. Thank you, Idol. Salamat dol niya. May din pagpunin na din mo dol ha. Diya sa Ayungon. At ang mabtikon diya nga. Information Desk Officer sa LGU Ayungon. Okay, dol. Pag-umusta po tayo. Sa itong mabti kong amahan diya sa lungsod sa Ayungon, nga mao si Mayor Dennis Amancio. Huwag tanong-tanong diya ang makikigalaan diya sa Ayungon, maayo nga gabi. Okay? May gabi na ni mo, Boss Eldan Medes Iladio, kauban ni siyang asawa o mga anak niningatak na nininga kagabion. Sige ha, sa tanantanan po nga mga tayasanon, dari sa lungsod sa Tayasan, maayong gabi sa tumabtikon nga mahan na itong lungsod nga mao si Mayor Bemberberto, kauban ni Vice Mayor Nunong Roberto, tanan nga mga department heads o mga empleyado sa munisipyo, tanang residente, maayong gabi. Niya, magpali, ang na, wala ka na bang, wak magpalibak, namina itong higala, di kandiha sa DSWD Tayasan, si Ma'am Mylene Bakel. Ma'am Mylene, manggabi eh. Mato ba ito ni Ma'am Mylene Bakel? Good evening, bye! Okay, ma'am, manggabi diya. Ya, pag-umusta po ta sa mga mother nga always kanunay na minaw sa Star Radio nga mao si Ma'am Pat. Ma'am Pat, maayong gabi diya nga sa Poblasyon Tayasan. Sige, ato mga higala yun nga always kanunay way undang sama ni Ma'am Len Tugdang nga naminaw diha nga sa Mansehe Bindoy. Kao ba ni Sir Manolito Tugdang? Dere po sa magtuhaw. Kanunay po namina, way pakyas si Boss Digoy Herodias. Kao ba niya si Boss Dendo Avrinci Liblag? Nga kanunay naglaaglag. Unya kanunay mangliso sa mga dial sa mga radio. Napo diya nga si Ma'am Irma Ortega diha sa Barangay Kambay. Kao ba niya nila ni Day Angelina Tanaid di Bagyuduran o Day Ivy Tanaid? Yan sabi diha nga ni mga Jukinto pamili ni Madam Maria Bungangira, ni Tio Jesus Jukinto, Tia Elve Jukinto, isab ni by Boboards, by Michael Dong Alpe, by Jerel, Mamisel, og si Ma'am Jorlin. Og tanan-tanan pa, uy, nasa matuog di ay, always kanunay na minaw yun. Si Ma'am Alma Escarpe, kao ba ni Boss Julio Escarpe, ni Ma'am Cristita Abdel Monte, o ba mahigala. Adi po sa Nasunggan La Libertad, na po diha si brother ni Lon Perolino, kao ba ni Ma'am Ginelita Matiyo. Okay, doon natin pagtimbaya ganihan, ito kamatikda ganihang
buntag mga bay nagtimbaya nato si brother ni Lon Pirulino. Okay, niya. Sa mga nag-text gani ha, pasinsya nga wa natubabasa tungod kay aduwa ning mga gamay lang technical nga error sa tuang text line ngini. Nalak di ma-open. Karon, salamat nga naayo na. Sige, doon na pala yung pagtimbaya. Atong hatag ng pagtagad mga bay. Gika ni Ma'am Arabic, okay? Good evening, idol. Pa-shout out. Sabanal family from Tayasan. Okay, may gabi na ni mo. Ma'am Arabic, kay iyang kining pagkasulat siya ng profile mga bay. Kining inarabo. Okay? Sa tanan-tanan hangin namin na karon. Okay, di na lang maglangay kay Murag na nalangay ta sa itong unang hugna sa itong panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Okay, silbing sinugatan ka natong tanan, ano yung kininga manindot nga kanta, gikan sa Diyos nga o sa Bisaya pa to, naguluhan ni Og Halok. Niya kay Tagalog man, mauna gitawag Og Halik. Mga lama sa kagahapon.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Magaling si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nang isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DJX 500
6: mapalis sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini ug nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ati Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon akong kasakit sa akong tiyan.
3: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Dragon Fruit Plus 650 mg.
12: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape. o haplas. Ayo og ikayo. Mo'y nakahatag og gastas og kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit og mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
10: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bai.
14: Atong oras mga bay, 24 minutos ang gilabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, yatud ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dele kaehe, arthritis, tas og uric acid, tas og sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan, kauban ang astasan 10 organic seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit diri sa Tayasan, sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
13: Mga lama sa kagahapon.
14: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminawan nga itong hatagan pagtagad karon nining kagabhion, okay? Atong basahon ha, kining mga greetings mga bay. Okay, naglantaw na itong mabtikon nga hepe sa Kumilek Tayasan na si Sir Mark Concepcion is a scientista at mabtikon nga election officer sa Kumilek Tayasan. May gibidani mo sir, samtang napunya nga si bay idol si G. Kalumba atong hatagan o pagtagad kining pagtimbaya. Good evening! Idol, ilabina nimo, dira, idol, og sa tanan, staff sa Star Radio Tayasan. Shout out ko sa kuang mga pamili. Dere sa Mabigo, Kalumba pamili, then Pondador, then Sabanal, from Tanlad Tayasan Idol. Okay, salamat din mo, Idol, si G. Kalumba. Okay, doon na po'y pagtimbaya si Sir Mark Concepcion is a scientista atong mabtikong election officer sa Kumilek Tayasan. Good evening sir, bye and God bless always. More power sa imuhang evening program. Salamat sir. Okay, doon na po'y lang pagtimbaya atong hatang na pagtagad. Mga bay, gikan ni Day Jalivi Alba. Day Jalivi, may gabi eh. Nabudiya si Tilio Manigos. Naglantaw sa nabudiya si Ma'am Tralala Joy Vlog. May gabi na mo Ma'am. Og si Telio Madiguas Matupa. Pa-shout out by sa Rotelio Sulayaw. Nibay, oy, by din gabi na ni mo by Rotelio Sulayaw nga naminaw karoon intak na kagabi on. Niya o kabante kay Telio day danggay ni by Rotelio. Telio Manigos. Niya matupa to ni by Junjun Aguhido si Luther. By Luther. Hindi din ni Luther yung dangga kundi Telio. Okay, matubato ni Ma'am Tralala Joy Vlog. Good evening, bye. Mag-ibra ni mo, ma'am. Niya, mag-ibra po niya sa itong classmate si by Jusel Anlacan. Matubato ni by Telio Manigos. May gabi, idiha, bye. Okay, mag-ibra ni mo, bye. Og ni Tourist Jin Ang. May gabi, eh. Og insab, ni Idol Carlos Santana. Idol de Zero, ne. Maayong gabi dia. Gabi po dia ni mo Idol Carlos Santana nga nagkanta ni sa June Ryan ban nga pabuto og ban pangkanta diha niya nga miembro ni ron sa bagong nga banda nila ang Trayo mga bay dia nga moy TikToker dia sa Bamboo Grill. Na sila yung mga panahon schedule nga motokar dia sa Bamboo Grill mga bay. Sige, do na pabilain pag tibaya. Okay, basi ko ba pa na to mabasa mga bay. Okay. Okay na, ato na nabasa tanan ha, ato nga mga higala. Uy, napo niya, naglantapod si Idol Raymart Siciliano. Naglantaw sab na yung si Idol Carlos Santana o si Idol Sir Mark Concepcion is a scientista. Padayon nga naglantaw mga bay. Sige, di na maglangay kay nalangin na ta sa itong panaguban sa mga lama sa kagahapon. Atong hatagan o pagtagad, kining sugilan o ni Stephen sa atong tulumanon.
13: Mga lama sa kagahapon.
14: There
13: by Ronnie by
14: maayong gabi idiha kanimo ug sa tanan nga mga suking tigpaminawan by Ronnie by nimo nga lanug na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
13: mga lama sa kagahapon
14: by Ronnie by tagua lang ang akong pangalan nga si Stephen taga diri sa Negros Rental. Gusto ko nga ipaambit kanimo ang usa ka bahin sa akong kinabuhi nga hangtod karon wala pa ko kahibalo kung asa gyud ko padulong. Aduna ko'y uyab kaniadto nga si Karel. Dugay mi nga nagkahigugma ay bisan pa man nga layo mi sa usag-usa. Si Karel atua sa gawas sa nasud ug didto nagtrabaho aron makatabang sa among maayong kaugmaon. Sa dihang nakadesisyon na siya nga muuli sa Pilipinas, sobra ang akong kalipay. Sa iyang pagbalik, mas napalalumpah ang among relasyon hangtod nga nakadesisyon mi nga magpakasal.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Bon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga penata!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Kaning high blood, traitor nga balatian. Daghang bawal, daghang angayng likayan. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care Capsule. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mapakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: Ako si Lucia Galanido, pag-ehero hangna buhol. Ang akong kasinagsian sa NAMS Capsule, daghan kong limuhat sa manay o gago ko mawala rasam o lagsik ang akong lawas walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang likod o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
13: White Knights Dumaguete Pension House
12: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Malama sa Kagahapon
1: by Ronnie Bai.
2: Atong oras mga bay, 51 minutos na milabay sa alas 8 mga bay kini mga takna. Gihatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato gipektibo? Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar o kaya hulata ngayong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede ka mga makatumar o kaya hulata ngayong lawas mo bigay. Na inabagan kini ha sa Alkasis o Gibas Corbett alang sa kasayuran sa tanan, nginungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu ug lula. Pag tumar ka nunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian, hubot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dulce ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Mga lamar sa kagahapon.
2: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya ha. Nga itong hatag na pagtaga karon, nini nga takna, nini nga kagabhion mga bay. Okay, gika ni Boss Dendo Abrencilio Vlog. Shout out kay Al Jim Kahiliuma, grade 7 at Siliman University, taga Matauta, Tayasan, Negros Oriental. Taplat sir, I'm so proud of you, Al Jim Kahiliuma. Okay, dugang ba to? Ni Boss Dendo Abrencilio Vlog. Shout out ko kay Byron ni Bay sa ako ang guwapa nga asawa dira nga Catherine Sorenyo prepare herbal again okay pa prepare og herbal si Ma'am Catherine ni Boss Dendo Abrencilio Vlog kay ngano ka. Niya, ano na pala ha? Naglantaw si Bay Willie Torres, napo naglantaw si Bay Jansay Live, naglantaw po niya nga si matapato ni Bay Jansay Live, musta ako gias bay. Sana bi mo ba ani mo ba? Okay, mo kuan ko ni mo ba? Mo chat ko ni mo ba? Okay ni Ma'am Cristita Abdul Monte, good evening sir. Okay, bi bay musta bay. Okay na bay. Okay, dayon. Carlos Santana. Magkibitan ni mo ba Carlos Santana? Dayon, doon na pa yung lain. Ni by James Ayan Amurganda. Naglantaw karon. Napudya si by Rimart si Kiliano. Magkibitan ni mo ba Rimart? O ni by Carlos Santana. Sir Mark Concepcion Asintista, nasab dia, naglantaw. O, kapan patang mga higala, naglantaw dia. Okay, magkibitan mga bay. O, sa itong mga sukintik paminawan mga bay. Sige mga bay. Sa tanan-tanan ka namin o karun ha, mayong gabi mga bay sa itong panaguban sa mga lama sa kagahapon. Okay, layang musika, alang ka ninyo, naguluhan kini og Release Me, nagikanta ni Nura Unor.
1: Mga lama.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
3: Tama.
2: Especially karon dok sa mabugnang panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: No, yes diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. Atis gutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokinti paminaw nga kape nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na higala mga sokinti paminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokinti paminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Mel mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mel. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mapromote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ato ang kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active, no? Mga na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo mga soking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga na igala, mga pinalangga kong tigpaminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay kalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ha? Ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: hapon.
1: At oras mga bay, 9 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga takna, gihatod ka na to sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo, kapina kapsula pa, runaida kong premyo, nga ino nga madaugan. Tigo malang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. Pero na higayon nga magkadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mo kinong madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos, 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas. 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas ay inuwa nga chansa ng inuwa nga madaugan. Healthy na ka, mahimo ka pang winner. Ang Amigos, makatabang kinis sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayo nga panghilis o resistensya. Himsog o mas batanon nga panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prices. Busaon sa painunga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, pwede lang inyong matiksan o matawagan kinumang numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa radio tayasan ang ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit kini sa tanan ng mga pharmacy diha sa lalawigan sa Sugbo o dere sa probinsya sa Negros Oriental. O labaw sa tanan, dere sa tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya atong hatag na pagtaga nini nga takna, nini nga kagabhion mga bay kay daghani atong mga higala nga naminaw. Na din naglantaw niya si Tupang Tutong. Okay, good job. Okay, salamat yan mo. Tupang Tutong, good job. Dayong okay. Dayon ni Boss Dendo Abrincilio Vlog, mayong nga gabi eh. O, di pa yung lain rin. Ha, nga naglantag naminaw. May gabi mga bay o magkando sa tanan-tanan ha. Nga naminaw karon, good evening mga bay sa itong katulamanon, ang mga lama sa kaghapon. Sige mga bay, alay musika alang kaninyo mga bay, naguluhan kini og No Arms Can Ever Hold You, nga gikanta ni Chris Norman.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Yaks! Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
1: Ay, ayaw sa apa de dong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanudan ta ni Uma.
0: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palo nga dako kaya ng iligal sa palao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
1: Mo ba dong, Manmax? Sige dong, dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay o kaabundang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan. Star Radio.
3: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Agi.
10: Naunsa ka din, ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
10: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
9: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Imo na bukong binuangan, ha?
10: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
9: Mauba? Unsa man na?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
9: Dagana din ingredients ani, no?
10: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
10: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the Night to Night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Dragon Fruit Plus.
15: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapo niya kana kuan atong high blood diabetes. Kung lawa ko ang lagsik na kapermi. Ang kanang wapaka suway gina man na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawa sa malag ma dili mo kapoyon.
14: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Isa'y pangani mo, Nay?
17: Lucy Sardimio.
16: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
17: Toong.
16: Pila edad ni mo?
17: Sa 28.
16: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
17: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
16: Ang imong bana.
17: Oo.
16: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
17: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
16: Nang hubag?
17: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
16: no, tuan. Ang sabi mo yung tail?
17: Nang hubag siya maayo.
16: Nahubag tanan.
17: Oo, kanina inyong huwabot tiri. Huwabot sa abot tiri. Kuan?
16: Punuan sa paa.
17: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
16: Ya, karon, okay na yung ba
17: okay, na? Na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
16: kailan
17: pa.
16: Kailan na edad to?
17: Kuan, 79.
16: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa ika istorya ni mo.
17: Okay. Umugamit sila ini, kaya tambala kay maudyo niya nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
16: Amigos ko, pe, Regino.
18: Salamat, mga idol.
19: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat. Mas empowered, kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
21: Oh la la,

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din yung dinansuri niya. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.

0: Mga Lama sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 30 minutos na milabay sa las 9. Mga bay, kinu mga takna. Gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mo'y sa kanatural, ng antiviral, o gatay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capemex with Ampalaya-Lebs Tiacids and Sugared Sugar Can Extract Powder. DTX Capemex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga Lama sa Kagahapon.
1: Sige mga bay, matubas sa pagtimbaya ni Ma'am Cristita Abdelmonte, atong ate nga silingan diha sa Barangay Batuog. Good evening, sir. Magibina po na din mo, Ma'am Cristita Abdelmonte, diha sa Barangay Batuog. Atos bon, magibina po diha sa Batuog ni Ma'am Alma Escarpe, kauban ni Boss Julio Escarpe, o mga silingan dihan dapita sa Barangay Matuog. Okay, di ta maglangay. Laing musika alang kaninyo. Ikanta sa April Boys nga naguluhan kahapong nagdaan.
0: Mga Lama sa Kagahapon.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagwapo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki

0: na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Po si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal gani tumal ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyud nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
2: Ubay special nga okasyon, napakay tawo nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda moduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: kauban sa trabaho nga mao si Sheila. Unya, kini si Sheila murag dako yun ay ugugma sa kang Stephen ba. Unya tungkol silang kasuod, samtang doon ay parte nga gipahigayon nilang kompanya. At ito sila, nag-inom-inom, dayon katawan ay hudyaka, wadam hanga, gianod sa bulog nga pagbati si Stephen o si Sheila o doon ay hitabo nilang duha. Una sa paghitabo nilang duha, wada huma. Nga doon ay kauban nila ang naka-video ni Adtong Tungura. Resulta, natural kay kung doon ay video, mo katap yun ni, mo viral yun ni, o dayon, diba, maghatod-hatod ni Hantod nga miabot. Ngadto dito, asayang asawa. O pagabot, dito siyang asawa, gisudyaan siya, kabahin siyang hitabo. Tungod kay matuod bang mo hitabo, di wa siya ay ikapangulipas pa. Wa siya ikalimod. Niyang ko na lang siya sa tanan. Pila ba'y sugilanon, bisan tuod, siyang kasaypanang ng nihimo gidawat gihapon siya sa iyang asawa. Luyo sa pagdawat, nga aduna na'y kausaban ang tanan. Nabag-o na ang tanan. Iyan nakita nga dili na mau ang iyang asawa nga si Karel ang iyang nakita. Kundiin, lahi na kini. Lahi na ang pagbatsya gato kaniya, lahi na ang tinagdan. At aliwala nga kaniadto, uno sa pagmahal, ang ilang gugmas usag-usa, sa diha nga mugikan siya mo trabaho, yandaman siya karo maragbaliwala na. Hindi kabot, maragbaliwala na. Mumula ka, maragbaliwala na. Dayon, huwag doon na'y panahon, huwag mangutana sa singka na ang tupag. Dahil doon ay panahon nga makita ni nga maghilak. Mga ba nga nakita ni kwan ba nga dako na gyud kausaban, di na gyud ba ang iyang asawa. Murag nabag una, kontra na siya. Mura og kana ba nga hinoon nakasabot man pud siya. Nakasabot pud siya nga tungod pud siyang nabuhat. Mura nga mutana na siya. Unsa man magpadayon ba siya magantos siya nga kauban sa kasawa nga doon na ni kausaban? Uya na bang lamang bulagan? Ato tambag mga bay, tungod kay nakahimo magkakasaypanan o kasalanan sa mga asawa, ay lapaglunga. Ipakita nga ito sa mga asawa nga tinuray ka nagbago. Ipakita nga tinuray ka nga kaya mga nagbasol o naghinusol sa mga kasaypanan ni mga nahimo. Kung unsa man ay mong pagmahal, ngadto kaniya, kaniya to. Dubli hak yun eh. Kung mahimo itriple yun eh. Araw makita nga sa mga asawa nga tinuray yung kaday nagbasol, tinuray ka nga naghinulsol. Kay muabot rin na ang panahon nga sa'yo na hinay, iyang makita nga ikaw di ay nagbasol, naghinulsol, o karon midubli pa ang imong pagmahal nga dito kaniya. Una nga, importante ang pagpaantos, akong pagantos, lain na pagpaantos kay pagpaim, manapaantos. Imo naman siya napaantos. Importante ang pagantos o pagpailob. Kaya muna ginayong bitaw to, as ginaingon sa mga katigulangan kaniadto karon nga ang magantos masantos. Amo na nga pagantos lang. Kaysa di mo pagantos, makita ni sa mga asawa na ikaw naghinulsol. Ug ipabatiyag ngadto kaniya sama sa kanta ni Aisa Sigira nga True Love.
1: Mga lama sa

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on Air. By Ray on Air. Ang uban usap
1: mamemperyo. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na mabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon! Alisto.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, enday.
2: Bangon!
1: Mangon atak kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag dakog mata, ang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong bata.
3: Unsa to?
1: Kumusta ang tanan? Kay kung ako yung balusan, kaloy sa Dios, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na yung higala sa kanginad. Na kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubod. Adlaw karon nga Martes, pizza 11, bulan sa Agosto, tuig 2020 sa yes. Sa mga ka-birthday rong adlaw, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og bang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Morgid na'y pinaka-the-best sa atong birthday. Abtikus ka ng atong lawas nga magliok-liok sa matag-adlaw og libre na gita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gid kina nga gasa gikan sa atong labaw makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gyud ta.
3: Lami man gyud na siya.
1: Lami gyud ang na'y mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Okay, turas, alas 4:48 na gid sa kabuntagon, pagkadalir gid sa oras. Dalir kay adlaw, dalir ang bulan, dalir ang tuig. Dalir gid kay ang tanan. Dalir ang matuman ang inyong pangandoy. Dalir ang mapakyas ang inyong pangandoy. Kay kana inyong pangandoy, duharamay padulungan. Og dili mapakyas, successful. Og dili mo successful, failure. Ana ra man siya. Para sa maragunag asa ta padulong. Usay muliko ta sola, usay pumuliko ta tuo. Ayon ana na siya. Dili tanan nga pangandoy successful. Dili po tanan pangandoy failure. Amunay gyon depende. Depende ni San Pedro. Okay, taras, kurti di minuto, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagan. Sa ganahan nga mo text or mo tawag ng buntaga, open na kay tungkol ang text line number sa tong smart. 0969-484-5454 og sa tong globe 0956-664-7734. Muna tungkol ang text line number nga pwede niyo tawagan, pwede po nitiksan. Kay andam gina nga matag og maayong pagtagad. Kun may mo timplan pamunay gatas, pakan-on og humba. Para mo bright manambok ang inyong utok nga manabi sa Pikas Barangay. Kung manabi magani ka na lagi yung makaayo ha. Para hapsa yung malinaw ng inyong kinabuhi. Wala ko labot. La la la la la la la. Mutambal nga magpiyong ang mata. Albularyong bota lagi ko na masikat. Ang nagingon nga usahay magpa-doktor ta. Makaingon na lang ka, matay usa ka bulan naman kung ininom og tambal, girisitahan ko doktor niya, may alibyo. What happened of this? Why the medicine is can't effect in my pain? I need to go to Region Bisaya, doktor. Kinanglan po natin magpabinisaya, doktor. Di yung binisaya. Ilin ba? Kaya di makuas doktor, basig makuas binisaya. Napayoban nga di gin makuas binisaya. Ato pumus doktor, kaya basig kuhaan gina siya. Nang makuas doktor ba? Makuas mga tambal. Kuhaan ara, pailin-ilin na god. Asa to nga murag epektibo adto gud ka kay magsikag ina magtambal nga wa gi epek maguba na lang ko na imong kidney wa na di times to na imong sakit kay magsikag ina mog mga hard ko nga tambal maguba ko ang kidney anong kuno mo na bay ang sila may giingon unang kuno ra gyud para malikayan ginang mga virus lawas inom regyog tagura ka container kada adlaw. You drink water to container. Charog dili manggawas ng mga virus. Okay, tara 52 minutos sumon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta tong kasikbit nga kalungsuran ilabi na gyud dili sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diya sa Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diya sa Ayungod, Bindoy, Manuyod og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal di na dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at tak kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mubangon para mukaon.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mubangon para maligaw.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mubangon para motrabaho.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: O, daggan kayong rason nga nung kita mubangon sa sayo sa kabuntago. There is so many reason why you need to wake up every morning. Ang uban, excited kayong mubangon kay nakapalit magbagong sakyanan. Musakay mo, travel line mo, biyahe pa, bisag asa. Ang uban po, dili excited mo bangon kay ga problema. Ga problema kay way kwarta. Ay mo kabalaka, wa mo'y kwarta. Ay ra ginag problema ha. Kay daghan man ta. So, don't always problem if you don't have money. Because so many. So many people, no money. Laniag orasyon, albularyo mapahiyomon, mihapuhap sa sakit sa puson. By the sab alisto, nanagang ugdayon nanapo. Alerto po kayong bahay. Teka ni albularyo. Regyon, ika-pick up susod. Ang babae, alerto po, nanagang na dayon. Kay basin niya kung may kapan ang ubos sa pusod. Lisod na. Okay, that's because is lagi tawag og sugbo. Good morning, good morning. Yes, to manog, runda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Dina dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at tak, kay buntag na. Kumusta, kumusta sa matong matindirag, tindiro sa tong matag sa tag sa mga public market. Atong matindirag, tindiro, isdaan, bularan, kananan, otanan, to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta sa matong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pinikab drivers, habal, habal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at ta mga driver kay buntag na. Nahinay nagkamang paingon siyong sakyanan. I-check ang preno. I-check ang ligid. I-check ang makina. I-check ang tanan nga angayan nga i-check. Usak mo biyahe. Anak ragyod. Dili kay sige ra mog patong sing sakyanan, wala na mo magtagad og check up na apay diferensya. Check up pon gina siya kay parang dai mga ginagmay mga diferensya, mabal-an din ba? Dili mo dako ang problema. Dili mo worse. Ano naman ang worse pa? Worse good katong kaba kauban sa horse ba? Horse di yung worse. Mo na siya kanang horse kabayo. Kanang worse mo na gitawag simi kabayo. But by sure that by worse niya simi kabayo. Okay, mama oman na may maura mag-pronsisyon worse og horse. Mo na gitawag simi kabayo. Itamo na kita kung dili mo grabe ba? Worse, dili mo grabe ang diferensya sing sakyanan. Mau na siya. Kung mau na, sige guard. Okay, taras, alas 4.56 na yun sa kabuntagon. Pagkadali raman sa oras. Dali yun, dali rang oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang tuig. Dali rin kita mabangon ka na buntag. Kay paspas man kay ang buntag. Dali na puntang matulog ka na gabi kay paspas po king gabi eh. O, ngayon, ana, gina, o paspas ang buntag, paspas po ng gabi eh. Paspas mo mukaon. O, paspas po mong gotmod. Ano, na opposite na magina siya. Paspas masulban yung problema. Paspas po nga mabalik na po ang problema. O, depende na ninyo. O, maghimo mo glayang problema. Okay, tara, 57 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta sa atong mga managat sa kadagatan, atong mga mag-uumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibtunod. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ipataop og magabi eh. Ibton ginagmabuntag. Kay basig mo overyos, maghang. Ang resulta, hang-hang. So para malikayan ang hang, ibton yun. O, sa mga nag-ungot niya, ibtan na kay buntag na. Magpiyong ang mata. Legion nga, if you need to cure your pain, you need to go a Bisaya doctor. O ganahan mong maayo ang iyong sakit, patambal na mo's Bisaya ang doktor. Ay magsig antog mga specialista. Aray na sa Bisaya kay makatipid ta ba? Makatipid pa mo's gasto. Oh, muna giingon nga na ayo pa mo. Muna pinaka the best. Pinaka the best solution or easy way to get your problem is solved. Okay, tara, 52 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Dias barangay magtotayasan, may buntag dedero ni Nong Diboy Hinoo. Nong Diboy Hinoo, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta tong kabuntagon di Nong Diboy? Nagkape na ka di Nong? What is your do this morning? You sit in your chair? Or you sit in your vehicle? Naglingkod ako sa lingkuranan ba? Kaya wala mo ko sa kyanat. Ari ko sa lingkuranan, sa kamalig ba? Nangapin ako. Nangapin ako nung diboy na, sa kamalig rin siya galingkod-lingkod. Samtang naminaw sa Star Radio. Basta na ka-star, sikat. Muna yun, basta mag-star radio mo kada buntag or kada adlaw. Famous po mo kada adlaw. Muna ang mag-star radio every day. Sa siyak ka albularyong buta. La la la la la la la la la la la. Matambal nga, magsiga ang mata. Dapat tumutambal mo ayaw piyong-piyong ng mata kay murag magpiyong-piyong na yung mata, muraman mo nag-nay feelings. Nabay, gibati nga dili, maayo ba? Dapat tu menambal mo siga gi mata. Karena murah gula ra ba. Wala ra gi bate.
4: Sila si Mulario, ikaw ang hidayon sa ilaha.
1: Okay, ito ras, alas 5. Umpun ito na gid sa kabuntag. Ne-text nas nung Liboyno. Okay, rabay, nag-andam na akong pamahaw bay para sa akong duha kaapo. Akong gilutuan sila hotdog. Akong gilutuan sila og adobong manok. Para pamahaw nila bay kay sayo nis lang mo iskwila ron. Nag-replies nun di boy, okay ako nun, nag-andam na siya para pamahaw. May buntag nun di boy, kauban siya pinanggagbutan ng asawa na ng Mernay Noo. May lang by Francis, may Imad Myra, og ni Tap Tap. Kanin Tap Tap, dagan mang klase, na Tap Tap bongbong. Na Tap Tap sa, naasan niya Tap Tap. Ako na siya. Nisabi, og nisapi. Sa mga po nun di boy, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Nag-andam na si Nundi Boy Daig para pamahaw. Yan ang gandaman og para pamahaw ang iyang butan og pinangga ang asawa. Para magdungan kung sila pamahaw. Happy! Happy eating breakfast! Okay, taras. Salas 5-1 na gid sa Kabuntagon dahil sa Sitio, Laguna. May buntag dero rin Chimunina Binson nga sayo kay nagmata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Palas kusina, gatak ang nasiyang kaldero. Iyan ang gibutang tubig, iinit. Aron makainom ko ng kape si by Lixter Binson. Lang by Dan Binson dahil. Lang by Joey Binson. Ali, bayuti, yuyutiti Binson. Lang Saira Aquila og Harvey. Oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, kay bangon!
1: Mubangon para mulaag, mubangon para mo. Ano siya man? Mubangon para mulingkod. O ana, inig bangon na to, mulingkod maginta. Hindi mo ginamalikay yan. Nga makalingkod ginta kay kapoy biyagi kas pagigda. Lingkod na po. Okay, taras, alas 5-2 na gid sa Kabuntagon. Das barangay Lutay Tayasan, may buntag dong Cesar Gabunada. Anong Cesar Gabunada? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ilang by Kokoy da, by Kokoy Guardario. Ang atong higala nga pirming guwapo. Kay ang iyang sikreto, walo ka buok bidbiron. Bye, Koy! Good morning, boy!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta itong Kabuntagon dia, bye, Koy? Bye, Kokoy Guardario. Ay, ginag-ibulag imong walo kabok bidbiron, bay, ha? Paati ginagmayo, bay, kay si bay Persinit, narabay plano nga kwao ng tulog kabuok. may buntag na bay Persinit karganira dia. Andas sityo rin sa barangay Kabulutan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mainit, ay kabalaka, bay. Kay basig karong simri, bay, na imang hatag o pinaskuhan, bay. Bidbiron atong i-request, bay. Imuha tulog kabok, ako ah, lima kabok, bay. Request tag bidbiron kay gamit kay na, maglakaw-lakaw, tas dalan niya. Uhaw, baya. May na lang, gamit kay na, bidbiron atong tutoy-tutoyon, ba? Totoy pa more. Okay, taras, alas 5-4 na gid sa Kabuntagon. Dali, araman sa oras. Minaw na po kayo tag mga awit kay medyo taon-taon naman tang niyaw-yaw diri. Niyaw-yaw ta diri mga alas 4:43 na kayo ito or 42. Alas 5-4 na, pila naman, mga 20 minutes na po. Minaw na po tag mga awit, dili tamo si giyaw-yaw. Ato na ibalansi ba? Kinalan nga ato na yung ibalansi ang atong programa. Dili tanan yaw-yaw, dili po tanan music. Ano na yung balansi yun? Anong balansi yun ah? Para dili mo takilid paingon sa wala, dili po mo takilid paingon sa tuwa. Piramintir yung tunga. Okay, presong entitled Dagang Asawa. O request ni Bay Kokoy Guardario. Painungod ko na siyang asawa. Sorry, yan ang ipinungod sa mga daggan ko ng mga asawa. Ibay ko ko, sir, mag-asawa. So, muna yung yun nga, dilit ni niya bagay niya. At tunis mga daggan ko ng mga asawa. Nga dilit makontintog usa. Duha, tulo. At tugid sa upat, lima, unog.

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Hanap mo ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max?
8: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Mama. Extreme na.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Ako si Lincia Nicolo. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa ginong o murag kanunay mong gumasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bila ko niya mao gimintain ako anang daghan tayong salamat sa nang na mao nakapagkutuwa sa mga ibang
12: bakit. Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI CCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Paminawdang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
16: Kinsa ni ma'am?
17: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
16: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
17: Niya siya nga, lami ko no. Lami gyud ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskwela kay maka-bright din, no? Kay laan na siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, ana.
15: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Ray on Air. By Ray on Air.
1: Welcome back sa atong programang pakurat sa kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kagindad. Og namoy otang. Og bopalit. Ana rin kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit og kway kwarta manguta. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingagngag. Wala ka katawas mo ng ustay na tokad. Okay, turas 34 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong malulog lula na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntagda.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Balag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo. Ang kagwapa o kaputi sa paa sa inyong silingan. Okay, ratas tong kapalaran karong buntaga, paminaw pabati kay ato ng ihatag ora orada. Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 Aris. Ayaw padala sa mga fake news, swerte numero color 285 og bayon. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus, dawata ang desisyon sa imong partner, swerte numero color 619 og yellow green. Mayo 21 hangtod Hunyo 20 Ono Gemini, makadungog og makapakugang nga revelasyon, swerte numero color. Three, seven, four, silver. Hunyo 22 Sangto Dulyo 22 Cancer, imintinar ang imong pagka mahinatagon, swerte numero color 528 og gold. Hulyo 23 Sangto Agosto 22 Leo, mahugyaw ka sa imong madonggan nga istorya, swerte numero color 941 og maron. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo, ayaw langaya ang imong bolohaton, swerte numero color 753 og bay. Wag gadtong atong katunga sa tong kapalan, ang katunga at ang atangi lang ninyo nyang taod taod. Kadtong mong kapalaran gitod kanato sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kasoad, dili kahi, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag. Wala una tanan sa Astasan ang pinakabag-ong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas taas og santon purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan Baratula. Ang Astasan mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tayasa, available sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa Panimalay, Nesser Boyak, Slabiog, Caridad. Sir Boyax, good morning, Sir Yax.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon na ta, sir, kay buntag na. Oras, oras na gid, sir. Para mo bangon. Oras, oras na para magdigamo paingon sa kusina. Magdigamo adto magitas kusina. Sinig bangon paingon sa kusina kay magdigamo. Magluto og lamian nga sud-an. Magluto og kanon para ang pamahaw siguradong solve tog up gyud ang resulta. Sa ganahan nga mugwapa maputi mo amin sang panit gamit tag ayo sabon with the soap, ang bag-ong sabon nga pangpagwapa skin friendly organically blended. Ayo sabon with the soap pangpagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o mo pahamis sa imong kutis naturally. Ayos sa buwan bitis, papalit si masuking butika o tindahan. Okay, ito last 35 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Dalirigid tang mag-birthday kada tuig sa mga birthday derong adlaw. Happy, happy birthday.
0: Happy birthday!
1: More birthdays to come.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: O kagapong adlaw, Agosto 10, 2026. Sumala pa sa mga pasilang report sa awtoridad sa maong nasod nga adunay nakalas og mga nangaangol sa maong night sa maong hitapo. Oh, grabe, daggo kayong mabildi ng hugno na po dito da pita. Iyon nga, agampo lang kita kadoday nga. Iyon mo na itry dya nga di iyon, kalit lang nga mo igo. So, iyon, wag kita'y mahimo. Tuwala nga, huwag ka na, dagan din ka paingon sa hawan nga lugar. Secure na yun, secure your life. You need to run in the wide place. Wide and safety place. Ana ragyo na pahapa tadi tu da pita. Okay, standby sa ta. Minaw na kitag pangkabuhayan syuke.
2: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado mga makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mapalis sa mga butika.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
5: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit ihan murag nimo minor ba og makatumal bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ininom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwag niyang gitrabahoan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kuwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mapalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi pangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasa ang butika.

0: ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
5: Merna bro mo.
4: Pila edad nay kusga nay?
5: 60.
4: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
5: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
4: Pagsugod
5: gyud. Sugod oo.
4: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
5: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
4: Ah okay, sa una day nay
5: gato. 180, 200.
4: Mo nay blood pressure nimo.
5: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
4: Karon wala na kay lagi.
5: Wala gyud.
4: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
5: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
4: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
5: Matuog.
4: Barangay. Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
5: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
4: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntan. So, nakasalamat mga idol.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, karon extension? O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Arlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa kagidad pa. Dinilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gita. Atong oras, 52 minuto, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa atong walulog lola na nagtatay Dodong og Inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay Buntag na. Oras, oras na gid para magmata. Oras, oras na para manghipos sa atong mga higdaanan. Pick ang habo, lukota ang panig. Hipos sa ang online. Ana regulasya. Dili kay mo dito ra mag bangon ya ang gigdaan mo ra katong. Mga katong kuan banga gibiyaan ra dito. Ana ipakialam og hipos. Okay, rita sa atong Swertris result sa mga mailigon dag Swertris. Tanawa to token yung ticket kay base nagusab mo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 987. Sa alas 5 sa hapon, 280. Og sa alas 3 kagabi, 703. Og gadotong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations! Sa mawala ka daw kayo magkatagam, taya-taya lang gyapon, basta napay kwarta nga makuot sa bulsa. Kuota! Itaya na gurot kay mudaog kwarta linibo. Ang isi abot sa ali. Alingagag. Kantong mong swertris gatod grato sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangita herbal nga baratong epektibo na aniya na sa itong masuking botika. Ang nabantong og mas kipabarato nga Dragon Pro Plus herbal capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man ola pwede gidgang makatumar. Ayaw latang ang imong lawas mubigay panalipdi kanunay pag Dragon Pro Plus. Susbon ko pag Dragon Pro Plus herbal capsule. Palit sa masuking botika dool sa inyong lugar. Alka si sodium mas kurbet sa mga idarada alang sa kasayuran ng kasagara hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutan og ang pagbaton og arthritis reuma guban pa tungod kada sa kulangon sa vitamin C sa lawas busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alka-Seed Alkaline Vitamin C mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alka-Seed protektado kada sa pabalit. Amis pagid ka. Papalit siyang masuking butika do all sa inyong luka. Ako musta ka? Dugay na kitang nagkalinay anay gihan. Alka-Seed ikaw or Dragon Prot. Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Takatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal padyot nga coffee? Ani adag, ipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dulay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tila medicine nyo kinigam mo ayos sa mga sakit o balete. Dragon Prot Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kinigang kape. Tambal kini Dragon Prot Herbal Coffee. Lami, ano palit siya masuking butika dool sa inyong lugar. Dugay na kita nagkalinay anay gihan. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee available sab sa atong masuking butika do all sa inyong lugar. May buntag din Ma'am Mel Galios usas mga sinaligan sa Dragon Prot o sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para magmata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga bagabata. Alam na kung matang importante lang yun, makabuka. Makabuka sa sayo sa kabuntago. Okay, padayon na tasong kapalaran. Karang buntaga, mamina pabati kay ato nang ihatag ora orada.

0: Sagi panganak sa bulan sa September 24 ang tunog September 23 libra makadungog ka og mga pulong nga makapadasig kanimo. Swerte ni mirog color 862 og gray. October 24 ang tunog November 22 Scorpio likay ang dili kinanglan nga panaglalis. Swerte ni mirog color 175 og blue. November 23 ang tunog December 21 Sagittario salig ragyod sa imong kaugalingon. Swerte ni mirog color 492 og orange. December 22 ang tunog Enero 19 Capricorn. Adunay tawo nga magpakita og dakong pagrespeto kanimo. Swerte ni mirog color 638 og yellow. Enero 20 ang tunog Pebrero 18 Aquarius ayaw kabalaka sa imong desisyon. Swerte ni mirog color 517 og green. Pebrero 19 ang tunog Marso 20 Pisces. Mag-focus ka sa positibong butang. Swerte ni mirog color 249 og brown. Og gantong atong kapalaran karong buntaga sa wala kabalo na kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan nakabalo na gid mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kantong mga kapalaran, getod grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C o mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit sama sa hilanat, high blood, diabetes, arthritis. Adunay bukol-bukol o bagubag o guban pang masakit nga gihambing sa iyong kalawasan. Wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available at Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Badyan, Butika, Santo Niño, Aligre, Janchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Wicur Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Dias Dalagi, Trade Pharmacy, H&H Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy. Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Boutique Camarga. Dias Dumanog, Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara, Boutique Camarga, Mantalongon, Boutique Camarga. Dias Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug, Resher Pharmacy, og Dias sa Barili. RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Mogida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din ha dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan. Available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule niya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjal Pharmacy. Okay, ito oras, salasay simpunto na gyud sa kabuntagon. Pagkadali na gyud sa oras, napupos na gyud atong tulumanon pakurat sa kabuntagon. Kauban gyapo na inyong higala sa kahanggitan.
1: By Ray on Air.
0: By Ray on Air. Bayre og nakay otang. Bayre pod og mopalit. Ana ra gid na simple ang atong kinabuhi. Og nay kwarta mopalit. Og way kwarta hangyo oras tindira nga mangutang. Kay ang tindira og imo na hangyo on. Usugot ra man gid na. Basta mingon ra gid ang tindira nga ayaw ra gid kalimot sa pagbayad. Parang akong isi abot sa ali. Halingag-ngag. Basta mo salin sa kahitasan. Okay, ito sa itong balitang sports. Karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa puson. Anong puson? Ugnat on, ginaa? Exercise ba? Legendary NBA player o coach Don Nelson, may panaw na. Ang legendary NBA player o coach nga si Don Nelson mitaliwa na ngadto sa laing kalibutan kagahapong adlawa. Nagidad siya og 86 anyos. Si Nelson mo ay kaduhang labing daugan nga coach sa kasaysayan sa NBA. Miposte siya og 1,335 kadaog sa iyang panahon isip coach sa Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, New York Knicks og Dallas Mavericks gikan sa 1976 ngadto sa 2000 years. Nagbarog kini nga usa ka NBA record hangtod nga nalabihan siya ni coach Greg Popovich sa San Antonio Spurs niadtong 2022. Isip usa ka player si Nelson nakasakmit og liba ka kampeonato uban sa Boston Celtics diin siya miduwa sud sa usa ka dekada. Gikan sa 1966 ngadto sa 1976. Si Nelson gipasidonggan sa Basketball Hall of Fame niadtong 2012. Wala siya makaabot sa NBA Finals isip coach apan menunduman siya nga usa ka makasaysayadong personalidad sa natad sa coaching. Wag gadto atong balitang sports karong buntaga. Kadto mo balitang sports gitod grato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain og tambal, sulay ang natural nga pamagi. Pagpamasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract malunggay, leaf extract, ang mao mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, atopic, topical antibiotic tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa bisyo. Ya plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masa. Shiva Essential Oil ang plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil. Mapalit siyang masuking butika do all sa inyong lugar. Dinhi sa lungsod sa Tiyasan, available ang tong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy og Curie Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available lang itong Shiva Essential Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available sa mga itong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Buyak, Labiog, Caridad. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabundagon da, Sir Yax? Kabad siya pinanggagbotan nga asawa, my lines, Ma'am Nilin, Alio Cardinal, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa itong mga higala diya, or sa mga kaoban ni Sir Boyax, nga mga maestro og maestra diya sa Barangay Bago National High School, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Ano, Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa ubat pa mga teachers dinadapita, mayong buntag ninyo mga ma'am, mga sir.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta. Hinahini ng kamang paingon sa kusina.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang uban ni kamang paingon sa banyo.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang uban ni kamang paingon sa asawa.

0: Okay, to rest size na yun sa kabuntag. Napupos na gina itong tulumanon. Mapakurat sa kabuntagon. Hasta nantara na itong makigalaaran nga naminaw. Sa Star Radio, mayong buntag ka rin yung tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na, kay buntag na. Bangon! Bangon, bangon. Okay, tara, selesai city na gud sa kabuntag. Nadali rin gud sa oras. Diyas-tiyasan o Lugel Bisayang Manok. Mayong buntag or mayong pagkaminaw. Di lang Joy Sirinyo. Di lang Joy Sirinyo. Jessica Sirinyo. Fighting Katipay. Oglibus Jano. Nogina Kamansog. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at tak kay buntag. Og Diyas Parangay Poblasyon Tayasan. Mayong buntag. Di lang Boss Chirjus Nabdos. Kaoba ni Madamirian. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Madam Chris Miramirez or Piso Manager, Madam Chris Miramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at tak kay buntag. Og sa atong amahan din sa lungsod sa Tayasan, may buntag usab din ni Mayor Bimbo Roberto, kauban siyang Vice Mayor, Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ognes Barangay Magtotayasan sa tanan natong makigala ano diya nga naminaw sa Star Radio galanog-lanog sipa sipa ang Star Radio diya sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Ilang by RG Balasabas diya mayong buntag atong higala ning ang gugma firming labas kay ang iyang asawa walang kakupas-kupas. May lang Madam Tikya diya Balasabas ng Toro Balasabas. Good morning, good morning. Aglang nung Johnny da, nung Johnny Bainosa. Siyang masilingan da, siyang Nonoy Booking Quito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Boss Dindo Abrensilio. May buntag, boss. Musta tong kabuntagon da, Boss Dindo Abrensilio. Daya sa sityo kang Abokay, Barangay Magtukaw.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaban siyang asawa, si Madam Catherine. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang Boss Digoy da. Boss Digo Herodias nga loud and clear kayang Star Radio Dias yang panimalay. Ilang by Ridge Herodias. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Kapitan dia, Kapitan Romil Mayagma Cup. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consuel dia, Consuel Juicy Fernandez.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og nung Julimer Fernandez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og silang masilingan dia, silang ng Ruby, ng nung Guale, alang ng Ilsa, og nung Naro. Nga kanunay ko rin ka-support sa Star Radio kada buntag. Mayong buntag ka din yung tanda.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consuel dia, Consuel Jubilin. Consuel Jubilin. Dias Barangay Magtuhaw Tayasan. Sa tepli din ng Consuel Jubilin limot manta.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon na siya kay buntag na. Anayigyan tanang tao sa Pilipinas. Mabangon magigil ka na buntag. Matulog po sa panahon sa gabi. On. Tibok Pilipinas gina siya. Dili tibok nasod kay usay ugma. Tibok nasod gud lain man na may gawas nasod dai uban dito gabi ipa diri sa Pilipinas buntag. So dili pareha og kwan ba. Dili pareha og weather. Ano dagoy na sa? Dito sa US iron matay kwan na hapon na dito. Ya diri buntag. Ano dagoy na? Ato nang ikuan i-research sa kaning science. Naman na sa science sa mga yun-anang mga planet-planet ba? Mga planeta. Kaning planeta na ito, marag pitom, nung ito kabuok, walo. Kanang Mars, Venus, Pluto, Uranus, sa patong uban. Atong may vast empire, media succeed under Napoleon's power. Pluto. Kaning Pluto, lami po ng Pluto. Kay kwaon ng L, mahimo mang Pluto. Palay sa tsokolate, di. Tug ab gyapon. Okay, napupos na gina tuntunan pagkurat sa kabuntag. Og Dinis Barangay Kabulutan, may buntag din ni Kapitan Ayan Tirano Cup. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban siyang kapika sa kinabuhi si Vi Garnier, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon. bangun.
0: Og sa mga konsyales diri sa barangay Kabulutan, alang konsyal Roslina Bier, konsyal si Moyo Suris, konsyal Nolbina Bilog, Marni Martinez, konsyal Vic Marmora, Elben Di Bagyo, og ni Maeng, Maeng Patok. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa atong treasurer diri sa barangay Kabulutan, atong pinakagwapa og siksing treasurer, si Madam Julie Torres. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban siyang banang o sa kablogger, nag-earning nag-millionis. May buntag ni by John Paul Torres diya. Yes, barangay Ordinis, barangay Kabulutan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa atong secretary ni barangay Kabulutan, may lain, si Bay Nicodel. Bay Nicodel Gaurad. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa atong kabultahi, nga gadala-dala ni Permig Bultahi. Pero kaniyang ang bultahi, naka-sit up na ni Daan. Basta guwapa, puti ang paa nga muikap, pilit. Pero medyo kuno apiki, lagpot. Ay, muntag ni Kabultay niya, by kinit na buhay ba? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ay lang, madamindi na, madamindi na buhay ba? Mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na tak kay buntag. Og dia sa to sinuhan. Silang Madam Jima Cabrera, Iron Diaz, Madam Kathleen Idama, Wilsa Ganaganag, Mik Mik, Booking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mabangon na tak kay buntag na. Ang pagbangon, importante yun na para kita makalaag, makakaligaw, makakaon. O, kaning pagbangon na to, complete package yun na. Mabuhat man yung ang tanan, basta makabangon pa. Sa maglisod yung bangon, relax o sa, igda-igda o sa. Basig ma, ulian rin na nyo ang gibati, rumuntaga. Okay, wala kita yung oras. Okay, ongoing kiat. Agribay dun-dun Librelia dia sa sityo prinsa di ay. Ang smiling face. Matinagdanon kay nga pagkatao. Tiyahang customer. Agribay Nilsson dia. By Nilsson. Ilsson or Nilsson. Dia sa sityo prinsa kaya. May lang Nilsson dia sa sityo prinsa. Agribay Iji da Iji Kaldira. Osaka tindiro dia sa MC Mark, MC Mark Hardware, by EJ Kaldira. Kaldira di ko ni or Kaldira. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag. Okay, tanan-tanan na tulong makiklaan. Sa mga lang ma-mention, pasinsya kayo. Og di Digibarek niya, di nato na kalimutan Digibarek, kay kadunay kayong naminaw sa Star Radio. Digibarek, mayong buntag, Digibarek. Musta itong kapuntagon diya, Digibarek? How's your morning, Digibarek? I know you're always okay because your coffee is mighty. Kaning kape ni Digibarek naman na say gahom. Mighty, gahom. Dili butong mighty nga si Guerrillo. Namay mighty nga og sa bisep, gahom or gamhanad. Mighty nga sigarhit po. Pili ra. Okay, to ras sa size 15 na gid sa kabuntagon. It's time to si Babay na gid sa ngalan sa atong station manager Mr. Ayan Ania Lahato og sa atong kabanan sa buwat Tandos ni Bintayot Suf Bayer ni Bailey Brando nga mandos og madlaw mandos pod og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
0: Lami ko na kayo, eh. Ihandos pa. Sige na. Og sa itong kabanan ng reporter, Randos 38, Sir Boyax, labiog ka rin na. Ako na lang mingon atong alagaran ng labang makagagaw. Samas pag-alagad ka na din di ka na to. Og manapod-pod, magdog-dog lang yapong tagbalik sa yung tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station only. Right here, your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
5: Radio. Oras sa Star Radio. Lasais. This is Sais.
6: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
8: 1 plus 1.
9: Go.
8: 2 plus 2.
9: 4.
8: 4 plus 4.
9: 8.
8: 8 plus 8.
9: 16.
8: 5 plus 4.
9: 9.
8: 5 plus 5.
9: 10.
10: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
11: I dream Remind Choco.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

sama kausapan mayong buntag no sabi ko kadaton tanan. Ang kadaton dila ay masulapi naman ay mga salag rin nila. Mayong adlaw kadaton tanan mga igsuon, mayong adlaw sa to mga kaigsuonan nga mga kaastasan. Kumusta nga tong pagbalik kay Sikay diha? Kumusta nga to ang pangluwas? Okay ra ba? O kung doon na ka mo'y gihambin ng mga balatian, mga higala, ayaw mo kabalaka kaya doon na mayong balita. Doon na kita'y food supplement, doon na kita'y produkto, mga higala, nga makatabang. Aron nga mamaayo kita, mga igsoon. O muli ko ng atong lawas, pinaagi sa mga produkto nga astasan. Ang astasan, mga higala,

igsuna, naroon nga malingaw. Matol pa to nila, laughter is the best medicine ba yan? Tumarani mo gastasan, awa na. Bulb na. Ano yung kining bala kanuguluhan, ayaw pasapot-sapot. Aliya, pangapot, kay mular ganata. Panahon na usab karon sa ting ulan. Malagmit, simbako, daghan na po doon niyang mabot nga katalagman na simbako lang.

Kung wala na yung masuot, ayaw na lang pasapot-sapot, aron sa imong kapikas, gaksun kag hugot. Iaw mo na. Anga lang eh, oh. That's magical. Ay, ay, ay. Di na kita magpasapot-sapot, mga igala. Standby mo, atong isgutan karon. Ang mga magliso di ang pangihi kay UTI. Atong isgutan, mga igsoon ning UTI. Unsa man ning UTI. Balik na sa itong papanaguban, mga kaigsuunan. Kumusta ka mong tanan yan, o? Standby lang mo. Sabay niyong kikuri-kuri diya karon. Paminawa ko ninyo. Paminawa mi ninyo tanan. Tungod kaya itong ihulagway kutob sa itong mahimo, mga higala, kung unsa ning UTI. Nagara bang meaning aning UTI, mga igsuon? Ayaw mo ingon nga, umibig tapos iniwan. Napoy mo ingon ang uban nga, UTI. Utang tanan impas. O, dagang mag-meaning-meaning anong UTI, mga igsuon. Apan kon ato kas mga sakit. Kining UTI, mauna gitawag na to, og urinary tract

tawag nato og UTI. Gisamay na kasi nati ini, ako na kasi nati nagugwani. Partig yung paita mga kaigsuona, no? Unsa may mga risk factors ani ining gitawag nato nga UTI? Una kining

sexual activity kay gani pong mga bana, mga ekso, o hindi kabalong manghugas. Mudiktarag. Nando, manghilaw sa kado. Nagguway ani oi, pitok-pitok ng mata. Ikaw. Okay, so sa mga sa, panahon sa sexual activity, tinanglan good nga. Mangwan good ta, kada ba?

sa mga babae, no? Magminupos man, ha? Kini mga lalaki, di ni minupos, mikupos. Dito, no? Sa mga menopausal risk factor, gihapon, usan sa mga risk factors, tungod kay kung ang usa ka babae mga igsoon, magminupos na, mo-reduce na ang estrogen level, ana, mugamay na, mujutay na, which is, makakos na siya changes diya sa urinary tract, making it more susceptible to infection. Pag mubo na sa level sa estrogen, mga igsoon, ilabi na sa mga kaigsoon ng kababayanan, muna ay susceptible na kaysa, no? Dali kayo mataptan o infection, labi na kung mag-menopause ng usa ka babae, mga igsoon. Lain nga risk factor mo ang urinary tract abnormalities. Structural abnormalities can lead to inability to full empty the bladder. Doon na yung mga abnormality diha nga may tabo. Huwag mo na hinungdan sa kitawag na to o UTI. Kini yung mga blockages. Kini doon yung makasagpong. Kini yung kidney stones. Kini mga bato diya sa kidney, mga igala, or enlarged prostate. Sa mga lalaki, mga igsoon, kumudako ng prostate, ana, muhubag. Muna hinungdan nga, masagpungan niya ang urine. Diha sa ato ang bladder mo. Yung urine, guys.

0: sa may matabang sa food supplement nga astasan mga igsoon ni ining UTI. Kita na bang mga karaang tao, kitang naa sa mga ilabi na sa mga kabukiran, atong tawag ani boost aura man eh. Pero sa ato ka sa mga batid yun sa panglawas, gitawag ko na siya UTI mga igsoon. Maminaw sa tao, painom doon, mabalik lang tao kung saan na to pag-prevent aning gitawag na to o UTI kung sa matabang sa produkto nga astasan.
1: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang bata sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa!
0: O sa kaadlaw niya na mga higala, si Buroy o si Buyak sa kaistoryhanay. Muli ang naitabo. Oy, Buyak!
2: Ano man ba, Roy?
0: Unsa man ay mong naong, amura mong kag-sulubanon, mga kaoy, ano mo na?
2: Alangan, Roy, nagpa-check up, puros doktor, Roy, buhang nga lagi, Roy.
0: Uy, kay ka nga, man?
2: Ako abang ihiba na isa guldo ko.
0: Unsa di ay?
2: Akong ihi na isa guldo ko.
0: Oh, wala na yung problema, oy.
2: Ang Kada may problema.
3: Ang kuyaw ni Abay, kung ang imuhang dugo, na isagol ihi.
2: Ay, ay, ay!
0: O, balik ta mga igsoon. May problema ng ihi nga ni sagol dugo. Ang problema kung ang dugo ni mo na isagol ihi. Problema, good. O, balik ta mga igala. Ganiya ato ang gihulagway. Kung unsa man ang UTI, kung unsa man ang mga risk factor, unsa

0: sakit nga UTI or urinary tract infection o kung sa'y matabang sa produkto nga astasan. Ining maong sakit, mga kaigsoonan. Una, aron...
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Malikay tanin

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaya na to ang UTI mga igsoon. Kinahanglan kong mangihita frequently and completely yun. Na may uba niyang mangihi nga murag napay sa mabilin. Ayaw anak kay makadaot na siya. Kinahanglan ihurot yun ang waswas na imuhang ihi diya uban ang pugong-pugo. Ang uban po, o kaihion kayo mga igala, di yun mangihi kayo na naghipagbaritis. Sige pagtabi diha. Kaihion gani ka, but pasabutan ha. Imong waste product, ang imong lawas, ni mando ni mong ipagawas ng waste product. Muna, excuse me de ka. No? Ang uban, o sirem yung maritis, bahala kaihion. Ako pa'y doon ninyo, akong kulinato na nyo hang bulog. Dito, no? Kinahanglan nga mangihi ganita, kinahanglan nga feel ka kahion, pangihi, yun. O niya, kumplituha, ayaw ka ng

empty the bladder soon after intercourse. O, kinahanglan nga empty ang atong bladder human sa sexual activity, no? Labi na sa to, mga kaigsoon.

Kaya muna usahay timailhan, usahay maingnan, na ma-irritate na ang ato ang mga kinatao diha mga kaigsuna. Naon sa may matabang niining produkto mga igsuon nga astasan. Eh balo naman tanga kining astasan adunay sangkap nga mangustin. Oya na balo na ta mga igsuon nga kining mangustin. Ah, nga ano makatabang ang mangustin mga igsuon sa urinary tract infection. Tungod kay ang mangustin mga igsuon gitawag ni

makapadayon mga kaigsoonan. Kaya ang immune system mo ni sa sundalo, iyang paggangon. Una importante nga tong paligunon ang ato ang panglawas. Lain nga matabang sa mangustin mga igsoon nga naa sa astasan is kining antioxidant benefits. No, antioxidant benefits. Oh, kining makatabang kayo ang mangustin nga naa sa astasan tungod kay gitawag siyang antioxidant benefits. Oh, muna yung mangustin may contribute to overall health and infection resistance.

Una nga importante gayon nga patasano na to kanunay mga igsoon ang pagpanglimpyo sa tuwang kaugalingon. Labi na dias mga minyo no, before mo mag sexual intercourse dapat limpyo gyud ang tanan. Matod pa to sa uban, mapas mo unya sir. Mapas mo sa inyong nawe. Oh, careful gyud ta kay ang bakterya mga igsoon, labi na nang mahinungdan diya sa magka urinary tract infection. Una nga kung tambag ninyo batasanon ginato. O kung manghubag man ato ang mga urethra diya, ureter. Pues, aduna na mayong balita. Tungod kay ang mangustin nga naasangkap na sa ang astasan mga igsoon, anti-inflammatory siya. Iyan ang pahiyuson. So pa kay naghubag man asay, labi na sa mga lalaki usay ng prostate mahubag. Paghubag ana, problema kag pangihi. Pero makatumar kag astasan mga igsoon,

Kaya ni mo gamit ining produkto nga astasan. Damay ba mga tao, mga kaigsoonan, nga mahadlok magpa-check up? Kay hadlok kuno silang mabalaan ang ilang sakit. No, sao naman na ana? Lalim ni mo ng perting sakitang mangihi. Munang sa di pa ka maabot sa punto ngayon na ana, ato ng paligunon daan atong immune system pinaagi sa pagtumar sa astasan. Barato ragyo kayo ang astasan, mga kaigsoonan. Gahinan po nato na itong lawas o kanang mga food supplement. Oy, dili kay halang lamang ng sige na itong isulod na itong lawas, mga kaigsoonan. No? Mayroon ito nga, mahala sa nang inyo ang food supplement, sir. Dili, oy, barato na kayo. Mas mahal pag yung long neck ng beer. Mas mahal pag yung magpa-rebond. Iaw mo na. Amo na diyan, mga kaigsoonan. Muna ako ang tambag ninyo. Batasan na yun ang pagtumar sa astasan. Why problema tungod kay FDA approved ni? O halal certified alang sa

0: at ang ganinyong mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Ah!

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayo. Dayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
10: Ako si Larry Maria Kapagaipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang midako. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsamay ikin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo ito.
9: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nam's Coffee. So, dili lang Nam's Coffee, apil pa ang Cervicare, Nam's Capsule. Kay mayo ang paminaw nako sa akong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nam's Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
13: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong mayong pagkatulog. So, what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
14: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayo sa lawas.
15: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumagit na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
16: Okay.
15: O deyon, lami po ang katulog.
16: Karon?
15: Katong wapakatilaw.
16: Wapakatilaw? Wapakatilaw
15: sila. Kanang capsule o
14: coffee. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Nabay special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Hinanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Oh yeah!
2: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Max. Extreme na.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.
1: Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, so malag, madili mo kapuyon.
1: Ipabarato pakini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
8: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
9: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: ko si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar good aning may TC, ma. Magtumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa may TC, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay may TC. Epektibo jud kaayo.
13: May TC! Ang alkaline, yung vitamin C. Mapalit sa mga buti. May TC!
14: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa D3Bio o DTX 500.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika. D3Bio! Mabibili sa mga butika.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 7. 7.
0: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang imong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
16: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
0: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
17: 1+1
18: 2
17: 2+2
18: 4
17: 4+4
18: 8
17: 8+8
18: 16
17: 5+4
18: 9
17: 5+5
18: 10 My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I dream Remind Choco.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Herbal oil nindot alang sa makatawhan nagantos sa kabuhi sakit sa tiyan nagantos sa sakit sa ulo nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho usab nindot alang sa mga babaeng buntis bata sana apabang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil aron matabangan imo kaugalingon gikan sa makapaagoroy nga panahot sa iyo nananganang paagi imo makabuta tawhay nga pagpanganak usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot mga ka-Wonder Masesta unang-una tungod humot imo haplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton ang kabog na ini ang siguradong manhut suhot gayud sa kinahilabang bahin sa imong kabukugan busa gamit na sa Wonder Herbal Oil mapalit kini dire sa tayasan sa IX Pharmacy Curie Pharmacy sa ayungon sa YNA Pharmacy Butika Girls Himalalod sa Butika Genesis kon sa Himalalod sa San Sebastian Pharmacy sa La Libertad sa New San Sebastian sa Manhuyod sa St. Teresa Pharmacy.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.43.
2: Andos Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial. Andos Balita.
1: 27 ka wanted persons nadakpan sa Valermoso karong atuiga. Alang sa kompletong detalye, atong dawatong ng report ni Andos 38 Boyax Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Boyax lasi ni Andos og Labiu sa mga balitang provincial.
2: Andos Balita.
3: Live report.
4: Dagon na naman mimbunda ko sa wais masukitig pa minaw. Nasikop sa mga personay sa Valihermoso Municipal Police Station ang kinatibok ang 27 ka mga wanted persons sa lungsod. Resulta sa 27 usab ka operasyon gikan sa bulan sa Enero hangtod Hulyo ning tuig. Ang record ng pagkita nga sa kinatibok ang nasikop, 8 ni ini ang most wanted persons o 19 ang other wanted persons. Sa kampanya, batok ilegal na drogas, ang kapulisan sa Valihermoso nagadakop og 3 sika drug personalities, apan pulos lamang kini mga street level individual. Sabdang ang pagsumpo sa ilegal na sugal, may resulta sa pagkasikop sa 3 sika mga tao na nalambigit sa ilegal na suwerte sa atol sa 3 sika police operations. Si patrolman John Irvin Yesirion miingon nga sa ilang kampanya, batok sa pagkuputong ilegal na armas, nakapahingayon sila og 21 kaoperasyon. Din lima ni ini pinagi sa bypass o 17 karmas ang ilang napasurinder lakip na ni ini ang sa uplang katu. Nanukad digan sa Bago Farm Schools na radio alang sa sibiyan ang imitinog din sa mga labas o dinood ng mga balita matagkaroon ang kanya. It is Andos 38 Boyax Labiu Carinal Reporting.
2: Andos Balita Live Report.
1: Daghang salamat Andos 38 Boyax Labiu Carinal sa mga balitang probinsyal.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.46.
2: Andos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial.
1: Andos Balita. Ipahibalo sa Social Security System kon SSS nga magpahigayon kini og SSS Awards Activities sa Yungon Gymnasium Lobby unya sa Martes, Agosto 18 gikan sa last 2 sa buntag hangtod sa last 3 sa hapon. Nagkalalaing serbisyo sa SSS ang mahimo nga ma-avail sa mga miyembro. Lakip ang pag-isyo og SS number, my SSS registration, my SSS account resetting og PR and generation. May musab dito ang salary loan, pension loan, loan restructuring, disbursement account enrollment, benefit claims application, member data change request o annual confirmation of pensioners. Giyawag ang mga miyembro sa SSS nga paimuslan ang mga serbisyo o mag-andam sa gikinhanglan ng mga dokumento alang sa ilang transaksyon. Ang SSS Awards Activity sa Yungon Gymnasium Lobby magserbisyo gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon sa Agosto 18.
2: Balitang Provincial.
1: Andos Balita. Nagpagawas ang Negros Oriental Provincial Price Coordinator.